0: we conduct due diligence, wag agad tayong naniniwala sa mga ganitong scheme no?
1: Yes.
0: Na ginagamit ng mga ang tawag dito mga gagasya, mga fraudster
1: okay.
0: na ganyan.
1: So, yes po.
0: Yes po. Madali kasi yun nga ang nakakalungkot din dito. Before, ang nagagawa nila is etong picture lang and nalalagyan ng quote, di ba? Quote.
2: Mm-hmm.
0: Kunwari, sinabi mo, pag nakita yan ng isang netizen, isipin niya,
1: siya yun.
0: Picture and then with the ano, magkukonclude ka na na yun ay sinabi nitong particular personality na ito. So, and then, ngayon.
1: Pero
0: naman,
1: ngayon, nag-level up na.
0: Ano, yeah. nag-level up.
2: Pero attorney, ano po ang hakbang ng Security Exchange Commission patungkol dyan sa ganyang case?
0: Sa ganyan, no, we have itong una naming magagawa talaga is to advise the public na maging maingat
1: yes.
0: dito. Kasi baka kasi mag-ano sila eh, maniwala.
1: Maniwala, oo.
0: Daling maniwala.
1: Eh si, ganito. Ano pa, si And, Mayor Vico Soto pa, di ba?
0: Opo, ginagamit sila siyempre yung may credibility na tao to do that. And yun po ang pwede natin gawin sa ngayon. Also, kung feasible din yung coordination with Facebook, ginagawa din naman natin ng SEC yan for, halimbawa, kung pwedeng tanggalin. Medyo complicated kasi yung saan ay yung sa pag-post, yung pagre-request na halimbawa, ibabawal mo itong particular posting na ganito. Daan yan sa proseso ng Facebook management, yung mga ganon. So, we do everything we can para ma-protect ang public, ma-protect ang lahat ano, with the information that we are giving to the public and hopefully they can make a right decision. Kasi minsan naman, nagkakamali tayo sa mga decision because we lack the knowledge.
1: Yes.
0: Diba?
1: Opo.
0: So,
1: yes.
0: Ayan, mas mabuti na inform, magandang nalalaman natin lahat ito para mas maging maingat tayo sa ganitong mga scheme.
1: Okay. So ano po yung mga ina-advise nyo sa publiko regarding po dito sa kumakalat nga no na AI generated na video po ni Pasig City Mayor Vico Soto na nagsosolicit siya for investment.
0: Yun, eto po, sinabi namin dito sa advisory, hindi talaga siya yun. That definitely fake talaga yung video. Hindi niya ginawa yun, no? At hindi niya sinasabi yun at hindi talaga siya nag-i-invite ng investment no? Na ganito. And also, if you look at the offer kasi, is andun lahat ng red flags eh. Sinasabi doon sigurado. The moment kasi nasabihin niya na sigurado, 100% sure, kikita yan, walang risk and everything, that's already a red flag kasi ang investment will always have a risk. Any form of investment, any business, di ba, even if you're parang feeling mo sure ka na, hindi pa rin eh, wala namang sigurado. There's always the chance na ng pagkalugi, ganun po talaga sa negosyo, ganun ang reality ng negosyo. And then at the same time, ganun din sa investment. Wala po dyan nung sasabihin natin na
1: sigurado.
0: Guaranteed return. So, yun, pag yun pala ang sinasabi na, pang ano nila yun eh, pang invite, pang entice. Kasi yun yung gusto ng tao, no, yung sure na sure, walang paltos, no, siguradong makukuha nila yung profit. But this is already a red flag. And nakita ko dun sa video when I watched kasi, parang ay, oh, talagang ano siya, sinasabi niya,
1: very
0: sure
1: convincing.
0: Na sure talaga. Sinasabi niya, walang, hindi ka malulugi, tapos siguradong kikita. Yun ang mga statement na binitawan nung fake video using the image.
2: Buti nga po attorney, naagapan yung mga ganyang bagay sapagkat uso na yun na natatandaan ko nga noon attorney, nag-umpisa yan doon sa mga nanalo ka ng ganito. Di po ba napag-usapan natin nung nakaraan na may mga ganyang modus nung noon na meron ding attorney na nakapirma na ikaw ay nanalo ng 800,000, ganito, at approved ng DTI. Ganyan ang modus nun. Ngayon, iba na pala eh.
0: Sa mga text, dati may mga ganon. Nag-iiba-iba na kasi.
1: Nag-i-evolve na. Yes.
0: Mga
1: scammer.
0: Mga gawa nito.
1: Oo.
0: So, may ganon nga before, nakaka-receive din ako ng mga text. And then, ipapaklik sa'yo. May mga link na ipapaklik yan.
2: Yan.
1: Okay.
0: Of course, be careful. Unang-una pag nakareceive ka ng ganon. Paano ako manalo? May tinayaan ba ako?
1: Wala kang tinayaan. Ba't ka mananalo? Ba't ka maniniwala?
2: At saka isa pa doon, attorney, ikaw pa ang hinihingan, ikaw panghinga na magbayad kayo ng ganito ganito. Kaya nga ikinatwiran ko noon, isang bisa kong sumagot eh. Ay kartasin mo na lang sana panalunan ko lahat ng yan. At yung matira sa kamay ibigay sa akin. Hindi na ako sinagot eh. Hindi na ako sinagot.
1: At saka humingi na yung mga details like yung bank account mo, di ba? Ito yung one-time pin mo.
2: Oo, OTP. OTP. Oh.
1: Nako, oo. Red flag na red flag.
0: Mga hackers.
1: Yes
0: mga
1: po.
0: So,
1: okay.
0: Let us be very careful. Nakakalungkot ba na ganun talaga maraming gumagawa nito? We cannot assume na yung mga representations ng mga na-encounter na rin ay totoo and pagkakatiwalaan. So parang ang default mo na dapat is huwag ka magtitiwala.
1: Magduda bago magtiwala, magduda. Sabi nga.
0: And mag-research din. Get information from everywhere else. So huwag lang doon. Pwede rin sa amin magtanong. And we also have the SecUp downloadable sa aming sa kanilang mga phones. But they can check na yung the name of the person kung registered, the name of the company. So, maraming madali.
1: So, halimbawa po, naka-encounter ako niyan sa aking Facebook. Ano po ang dapat kong gagawin?
0: Well, of course, dapat hindi ka hindi mo na siya pansin and huwag ka maniniwala at huwag ka mag-invest in accordance with the invitation of the
1: Di ba kasi meron din minsan like, i-share mo anya to sa ilang tao. Share mo and then later on makaka-receive ka ng ganito, yung mga ganyan.
0: Well, hindi. Ang sa amin, no, hindi kayo dapat mag-share ng mga ganyan. Mga unauthorized illegal investment solicitations. Kasi yun po yung mga investment solicitations from the public na ganyan requires yung aming secondary license from the commission. Yan, So, wala naman ito mga secondary license. Eh. Walang permit to offer, walang to sell yung mga ganitong investment contract. Definitely hindi siya legitimate.
2: Ayun nga. Oh, yun nga rin ang itatanong ko sana, attorney. Paano natin mahabol yung mga ganyan na grupo? Paano natin matitrace o mahabol, mapapanagot kung sakali yung mga ganyang bumuo ng ganyang grupo na nangi-scam?
0: I think may ano dito, parang may division ang yung cybercrime unit ng ating mga law enforcement agency. Hindi ko lang din alam, not the right person to to say yung kung ano yung kasi medyo ano yun, techie yan yung paano mo trace yung mga ganong proseso. It's done ba, it could be done with the IT expertise of perhaps our law enforcement agency. May proseso yan. I believe may process yan yung mga cybercrime unit ng ating possible yung ibang government agency to do the tracing kung saan nanggagaling yung yung posting yung mga ganyan. Very technical ang ano niya, ang proseso. And siya, I believe challenging. Coming from somebody who is not an IT, yung kaya ko, no, yung, baka hindi ko siya ma-imagine paano talaga yun matri-trace. Yung may mga IP address, di ba, yung mga ganun. So very technical siya. I may not be the right person to explain it kung paano talaga matrace yung ganun.
1: Okay. So ano po ang mga advice niyo pa, attorney? Kapag may mga na i-encounter tayong ganito, magre-report po sa inyo?
0: Yes po, and but ano lang, wag na lang sila po sana mag-join. Yun po ang malaking tulong sa atin, no? Sa ating gobyerno. No? At sa lahat din, yung wag nang mag-join, wag nang supportahan ang mga ganito. Because yun kasi ang nag-strengthen sa kanila when they have the support of the investors.
1: Okay.
0: Kasi para yung, syempre kung may nagpa-patronize ng illegal na produkto, no? Then parang na papalakas mo kasi may support. Kasi yun yung panawagan namin to not support this, not join, to not participate. And wag nitlang i-take yung chance na baka kumita sila doon ng malaki. Because it's never good to earn that way.
2: Hindi
0: po maganda to earn that way. It's an, it's taking, it's like a form of robbery din naman, di ba?
1: Yes.
0: Meron kang ninanakawan, though hindi mo siya kilala personally yung another investor, no? Ano, nawawala ng pera. If you earn in an investment scam kasi, you're basically taking the money of several investors na mawawalan. Definitely mawawalan. Kasi, syempre, kung kumita ka, saan galing yung kinita mo? Hindi naman yun from the air, di ba? Yung pera na yun. Definitely pera yun of somebody else. Somebody na baka hindi mo lang din kilala.
1: Correct.
0: Definitely my victim. So, okay. We don't want to earn in a way na yung ganun. Yung, you have to victimize other investors.
1: Bigyan niyo lang po kami, attorney, ng siguro mga ilang mga pointers on how can we determine kung genuine ba to or scam. Anong mga elements na nandoon na masasabi ko, scam to.
2: Lalo na nga ngayon, attorney, nakikita po natin sa video, talagang parang
1: siya talaga.
2: Siya talaga, totoong totoo. Kung anabawang ako ay mahilig sa ganun at nakukonbinsi sa ganung bagay, ayan, ano po yung mga karagdagan pa na mga pointers doon?
0: Ang una dyan sa lahat, yung pag yung offer is too good to be true.
1: Mm-mm.
0: So, kahit mukhang totoo yung video, very credible yung ginamit na celebrity, and tayo bilang ordinary yung non-techie, di ba? Tingin natin totoo dyan eh. Mukha talagang totoo eh. Hindi mo ma-detect yung sa, based on the, how the video was made. Kung hindi ka techie, baka hindi mo makita na
1: yes
0: fake yon. But so you look at the substance, ano yung sinasabi.
1: Okay.
0: Kasi kung sinasabi niya is yung mga ganong offer, too good to be true, then definitely, ako ganon yung nakita ko.
1: Basically. Scam
0: hindi yan. Yung video itself, eh, nung napanood ko, hindi ko naisip na, ay mukhang fake, ganyan. It's more nag-focus ako doon sa sinasabi. Parang, definitely hindi yan sasabihin niya. ganon. No? So more on ano yung sinasabi. Kasi ang hirap naman titingnan yung video itself na titingnan ng fake ba ito? Hindi ba? Mahirap siya kasi magaling na, gumagaling na eh. Maganda na ang pagkagawa nito. So nagmumukhang totoong sinasabi. So you just look at what he was saying. And of course, imposible sasabihin niya yung mga ganong sinasabi.
1: Yeah.
0: Sabi doon sa video, guaranteed investment, yung mga ganun, naghihikayat ng mga investment sa sinasabing sure, and malaki ang kikitain, yung mga ganun. Hindi yan sasabihin ng isang mayor.
1: Okay. Unless may gusto ka pang itanong.
2: Kasi nga, dapat bagay ganun. Ako, kasi nung araw, attorney, mahilig akong sumali sa mga ganyan eh. Pero hindi mo ako basta mapapaniwala ng basta. Kaya nga ito'y tama-tama yung nabanggit po ng SEC din doon na i-verify. Kung talagang tulad noon, hindi naman natin talaga paniniwala sapagkat ang personalidad nitong taong ito hindi ganun.
1: Yes.
2: Lalo na ginamit.
0: Hindi
2: magsasabi. Doon pa lamang may question mark na eh. Paano ka pa sasali? Ang problema lamang po nating mga kababayan, sa ating po mga kababayan, attorney, lalo na yung mga, sabi ko nga kanina, yung mahilig, ang daling makonbinse. Ang daling makonbinse. Oo.
0: May mga ganun.
2: Oo, ang daling makonbinse. Kahit nga po, ang kanila pong, kunyari, ang produkto ay pampaputi, ang nagbibinta ay hindi naman maputi, nakukumbinse pa rin eh. Nakukumbinse pa rin yung tao eh. Ganun yung Pilipino ngayon eh. Oo. Kaya napakahirap.
0: Kahit maputi ang magbenta, baka mag-ingat pa rin tayo.
1: Correct.
2: Yan,
0: Kasi di ba kayong nagbebenta na maputi? Eh, dati naman na siyang maputi. Usually yung color is, may pagka-genetic ba? Diba?
2: Okay. Para lang makakumbinse, no? At yun nga ang isang...
0: kukuha ng maputing model, ganyan. So, let's be careful. Mag-research, mag-aral, huwag tayo basta naniniwa sa magagandang offer na ganito.
2: At nabanggit din ni attorney kanina, Atimel, na bagay may ganyan na kaso ay masigit na i-report doon sa nasa NBI yan eh, kundi ako nagkakamali.
0: Yung mga, at least may mga technical people to do yung ganun, yung mga tracing, ganyan, kung paano.
1: Yes.
2: Okay. Ayun.
1: Sige. Sige po, attorney, mga final niyo po na mga paalala sa ating po mga viewers and listeners this morning with regards po dito sa mga AI-generated na mga videos, images na naghihikayat sa atin, na mag-invest ng ating mga salapi sa mga businesses daw na walang lugi. Talagang sigurado, sure na sure, nakikita sila.
0: Yes po, let us be careful ano po yung paggamit ng mga trusted celebrities, trusted personalities, and in conducting yung mga investment solicitations sa social media. Ang mga tao kasi is, di ba, parati nang naka-phone yan, parati nang naka-Facebook. So, ang laki ng reach ng mga ganito. Ako nga, hindi man ako nagpa-follow ng kung ano man yan, pero nag-a-appear din sa akin wall, di ba? So, ano siya, napakalaki ng reach. Mag-ingat tayo sa mga nakikita natin sa social media. Huwag tayong kaagad-agad, no? Huwag tayong naniniwala dahil nasa social media dahil sila sa post. Tingnan din natin yung source. Ako ginagawa ko, tinitingnan ko yung source. Sino yung nag-post, ganyan. Legitimate organization ba itong nag-post? So, parang, pag may news gano'n, kahit yung mga simpleng news lang na necessarily AI videos, parang ang nagiging default ko na, oops, totoo ba to? So, sinisearch ko din.
1: Nakaka-confuse na din. Oo, sige po.
0: Parating tapos nakakita ako, oops, fake news, ganyan pala. hindi pala totoo. So, marami ng ganun. Kasi, I don't know why. Baka kasi yung mga posting, they can generate that kasi yung mga views, di po ba?
1: Yes.
0: So, I believe they would earn.
1: At kumikita din sila. Mm-hmm. Yes po.
0: Opo, parang they receive something for the number of views. So, it could, ako, opinion ko lang naman, napaka, it could be the reason din kung bakit naenganyo din mag-post. Kasi di ba yung pag nag-post ka ng fake news, nakaka-generate din siya ng views, and I believe they can receive something from that, based on the accounts and the views nila. So, ganun din, baka may motivation din sila to do ng mga fake news.
1: Opo.
0: So, let us be very careful fake news sa social media, ganyan. And pwedeng images lang or AI-generated. Hindi lang ito, actually, may mga ibang celebrities din akong nakikita na parang nagpropromote naman ng mga products, ganyan. Tapos, hindi naman sila hindi naman nila authorized. Ginawan lang sila ng video or pinamit yung picture nila to say na. May mga pinapromote naman na not necessarily investment, but mga produkto.
2: Mga produkto.
0: Using celebrities. And
2: at yung iba pa nga, yung iba pa nga attorney, mga doktor na sikat.
1: Ginagamit.
0: Medicine. Totoo yan.
1: Mag-endorse. Talaga naman. Sa pag... go ahead.
0: Kumbaga, naiisip nila yan, mga iba't ibang scheme para panggancho and to earn money from, sa ganitong paraan ng panlalok.
1: Opo. Ayan. Sa pag-report naman po sa inyong opisina, paano po gagawin?
0: Sa amin po, they can, meron kaming iMessage na ngayon. It's an online portal.
1: Okay.
0: iMessage.com, thatsec.gov.ph. Okay. So po, pwede po doon, they can report. Okay. Kung hindi naman po sa portal, meron din kaming email. Yung SECD, pang dito sa region, we have the SECD call at sec.gov.ph. So they can reach us, and also yung office namin ay open din naman. Open, yeah. We have the Legazpi office catering to the Bicol region.
1: Yes.
0: So pwede sila mag-visit sa amin. They can contact via email or via phone. So madali naman kami ma-reach.
1: Yes.
0: Kung gusto nila magtanong, diba? Mas maganda pag may ganyan, yung nagde-decide pala sila, palang sila to invest, and then i-check na nila yung company.
2: Yes. Magtanong na.
0: Kasi mahirap yung
1: nag-invest ka na. Oo.
0: Tapos saka ka nagduda, parang ano to. And then you go to NBC, diba? Medyo...
1: Wala na kayo halos magagawa dyan.
0: A bit late kasi napakawalan mo na yung pera. And minsan, in most cases kasi yung online lang yan, hindi mo pa alam kung sino yung tao behind that. Diba? So medyo ang hirap pag nakapawalan mo yung pera, it's very difficult to get it back. Paano mapapail ka pa ng kaso sa court, dito sampahan mo ng kaso yung nag-solicit sa'yo, and so on and so forth. And then yung nag-solicit sa'yo, sasabihin niya, na-turn over ko na sa'yo.
1: No.
0: Yung mga ganon. It's very difficult. Kaya mas maganda, before you even invest yung metududa ka na, you can ask us na.
2: Yan, oo.
0: Oo, prior to actually letting go of your investment.
1: And as much as possible po, wag tayong makipag-transact online, di ba po?
2: Ayun, sa online, ingat.
1: Dapat may physical, may face-to-face na meet up.
2: Yan.
0: Oh, and you check the office, no? Kung
1: oh, yes.
0: Existing
1: saan?
0: Principal office address
2: ito. Correct, oo.
0: Oh, medyo may risk sa online and hindi kilala kung sino yung operator. Mm-mm. And online yan, di ba? Wala ng geographical ano yan. Eh.
1: Correct.
0: Restrictions. Mamaya, yung operator pala could be abroad. Oh, pwede yan mangyari, di ba?
1: Pwede.
0: Ano, located abroad pala itong mga kausap mo.
1: Correct.
0: Or somewhere else in the Philippines.
1: Paano mo hahabulin niya?
2: Yan, yeah, Kaya nga po yung pagtitiwala online mahirap na talaga eh. Ang hindi lang kaya ng AI yung face to face.
1: Correct.
2: Na meet up. Ay pag nakaya pa ng AI yan, ewan ko na kung anong face to face na talaga.
1: Opo.
2: Okay.
0: When you visit the office kasi 'di ba you can see naman the mayor's permit, yung mga ganun.
1: Merong nakalagay.
0: Mga registration.
1: Yes. Legit yun.
2: Legit.
1: Nako, thank you so much po, attorney, sa inyo pong time at sa mga paalala nyo po na ibinahagi sa atin, mga warnings nyo po, ano, para maiwasan po sa ating namabiktima tayo ng mga, ito, mga gumagamit ng AI, ano, generated na mga videos para manggansyo ng kapwa.
2: Ayan.
1: God bless you po.
2: Attorney,
0: okay, thank you
2: God
0: po.
2: Bless, attorney. Ayun.
0: God bless you.
1: Until next time po.
2: Ayan.
0: Thank you po. Bye po.
1: Okay, bye. Nako, yan naman talaga.
2: Yun ang Ate Mel, ha? Isang paalala ng SEC. Lalo na yung ditong ang mga promises of guaranteed returns, no? Na sinasabi po ng SEC, ha? Paalala po sa atin, risk-free profits, fixed monthly income, or extraordinary earnings with little or no risk are common indicators of investment fraud and should be treated with utmost caution.
1: Ayun.
2: Ingat! Oo.
1: Ingat!
2: Lalo
1: ngayon
2: na sa online.
1: Na oo,
2: oo. Lalo na sa online. Oo. Nako.
1: Nako. So sa una pa lang po, na pag nakikita kayo ng mga ganyan, magduda na kaagad kayo, i-disregard nyo agad, i-refrain nyo na yan, iwasan nyo yan na, ano, i-unfollow nyo na, i-verify sa SEC, i-confirm nyo kung ito ba ay naka-register sa kanila.
2: Iyan.
1: And then i-report. Ano?
2: Iyan.
1: I-report nyo po.
2: At isang paalala rin po ng SEC, invest wisely, verify first, report suspicious investment solicitation.
1: Ayun.
2: Ayan po ang paalala sa atin. Maraming salamat sa Security Exchange Commission na nagpapaalala po sa ating tuwina.
1: Nako, ubos na oras natin.
2: Pastor.
1: God bless you po. Thank you so much pa sa time ninyo po.
2: Maraming salamat. At sabi ni Ate Rowena, thanks sa paalala po, attorney.
1: Ayan. Nako,
2: at nagbigay na rin si Michael ng kanya pong number para po sa ating kwan katanungan kanina.
1: Yes.
2: Okay.
1: Okay, paalam na po.
2: Maraming salamat, Ate Mel, at ako'y nalit kanina.
1: Okay lang naman po. Thank you din kay Don Ramon sa technical side. And of course, umantabay lamang po, susunod na ang negosyo as in trabaho. And marami pa po tayong programs hanggang mamaya alas 7 ng gabi. Kami po ang iyong mga nakasama sa araw na ito ng Biyernes sa oras na Pilipinas, Bicolandia. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
2: Ako po ang nakasama niyo naman po every Friday lang. Ito po si Daddy Ruru, Ruel Orjuela. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. God bless.
1: At patuloy po nating tandaan na habang may panahon pa, kilalanin po natin at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. God bless po. Bye-bye.
2: Bye.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isa mawagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pawang, inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan at ang ating mga kapamilya, mga ka-carians at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga ka-carians, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating signa o ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, ay nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay merong internet connection o may data, pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop or sa anumang gadget na iyong gamit, at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly
bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carrion's Official GC, pwedeng-pwede kang magbensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kumustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals, saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, aming pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila naaabot ng ating signal sa radyo, eh maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo as in trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya or kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa atin ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa atin programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, uminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
6: Akuin muna.
5: Diba?
7: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
1: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide.
2: The world is changing. Radio connects. When events send us to isolation, radio offers ways to stay connected. Radio speaks to people, but also gives people space to express themselves. The strength of radio lies in its simplicity. The power to connect and engage. Using stories to make a point, music that can bring healing, and information that can save lives. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: The time is 9:31 in the morning.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Good morning, good morning. Here we are again. It's Friday morning. This is a Friday morning edition of Family Matters. Joe Genduso here with our trusted technical director, Don Ramon, and here at my side.
1: Hola, Genduso. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po dito sa FABC Bicol The Way FM. At tayo po ang magkakasama ngayong umaga dito po sa programang Family Matters Friday Edition. Yanawa po ay nasa maayos na kalagayan ang bawat isa kahit masyado pong minsan ay tensionado ang mga ilan sa atin. Ano po. And welcome po and hello sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iba't ibang bahagi dito sa Albay. Ano?
0: Yan.
1: At nandyan lang sila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama, no, sa programa. At gayon din po sa lahat ng programs dahil iba-iba po, no, kumbaga talagang variety yung ating mapapakinggan at marami tayong matututunan dito po sa mga programa na inihahain po namin sa inyo. Meron pong mga programs sa talagang mag-iisip tayo. Nandyan po yung mga times na sasabay tayo sa panalangin. Meron po pampamilya. Merong mga pangkabataan. Merong mga panglolo at lola na. So, nandito lahat. Ano ang programang kailangan po natin. Ayan. Okay. So, kumusta? Kumusta ka?
0: Okay lang.
1: But, so, medyo naninibago pa sa time. Ano? Okay. So, anyway, ayan, welcome po. At ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa galit. Ayan, nagalit ka na ba?
0: Galit ka na ba?
1: Nagalit ka ba? Have you experienced to become angry?
0: Oh, maraming beses.
1: Maraming beses, di ba? So lahat tayo ay nakaranas na or naramdaman na itong galit na ito. Ito yung isang emosyon, This is a emotion na kung saan ay kung hindi ma-handle ng tama ay napakadelikado, no? So ayan.
0: Yeah. And galit, sabi galit, danggit, tama sa Bicol?
1: Dagit. Galit. Oh.
0: Galit. Oh, tama, galit.
1: Magkasintunog, 'di ba? Magka-rhyme sa Bicol saka sa Tagalog. Galit, dagit. Sige nga, sabihin mo. Dagit.
0: Dagit, galit.
1: Galit. Oh,
0: ano dagit?
1: The same nga, galit.
0: Oh?
1: Galit. Dagit. Okay. Same.
0: Okay. So anyway, we'll look at how to handle anger, okay?
1: Mm-mm.
0: Because anger is a dangerous emotion. It tears apart relationships and messes up us emotionally. Not only affect others, it affects us. So we'll look at that. How to handle anger today. Anything usual, anything you'd like to share with us, share with our other listeners, we're always happy to hear from you. So before we launch into our topic, we're going to take a break. We invite you to stay with us. We will be right back.

0: So here we are. Our topic is Galit Gaba, Galit Kanaba. Okay. Information comes from Harold and Betty Gilogli from marriages.net.
1: Galit ka?
0: Nayon wala.
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Mabuti naman.
0: Di ko alam mamaya. Okay, so according to Harold and Betty, six bad things that anger does to us. Yeah? The first, it becomes a habit. The more we are angry, the more we become angry.
1: Totoo.
0: Uh-oh,
1: totoo
0: I guess that,
1: talaga.
0: When you think about that, when we go about anger, then we become angry at everything. Yeah?
1: Totoo.
0: When we start getting angry, then even little things that normally don't bother us start bothering us. Mm-hmm. And we get, we bite everybody's head off. Everybody stays away from us.
1: Grabe, naging habit na. And totoo to, the more we become angry, the more we are angry. Parang kinakain talaga niya yung pagkatao natin, kapag tayo ay nagsimulang magalit. Nako, talaga naman, tuloy-tuloy na galit na talaga yan. Parang hindi na siya matapos. Kaya merong paalala sa atin, sabi niya sa Kawikaan 22-24 verses 24 to 25. Huwag ka magalit.
0: Hindi galit. Just helping you.
1: Okay, salamat. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Ayan. So kumbaga, ang warning is yung baka mahawa. Nakakahawa pala yung nakakahawa yung ang tawag nito, yung galit. No, syempre, 'di ba? Kapag ikaw galit ka na, syempre mahahawaan mo ako ng galit mo. I will also be angry, right? So ayun pala yung warning dito, So kailangan talaga na umiwas, no, dito sa mga taong magagalitin, mga taong bugnutin. Yan, ikaw yung asawa mo bugnutin, yung asawa mo magagalitin. Nako, ano ibig sabihin niyan? Iwasan na o iwan na? Iwanan mo na yung asawa kong bugnutin niya or magagalitin niya. No, kasi baka mahahawa ka.
0: Ayan.
1: So yun ang warning, warning diyan. Kapag syempre kapag laging kahalubilo mo yung mga taong galit, mga taong hindi na nako-control yung kanilang emotion, there is a tendency or possibility that you will become like them also.
0: Tama.
1: Mm-mm. So,
0: okay.
1: It becomes a habit. Yun ang isang danger ng galit.
0: Okay. The second one, it reduces our ability to reason clearly.
1: Tama.
0: We don't think clearly.
1: Tama.
0: Sometimes those words, before we're angry, those words come out just like that. What did I say? I shouldn't have said that. Okay, pero it, our mind goes every which way. Sabi niya, Kawikaan 14:17a, ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat.
1: Diba? So kumbaga, totoo to.
0: Oo.
1: No, this is really true. Kasi nga, dito lang natin makikita na very powerful yung emotion. Diba?
0: Uh-oh, it takes
1: do you
0: over.
1: Believe it takes over.
0: Takes us over.
1: It takes over. Yung emotion na yon ay very powerful. Kaya nga, it's a dangerous emotion. So, paano siya magiging, yung dangerous siya kasi hindi na tayo makapag-isip ng tama. Right?
0: Hmm.
1: It clouds our reasoning. It clouds our reasoning.
0: It overrules it.
1: Okay? Yeah, it overrules.
0: It pushes it down and takes over.
1: So grabe siya, kaya eto na naman ulit, no, is a reminder sa atin, ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat. So ganun pala, no, every time. Siguro naman, na-experience mo yan, ano?
0: Uh-oh.
1: You have experienced that. I experienced that myself.
0: Uh-oh.
1: And everybody, I think, experienced at one point, ano, na nagalit talaga. And eto, nakita natin kung gaano ka-dangerous yung anger, kasi nga, hindi tayo makapag-isip ng malinaw. At ang the danger dyan, it's yung mga nagagawa natin na hindi marapat. No, what are those things that we could do when, foolish things that we can do when we are angry?
0: We throw things, break things, ayan. we can physically hurt someone, we can say things that
1: hindi na natin mabawi,
0: you can't take back, that are really hurtful. So many things we can do when we're angry. We can people angry can harm themselves also.
1: Yes, and influence others to get angry as well.
0: Uh-oh.
1: Yun ang medyo nakakatakot na ma-impluwensyahan ka dahil dun sa galit nung kasama mo, no, or yung tao. So yan, no, so it becomes a habit. Yun po yung ang ginagawa, no. Bad things anger does, it becomes a habit. It reduces our ability to reason clearly. It upsets the chemical balance of our bodies and can cause physical illness.
0: Yan.
1: Yan. Ano kaya?
0: People got to be angry. They get headaches. They can
1: suka.
0: Sometimes they get sometimes they harm themselves.
1: Shortness of breath. Uh-oh. Pwedeng ganun. Ano? Pwede kang mahimatay sa sobrang galit. And ano pa ba? Siyempre, yung hindi ka rin makatulog. Magkaroon ka ng tawag niyan. Depression ba?
0: Uh-oh.
1: Pwede. Can you be depressed?
0: Tapos people angry? Pag
1: lagi kang upset, di ba?
0: Mainit ang muka, right?
1: Mainit ang muka. Baka may lagnat.
0: Mapula ang muka. Red face, tama. Very red face.
1: Yung mga nerves mo,
0: raise,
1: diba,
0: the blood pressure.
1: Yes,
0: and,
1: tension in the body talaga. Yan. Ano? Kasi syempre, lagi kang, imagine kung lagi kang galit, paano ka makatulog? Siguro hindi ka talaga makatulog kapag galit ka, no? Because yun nga, yung katawan mo is very worked up. So syempre lahat na halos ng ano ng katawan mo gumagana, ano? So ayan, nagkakaroon siya ng physical complications or physical effect, ano, kapag lagi tayong galit, kasi nagkakaroon ng chemical imbalance yan sa atin.
0: Ano, so, sabi Kawikaan chapter 12 verse 18?
1: Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling.
0: Yan.
1: Diba?
0: Bad words can hurt, good words can heal.
1: So grabe yung no? So yan. And next,
0: it makes people we love angry at us. Talaga, when we're angry, very, very often we stir up anger in the ones that we love. We say to our asawa, we get angry at our asawa, what happens? They get angry back at us.
1: Yes, yun ang ayon.
0: The same with our children, they get angry with us. Or our parents, or they get angry with us. We end up being angry at one of them. We're the ones that cause it.
1: So yun ang hindi, isa pang hindi maganda, ano, kasi instead of being united, nadi-divide. Diba? Nagkakaroon ng division. Sometimes yung mga, even inside the home, ano, yung mga magkakapamilya, kapag yung kampi-kampi, di ba? Ay, kampi ako kay mama. So, kaaway na yung papa at saka yung ibang kapatid na kampi din kay papa. So, parang ganun, di ba? Yung nagkakampihan instead na nagkakaisa. So, ito yung, and hindi maiwasan yan kapag ganyan nga yung violent reactions, di ba?
0: Uh-oh.
1: Kapag nandoon sa, even sa loob ng pamilya, ano, kapag nag-aaway-away na yan, sigurado yan na magkakasakitan. No? So, Hindi eh, hindi talaga maganda. So it makes the people we love angry at us. And yun nga, nagkakaroon minsan ng, sabi ko kanina is, nakakapag-ano tayo, nakakapag-influence din doon sa iba, na magalit na din, di ba? So, kailangan nating ano, maintindihan ito na mga ginagawa ng emosyon na galit na ito sa atin, ano? So it makes the people we love angry at us. Sabi nga, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas puot ay hindi mawawaglit. O ayan, meron na ulit rhyme, di ba? Ano ba yung rhyme dito? Galit, waglit. So maraming natututunan ng mga magkatunog, magkasintunog na salita. No, ang ganda-ganda ng ano, kawikaan, ano, very practical kanyang mga
0: lots
1: advice.
0: Lots of practical advice.
1: Lots of practical advice. And siguro no, sa panahon na parang tensionado tayo, eh kailangan balikan natin kung ano ba yung sinasabi ng kawikaan sa atin, ano.
0: I know some people that they every day they read one chapter of Kawikaan, and they just go through every month. When they finish the last chapter, then they go back to chapter one again, and they're always reading Kawikaan every day, so that their lives are guided and they're reminded about positive things.
1: Kasi very practical siya. Very practical yung mga advices, no, ng kawikaan. Okay, so ano na ba yung mga maaring gawin ng galit sa isang tao?
0: It pushes the people we love away from us.
1: Ayan. Yan. Hindi lang ano, nagagalit, pushes away pa.
0: Gusto ko, Proverbs 25:24. Ano sabi niya? Masarap.
1: Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. O hindi in-specify kung sino yung asawa, madaldal.
0: Just as asawa,
1: Ayan, sabi doon sa ano,
0: The translators put
1: quarrelsome wife or husband. Kaya pala, pag merong away sa loob ng bahay, yung isa, makita mo nandun sa bubong. Somebody's
0: quiet.
1: Up there. No, up there on the roof.
0: Quiet. When we see our neighbor up on the roof, alaka.
1: Or judgmental. Baka naman nag-aayos lang ng bubong. Baka merong butas yung bubong na kailangang ayusin. Kaya nandun sa loob ng, sa taas ng bubong. Pero, grabe ano, pushes the people we love away from us.
0: Yeah. No,
1: at yun ay nakakaano, yun ang masakit doon kasi ano, bakit kailangan talaga na maghiwa-hiwalay? Bakit kailangan maggalit-galit, 'di ba? So merong mga healthy, anong tawag niyan, pwede namang hindi magkasundo, di ba? Pwede naman yun na hindi magkasundo, pero hindi lang dumating doon sa punto ng pag-aaway-away at paghihiwa-hiwalay na nagiging divided na tuloy, di ba? So, ito yung, ano, kumbaga, dapat na maiwasan natin na kapag tayo ay galit, ano, na hindi humantong doon sa division at hindi rin humantong doon sa talagang pagkakasakitan at pag-aaway-away na. So napakaganda nito, ano, masarap pa ang tumira sa bubungan. So parang nakita ko, 'di ba, yung ang may bubong yung kalapate, naglalagay doon ng parang bahay niya, yung kalapate. So doon katulad ng sa kalapate, doon na lang magtumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Oh, 'yan.
0: And then the sixth one here, it gives our family a poor example that will affect our children, our grandchildren, and generations to come. And we teach, we're angry when we have anger in the house, we are also teaching our children that it's okay to get angry and venture anger, and so an angry household. It isn't just us, a husband and wife, who end up angry people, but our children end up angry people too, and it goes on feeding on to our generations, our apo, and on like that. We really don't think about that. Okay, we think about us and those in the immediate time, but we're really affecting the generations to come.
1: Kaya pala, no, siguro isa din sa mga dahilan kung bakit, no, especially inside the home, na kung saan ay nakikita ng mga bata na nag-aaway yung magulang, no, nagsusuntukan, ganun, nagfi-physicalan or nagsasalitaan ng hindi maganda, or minsan nakikita nila yung pagtatapo ng mga gamit, di ba, mayroong mga ganun, ano. And tapos biglang makikita yung mga bata na ganun din na rin yung kanilang ginagawa, na nagtatapo ng mga gamit, di ba? Tapos parang nagre-rebel

0: break and listen to what Mommy has to say to us in her memo.
1: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Narito na naman po ang inyong Mommy Best Rios para sa memo ni Mommy. Tutuunan natin ang mga bagay na may kinalaman po doon sa sobrang pagpapahalaga sa damdamin at sa self-worth ng ating po mga bata. May mga pagkakataon po na sobra ito, kaya nga po parang nawawala na sila sa sino ba talaga sila. Kasi laging, ay very good, ay well, parang good job. Ito ka muna, paano kapag ka sila ay hindi naman nakaka-perform ng nararapat at akma doon sa atin pong ika nga ay expectation. So how do you balance ito pong self-worth at sa kanila pong emosyon? Ang una-una po dapat ay ma-realize nila certain limitations and let us affirm it when they realize it. Naalala ko sila apo, no? Pag misa may mausapan kami, sasabihin nila sa akin, Lola, I'm just grade 2. Maybe if I'm in grade 4, I can answer that question. O diba? Alam niya ang kanyang limitation. So, i-affirm natin. Let's not keep pushing them. Pa rin po ang isa. We always push them academically pa naman. Eh kung hindi po yun ang kanilang gift. Ang kanilang gift ay, sabihin natin, nasa social skills, nasa sensitivity, or nandoon po sa tinatawag natin na sa physical or sa music naman. So, iba-iba po ang atin pong mga gifts ng mga bata. So, doon po natin sila dapat iakma na bigyan ng atin pong encouragement. Ganun din naman po, let us also be balanced in terms of kanila pong mga naririnig sa atin. When we are not so satisfied, let us learn to express it in a very nice way. Hindi po yung babagsak ang kanilang pagkakilala sa sarili. Para balance that, there are things that you did well, but there are also some things that you must improve. Yan. Kasi para pong lahat ngayon sa mundo, parang sobrang tulak to become perfect, to become the best, the achiever. Wala naman pong ganun. Hindi po ito magiging makatotohanan. And ito po, sobra din itong halaga. Let us work out their attitudes as we expose them to participate sa atin pong mga home chores. Dito po kasi nagsisimula ang mga kaalaman nila in terms of standards, in terms of kailangang work attitude. Kasi kung halimbawa gumagawa sila ng isang bagay, napipilitan ba? Aba, e paano yan pag nasa school? Paano yan pag nasa workforce na? Attitude is very important. Sabi nga po, sa isang kasabihan, attitude, not aptitude, will bring us to success. Kasi magaling ka nga eh kung ang attitude mo naman ay hindi makakabuti, eh hindi rin mapapakinabagan ang iyong kagalingan. Yan po ang mga ilang paalala na sana po ay atin pong mabigyan ng pansin as we guide our children in this world na sobra ang expectations sa mga achievement. To a certain extent, nagiging harmful po ito. Mommy Becerios para sa ilang paalala dito sa Memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DZ.

0: DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: iwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello! At isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, here 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Kasama syempre, walang iba kundi ang inyong Uncle Alvis at
1: Kuya Sam Celarosa.
0: Ayan, isa pa Kuya Sam, isa pa po. Yan, kasama natin muli si Kuya
1: Sam Celarosa po.
0: Ayun, sorry Kuya Sam, di ko naon ang iyong mikropono kanina. And thank you so much mga ka-TNT sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Kanina ay medyo nahuli lang tayo ng konti dahil may inasikaso tayo sa labas. No? But anyway, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay nakikinig dito sa ating programa. Ayan. Kuya Sam, kumusta po ang inyong araw? Kumusta po ang inyong linggo? Mm-hmm.
1: Maganda naman ang aking linggo.
0: Mm-hmm.
1: At parang nagkakaroon ng solusyon ng aming kakulangan sa tubig, oh, 'di ba?
0: Wow. Yes, talagang pag gantong tag-init, isa sa mga nagiging struggle ng ating mga kababayan natin, Kuya Sam, mm-hmm, is yung tubig.
1: Alam mo pa naman, isa sa mga masamang pwedeng masabi mo sa isang Pilipino ay yung, naku, di naliligo yan.
0: Naku, nga.
1: Kaya, kumbaga, para mas mauna po yung ligo kaysa kain.
0: Mm-hmm. Yan, so sana kayo ay hindi masabihan ng ganyan. At sana ay may constant supply ng tubig sa inyong mga tahanan ka TNT. Yun, ako naman Kuya Sam, kanina pag gising ko, actually ngayon ay birthday pala ng isa sa aking mga friends and churchmates.
1: Mm-hmm.
0: Yan, so happy birthday sa iyo, Patrick John Llorando. Yan, siya po ang nagiging nagiging supplier. Parang nagiging ano namin siya, parang pag wala kaming pera, siya yung nagiging ano namin, siya yung nalilibre sa amin, siya yung nag a financier pala, supplier naman sa financier. Yeah, so shout out sa iyo, Brother Pat. And bukas naman Kuya Sam ang birthday ng aking, ayan, ang aking kuya na si Albert Ison. Shout out sa iyo,
1: wow, brother. Wow, talaga? Birthday pang ilang taon na si kuya mo?
0: Yan lang ang hindi ko alam, Kuya. What? Sa
1: bakit?
0: Dahil yung mga edad po ng aking family, yung mga sinamama, sinapapa, at yung mga kapatid ko is hindi ko na po nasubaybayan. Parang kung tama ako, lahat sila is beyond 30 years old na.
1: Yan, so, ayos pa naman yan. Sa kalendaryo pa naman yan.
0: Yes.
1: Kasi baga ang kalendaryo, 365.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, in relation po sa upcoming 78th anniversary of FEBC Philippines, bukas na po yan.
0: Yes,
1: we would
0: yes.
1: like to inform you that we will have a special coverage from 8 a.m. to 12 noon.
0: Mm-hmm.
1: We will be back sa ating regular programming by 12 noon. Thank you for celebrating with us sa faithfulness ng Panginoon sa FEBC for 78 years until all have heard.
0: Yes, and thank you so much Kuya Sam for that, no? Kaya sa mga ka-TNT natin at Kerians na nakatutok ngayon, subaybayan niyo po ang ating special programming tomorrow, no? Yan, in celebration sa 78 years of faithfulness ng ating Panginoon sa himpilan or sa FEBC, so Far East Broadcasting Company Philippines. Yun, so speaking of special days, Kuya Sam, pag Friday edition ng ating programa, bukod sa mga kwentuhan, maya-maya ay makikinig din tayo ng mga musika, no? Dahil maya-maya ay magkakaroon po tayo ng ating TNT by request. Kaya Kuya Sam, sa mga nais dyan mag-send ng kanilang mga messages, greetings, shoutouts, yan, send pa sila Kuya Sam, pwedeng mag-send ng kanilang mga mensahe.
1: Okay, para sa mga messages, siyempre, andyan po yung ating messenger, Kerians Official GC. Pwede rin po kayo mag-online streaming at bit.ly/thewayfm.
0: Mm-hmm.
1: At ang ating pong YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care104.3 DWAY-FM. At siyempre, sa ating social media page na FEBC Bicol-Care104.3 DWAY-FM sa Facebook. Pwede rin po kayong tumawag o mag-text sa smart number na 0998-843-0573.
0: Yes, yes. Kaya pwede kayo dyan mag-send ng mga messages, shoutouts, greetings, song request, and at the same time, kung meron kayong i-share or nais ibahagi sa amin na related sa ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito, no, Kuya Sam?
1: Yes.
0: Dahil kung matatandaan ang ating mga ka-TNTA, nagkwentuhan tayo about sa dangers of speeding.
1: Mm-hmm. Talagang masyado mabilis, nagmamadali.
0: Yes. Yun, parang ano nga Kuya Sam, naalala ko noong isang araw, sa sobrang pagmamadali ko, nagkaroon ng minor accident lang naman na hindi ko na i-describe sa ating mga ka-TNT ngayon. And which is, parang pag nagmamadali ka, di ba Kuya Sam, yung attention mo is parang nagna-narrow down. Parang,
1: oo, kasi ano, emotional response yun. Parang ano ka na yung, andun yung ang anxious ka na ma-late or maiwan ng sasakyan or kinakailangan na makalis. Ang tendency talaga either may makalimutan ka kasi ano yung burst of emotion yun.
0: Yes, and parang Kuya Sam, pag ikaw ay nagmamadali, when you're speeding up, yung utak mo is parang ini-ignore muna niya yung mga unnecessary na mga bagay-bagay.
1: Kumbaga, nagnanarrow yung focus mo. Yes. Dun lang sa specific task na yun, kailangan magawa na ito kasi ito na. Urgent and important.
0: Yes, yes. Diba? Tama Kuya Sam. Kaya nga parang magandang example niyan Kuya Sam. Itong, kunwari ikaw ay nagsasaing, tapos biglang naalala mo na may kailangan ka palang isubmit na isang project na 1 hour na lang ang deadline.
1: Patay.
0: So, ikaw naman, nung naalala mo yun, syempre, yung focus mo nag-shift doon sa project mo at yung nasaing, nakalimutan mo.
1: Sa kaso ko naman, kapag ganyan, dahil yung pagsasaing takes time, passive naman siya, di mo kailangan bantayan, pwede ko kaagad na hinaan lang yung apoy and diretso na yung ginagawa ko. Pero kapag ang ginagawa ko, halimbawa I'm computing or I'm writing up something or attending to several things, medyo mahirap lalo kung technical.
0: Yes.
1: Oo, mahirap. Kaya pag nagmamadali, nandun yung prone talaga na magkamali.
0: Yes, kaya yun yung dangers no Kuya Sam. Ako, na experience ko na yun mismo yung sa project Kuya Sam, yung nagsasaing. Nako po, ang parang doon ko lang ulit na doon lang ako ulit nakakita ng
1: rice coffee.
0: Oh, at doon lang ako nakarinig ng ano ng rap ng aking nanay na.
1: Oh, 'di ba? Nag-rap pa si nanay mo, may spoken words siya.
0: 10 words per second. Na, oh, diba? Ano, kayang tapatan si Eminem at yung iba pang mga rap artists.
1: Oh, 'di ba?
0: Kaya yan ka TNT last time ano Kuya Sam na discuss natin itong unang apat na punto dito sa ating dangers of speeding.
1: Oo nga, na minsan nagmamadali tayo dahil sa feeling natin mahuli tayo sa buhay.
0: Yes, yung pangalawa is kapag sobrang bilis, minsan hindi mo na napapansin yung importanteng bagay sa paligid natin.
1: And speed can create the illusion of progress.
0: Yes, and yung pang-apat is ang pagmamadali madalas nagiging dahilan ng wrong decisions.
1: Yun.
0: Kaya ngayong tanghaling ito, ipagpapatuloy natin Kuya Sam, no? Yung 5, 6, 7, and 8 points itong ating talakayan.
1: Yes.
0: Yun. Panglimang punto dito sa ating usapan ka-TNT, no? Kung ano nga ba yung mga dangers of speeding up. Yan. Sabi dito, hindi naman kasi masamang maging mabagal. Mas delikado kasi yung mawalan ng kontrol. Yun. Kanina, Kuya Sam, nung ako ay nagkakape, yan, may mga nakikita akong videos. Di ko alam kung bakit yun yung mga lumalabas na videos sa aking newsfeed kanina.
1: Okay,
0: yung mga naa-aksidente na ang bilis-bilis ng kanilang takbo na there was a point where may magbabanggaan na ano. Na dalawang vehicle. Nakikita na nila na magbabanggaan. Pero because of the speed, hindi na nila kayang
1: kontrolin.
0: At hindi na nila kayang i-prevent yung collision.
1: Yep.
0: Dahil sa sobrang bilis nila.
1: Uh-oh.
0: So, sabi nga dito, no, sa speeding, kahit gaano kaganda yung sasakyan, kapag nawalan ito ng kontrol, delikado pa din. Same with life, diba? Mas okay ng steady, kaysa mabilis but unstable. Sustainable growth is often quiet, slow, and disciplined.
1: Pero ingat pa rin mga ka-TNT sapagkat, alam mo, last time, papunta ako rito nung last ano natin ha, hindi naman ako nagmamadali. Pagkurbada talaga, intentionally, nagsaslow down talaga ako. Kaso, na-accidente ako. Diba, nakita mo yun, yung may mga galos ako. Tapos, nag-crack yung helmet ko sa ulihan. Kasi pala, nung binalikan ko yung dinaanan ko, it happened Friday. Nung binalikan ko yun, doon din ako dumaan yung Sunday, papunta sa church. Nakita ko, kasi usually, pagliliko ako, yung aking left hand, gumagawa ako ng hand signal to indicate sa mga kasunod ko na ako magto-turn left. So, syempre, kapag kaka-bike kasi ang hawak-hawak ko, syempre, magaan. Pag nag-hand signal ako, isang kamay lang na iiwan sa manibela. At nung pabalik na ako, doon ko nakita na may lubak pala doon na yun na yung pinaghihinalaan ko kasi na ano. Kasi mabagal ako, hindi naman siguro mga ano lang yun, mga less than 15 kilometers per hour yung takbo ko. Mga ganyan. Pero dahil isang kamay, mahirap kontrolin ang bike. Kapag paliko ka, may lubak na ganyan, isa lang yung kamay. Hindi ko napansin. Nung binalik ako, ay, ito pala, may lubak pala. Kaya ano, yun pala yun. So, minsan, pag mabagal ka din, nangyayari din. Pero, mas maraming nangyayaring di maganda kung ikay palagi nagmamadali.
0: Yes, pag nagsispeed up. Kuya,
1: accident kasi yun eh. Siyempre, yes. Kaya nag-iingat ka, nangyayari parang kasi accidente nga.
0: Parang may ano din, if we're going to look at the balance, Kuya Sam, no? May danger pag sobrang pag sobrang mabilis, but meron ding risk pag sobrang bagal mo.
1: Hindi naman sobrang bagal, sakto
0: or
1: lang.
0: Or sakto lang.
1: Ang pinakamabagal ko is 5 kilometers per hour at nangyayari kapag paakyat.
0: Yun. So, pero more between those two, mas may danger pa rin or mas may risk ang speeding.
1: Oo.
0: Ang pagiging mabilis.
1: Oo, kasi yung law of inertia eh. Diba? Yes. So, balik tayo sa lesson natin nung elementary, no? An object in motion tend to remain in motion unless
0: an outside force is applied.
1: Oh, diba?
0: Yes. Kaya, habang
1: nakapasa pala ako. Anyway, burnout happens when life becomes one long race.
0: Yes.
1: Kapag lagi tayong go na lang ng go, darating yung point na emotionally, mentally, and spiritually exhausted na tayo. Alam po ninyo, rest is not laziness. Kahit sa long drive, kailangan huminto minsan para hindi masira ang makina. Kaya sometimes, alam po ninyo, ako sa siguro mahigit 6 taong ko din pagbabike, napapansin ko sa mga highway, may mga provision siya sa tabi ng daan na mahaba wherein a motorist or a cyclist, if ever, ay pwedeng tumabi doon. Kung halimbawa antok na, pwedeng umidlip muna doon. Lalo na dyan sa papuntang Camarines Norte. Left and right yan. Siguro every kilometer or 2 or 3, meron siyang mahaba, siguro mga 100 meter long or less than 100 meter long na tabi na sementado na pwede kang tumabi doon outside the highway para umidlip sandali. O to check kung may kung kumusta ang pyesa ng sasakyan mo. So, kaya, kung kinakailangan mong gawin yun, go tumabi ka lang kasi alam po ninyo, kahit cliche pa, totoo pa rin na we cannot please everybody and doing otherwise can be physically, emotionally, and mentally taxing in the long run. Kung go ka na lang ng go, palagi di ka na nagno-no, aba, kaibigan, ka-TNT, take time to say, to rest, and that includes being able to say no.
0: Yes, ang gandang punto nun, Kuya Sam, dahil minsan sa sobrang kakamadali natin, go lang tayo ng go. Parang if we're always seeing life as a race, na paunahan, na lahat ka kompetensya, na lahat kailangan mong win-win-win-win, lahat kailangan mong ikaw yung at the top, eh hindi maiwasan na ma-burnout ka talaga, no, Kuya Sam?
1: Oo.
0: Dahil pag ganun yung tingin mo sa mga bagay-bagay, ay natural, there will come a time na ikaw ay mauupos at mapapagod.
1: Madidrain ka.
0: Yes, madidrain. And kung wala kang any means of recharging yourself, kunwari yung mga ka-TNT natin, madalas sa atin pag nag-recharge tayo, me time yan with the Lord.
1: Mm-mm.
0: Yung iba naman ay nakikijoin sa mga fellowship, iba't iba. Pero kung ngayon, kung tatanggalin mo yun, kung aalisin mo yung fellowship with your friends, kung tatanggalin mo yung alone time mo with the Lord, talagang mauubos at mauubos ka, ka-TNT. Kaya, it would be good, no? And it would be well na meron ka rin mga recharging practices.
1: Mga charging stations mo.
0: Yeah.
1: Naalala ko yung Panginoon, sabi nga doon sa Mark na, while it's still dark, early in the morning, while it's still dark, Jesus went to the mountainside to pray. Nag-take talaga siya ng time. And even pagkatapos sila mag-ministry during the whole time, they go, nag-retreat sila sa mountain or sa somewhere na malayo sa mga crowd. Kasi kailangan talaga natin yun eh. Nasa ano tayo? Nasa nasa human ano, human body. And humans get tired.
0: Yes, kaya napaka-importanting mag-recharge natin or mag-recharge tayo.
1: So, huwag mong madali.
0: And syempre, Kuya Sam, tama ka doon. Sa ating pag-recharge, yun nga yun, Kuya Sam, no, is you need to be still when recharging. Nakakita ka ba ng cellphone na di ba, Kuya Sam, pag yung phone natin, ginagamit natin pag nag-charge.
1: Umiinit yun.
0: Umiinit, mas nasisira.
1: Oh, in the long run, masisira, magigibway yung battery nun in the long run. Kasi,
0: kasi ginagamit natin while it's being recharged. Diba?
1: Mm-mm.
0: Kaya ka-TNT, no, pag sinabing magpahinga, magpahinga. Huwag nang maging makulit, huwag nang maging, huwag nang mag, parang yung ano, Kuya Sam, parang maglikot-likot kung nagpapahinga.
1: Galaw-galaw.
0: But take that time to be with or in the presence of the Lord. Batiin muna natin, Kuya Sam, no, si Don Castrens na bumabati sa atin Don. Ng good morning po. And pagbati rin ng Blessed Friday kay Sis Joey Springgale. Sabi niya, Blessed Friday ka Kirians. Yan, shout out po sa inyo. Yun. And moving on, no, Kuya Sam, sa ating ika-seventh na punto.
1: Mm-hmm.
0: Yan. And napakaganda nitong puntong ito, Kuya Sam.
1: Mm-hmm.
0: Which says, some lessons can only be learned slowly. Nako. May mga ka-Kirians tayo at ka-TNT na pag sinabing slowly, medyo parang umaandar na yung pagka-inipin natin, Kuya Sam.
1: Oo.
0: No? Sabi nga dito, no, may mga bagay na hindi kayang i-shortcut or shortcutan. Ano yung mga bagay na yon? Healing, maturity, trust, wisdom, character.
1: Growth.
0: Growth. Wala ka naman sigurong halaman na tinanim mo ng isang gabi, kinabukasan, nag-i-expect ka na ng harvest. Diba? Kung meron man, di ko alam. Pero sa standard na process, Kuya Sam, diba, ng mga halaman, parang ganun siya. It takes time.
1: Unless nang tinanim mong beans yung kay Jack.
0: Pero,
1: Jack in the Beanstalk.
0: magic beans. Ano yun? Wala namang magic sa ganun. Ano na to. Tama, Kuya Sam, no? So sabi dito, kahit gustuin nating matapos agad ang painful season, some growth only happens through time and through process.
1: Mm-mm.
0: Slow seasons are not wasted seasons. Nako, Kuya Sam. Ito, ako mismo ay medyo napapaano ng lesson na to. Kasi it's a hard pill to swallow sa karamihan sa ating mga ka-TNT, no? Pag sinabing healing process, maturity, pagtitiwala, character, it really needs to, kailangan niya talagang dumaan sa isang proseso. And sometimes, pag sinabi nga natin process, no, Kuya Sam, may time.
1: Mabagal yan.
0: Talaga, mabagal. And hindi lang mabagal. It needs, minsan, yung haba ng process, nag-a-adjust din yan, depende sa ating growth. Kunwari, ikaw ba? Kunwari, sinabihan ka ng Lord na, okay, na, kailangan mo mag-forgive. Pero makulit pa, medyo matigas pa yung puso mo. So dahil ayaw mo pa mag-forgive, pwedeng mas humaba pa yung process.
1: O kasi, depende nga sa response mo.
0: Yung
1: growth natin depende sa response. Kung yung seed, magandang response niya sa soil, mas mapapabilis yung growth process. Hindi dapat natin underestimate yung process. Kaya proseso yan. Stage by stage yan. Ako, sa totoo lang, slow ako mag-process ng verbal instructions. Kapag may sinabi ka sa akin, isang sentence, mga dalawang sentence, tatlong sentence, you better write it down. Kasi, may in-explain ka na sa akin, in-explain, isang oras ka nag-explain sa akin, pag uwi ko, wala na yun. Kaya kailangan isulat mo mabuti. O kukopyahin ko, inunotes ko, kasi hindi ako
0: step by step.
1: Mabilis magproseso. Mas madali sa akin kapag nababasa ko. Mas na ganun ako mag-process. Pero hindi naman palaging ganun yung nangyayari. Mm-hmm. Pero kaya by the grace of God. Kaya kahit ganun pa man, kumbaga, slow seasons are not wasted. Hayaan na lang natin yung yung may kasabihan nga na kami mga nagtuturo ng Filipino martial arts. Mm-hmm. Hindi naman tinuturo kagad yung bawat galaw ng mabilis. Ang namin slow muna.
0: Mm-hmm.
1: And then pag kamisado mo na yung movement, slow, it becomes faster and faster. Para nga sa amin, tawag namin dyan slow is smooth. Smooth is fast.
0: ganda. Maano yung question? Slow is smooth. Smooth is fast. Okay.
1: Kasi smooth na yung paggalawan mo. Pag parang second nature mo na in the end, kung ginawa mo yung tamang proseso, hindi ka nag-shortcut.
0: Ibig sabihin nun, Kuya Sam, no? Parang nagigets ko siya, pero I can't put it into words. But I do get the concept, no? Kasi parang maganda yung sinabi niyo, Kuya Sam, na second in nature na pag master mo na yung basics.
1: So, meron ka ng
0: pag smooth na talaga yung then you can learn yung mga more complex na techniques.
1: Mm-mm.
0: So, ang ganda nun, no? So, tayo talaga, Kuya Sam, no? Ang ating mga ka-TNT, huwag nating ayawan. huwag tayong mag-imbikol, no? Huwag tayong magpulok-pulok.
1: Maghidali.
0: Pag tayo ay nasa proseso, nako ako Kuya Sam, guilty dun sa pag meron akong process na kailangang daanan, para akong isang bata na hindi binilhan ng isang
1: laruan.
0: Siyempre may konting tantrums, ganyan. Tapos pag pinaliwanagan na, pag na-understand ko na Kuya Sam kung bakit ganun yung ni Lord, okay, so ganito pala.
1: Mm-mm.
0: May times pa din na may konting pulok-pulok. Pero the thing is that si Lord talaga will take you step by step throughout the process. Yan naman yung Kuya Sam, yung yung confidence natin and assurance na even in seasons of pain, even in seasons of parang dryness, the Lord assures His presence goes with us.
1: Yun talaga.
0: Yun, kaya mga ka-TNT, no, chill. Kung ikaw man ay nasa season na medyo hindi mabilis, na kailangan mag-slow down, who knows, no? Baka may tinuturo si Lord sa'yo sa panahong ito. Yun. So, Kuya Sam, ano po ba ang huling punto natin dyan?
1: Okay, para sa ating last point, sometimes God slows us down to protect us. May moments na feeling natin delayed tayo, pero later marirealize natin na may iniiwas pala sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Minsan yung closed doors, waiting season, o unexpected stop ay protection.
0: Mm-hmm.
1: Meron yang may mga kwento ako narinig na na-delay sila. Yung pala yung plane na susunod, na-delay sila, nag-volunteer silang para sa next flight na lang.
0: Mm-hmm.
1: Yung palang sasakyan nila ay nag-crash. Mm-hmm. Or yung bus, nahulog sa bangin. O mga ganun-ganun ba na hindi mo kasi alam, but mm-hmm. God sees the big picture. Kaya we trust God in the process.
0: Mm-hmm.
1: Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Minsan yung closed doors waiting season ngayon, hindi punishment siya, kundi protection. Hindi natin laging naintindihan habang nasa journey tayo. Pero eventually, makikita natin na hindi dapat lahat minamadali.
0: Yes.
1: Walang halaman na namunga matapos mong itanim kahapon. Gaya nga nung nabanggit natin kanina.
0: Yes. Kuya Sam, alam niyo po ba nung sinabi niyo yun, may naalala kasi ako sa isang youth sa namin, sa church namin.
1: Mm-mm.
0: Testimony ng ganyan.
1: Mm.
0: Papunta po yung family nila sa Hong Kong. Tapos, kung tama ako sa pagkakaalala ko, parang yung plane, parang mag-take off na sana. Kaso nakita nung isang passenger na umuusok yung isang ano, yung isang wing.
1: Mm.
0: Yung di ko lang alam kung which, kung aling
1: basta
0: wing.
1: Yung isang wing.
0: Basta yung isang wing. Tapos di syempre na taranta yung mga tao. So because of that, pinababa muna sila. Tapos tiningnan, nagkaroon ng maintenance check and nagkaroon ng waiting kung pwede pa ba sila makasakay dun sa plane na yon or mag-aantay ng isa pa. So, during that moment, Kuya Sam, napaka-importante ng waiting sa ganong situation. Kasi pag minadali natin, who knows, no? Pwedeng yung buhay na natin yung ma-put at risk. Kaya sa mga ka-TNT natin, hindi lang po, itong mga sinasabi namin sa inyo, no, na the dangers of speeding, hindi lang po ito sa buhay in general, but even in practical life situations.
1: Kahit sa pag-ibig, brother.
0: Yes, kahit sa pag-ibig.
1: Pag minadali mo yan, pag minamadali, yes. Bakit nagmamadali?
0: Yes, tawa.
1: Kasi ano eh, love is patient. Paano ka makaka-develop ng patience kung minamadali mo?
0: Yan. Yun, mukhang madaming...
1: Baka may mag-ano sa atin, message sa atin mga Gen Z.
0: Baka mamaya paglabas natin, Kuya Sam, no? May mga mag-react dyan. Tama ka dyan, Kuya Sam, no? Kaya wag nating madaliin ang mga bagay-bagay, including love, your career, your life. Huwag mo din sanang madaliin ang buhay mo, no?
1: Kahit yung business. Pag yes, minadali mo yan, marami ka din ng pag-ala. Di mo na pag-aralan ang responses ng target market, yung trends, yes. Market trends. Yung mga di mo na, pag minadali mo yan, para lang may ma-report, talo ka dyan. Baka may di ka makita. May, yung pala binibili mo, may diferensya pala.
0: Mm-hmm, baka.
1: Kumbaga, ano, yung binibili mo lupa, may asunto pala.
0: Mm-hmm.
1: Sa law, merong kasabihan na, ano, caveat emptor. Ibig sabihin, let the buyer beware.
0: Mm-hmm.
1: Pag pumasok agad, nagmadali ka, yan na. So, when God tells us to slow down, better obey.
0: Yes, yes. Alam ko, ka-TNT, na yung waiting is not... Hindi tayo lahat fan ng waiting, no?
1: Mm-mm.
0: Hindi tayo lahat patient sa waiting season.
1: Mm-mm.
0: But maybe one of the reasons kung bakit tayo medyo na nakikidit, na nagapulok-pulok sa waiting season is because parang inactive tayo sa ating waiting, Kuya Sam, no?
1: Oo, dapat kung mag-wait ka, dapat active waiting, hindi passive waiting.
0: Yes.
1: You do something while you are waiting.
0: Mm-hmm. Malay mo, may mga bagay na pinapa-workout pa si Lord sa buhay mo na pwede mong i-workout while you're in the season of waiting.
1: Yes.
0: Yun, napakaganda ng ating talakayan, Kuya Sam, no? And sabi din ni Elisa Santelices de la Cruz, very true po, Kuya Sam.
1: Oo nga po.
0: Yun. So sana, ka-TNT, no, huwag tayong maging mabilis or let's be cautious when it comes to speeding up in life or in journey. So mga ka-TNT, no, huwag po kayong aalis dahil tuloy-tuloy pa po ang ating programa. Pero in the meantime, pakinggan po muna natin ang ilang mga awiting na ihain namin sa inyo ngayong tanghaling ito. We will be seeing you soon. Hindi pa po tayo magtatapos, but i-enjoy nyo muna ang mga awiting na ihain namin para sa inyo.
1: Yan. Yeah.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo. Siya nawa.
3: TNT by request.

0: Mga ka-TNT, magandang tanghali, no? Balikan natin yung diniskas kanina. Hindi masamang mabagal, mas delikado ang mawala ng kontrol. Burnout happens when life becomes a long race. Some lessons can only be learned slowly, and sometimes God slows us down to protect us. Minsan sa pagmamadali, ka-TNT, nagkakaroon ng clash. Kasi, well, may kinakailangan kayong tapusin on time lahat kayo sa isang team. Iba-iba kayo ng strength. Pero, ikaw kasi iba yung personality mo. As long as, para sa akin, as long as the input is met within the required amount of time, okay lang na gawin ang pace mo. Kasi hindi ka nakikipagkompetensya. Hindi contest yung pinasok mo. Hindi contest yung sinalihan mo. Sometimes, nagkakaroon ng conflict sa workplace, sometimes in your team, sa ministry, sometimes among your academic circle. At minsan, sa loob ng church, nagkakaroon ng division. Things cannot be rushed. At tingnan natin sandali, yung nangyari sa mga Corinthians. Yung time nila, ang dami mga leader na ang maraming mga tao nagre-react. Ako, susundin ko si Apollos. Hindi, kay Paul, ako yung example niya talaga. The best, mga ganito yun. Siya talaga dapat pamarisan. Pero, sabi mismo ni Apostle Paul, what then is Apollos? What is Paul? They are servants through whom you believed, as the Lord has assigned each his role. I planted a seed and Apollos watered it, but God made it grow. So, neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. He who plants and he who waters are one in purpose, and each will be rewarded according to his own labor. For we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. Mga ka-TNT, bawat isa po ay may ambag. At hindi natin kinakailangang magmadali. Mayroong set time para sa mga bagay-bagay. Gawin mo siya within the set time. But in the effort or in the instance of doing so, huwag namang haphazard dahil minamadali mo. Dapat nakaka-honor pa rin sa Panginoon yung input. Maging sa opisina natin, minsan prone na gumawa ng mga decision kapag grabe yung pressure. Andiyan yung mga kasama. Minsan, people who do not share the same values with you often pressures you to decide kaagad. May mga bagay minsan, may dumating sa bahay mo, may nag-offer na too good to be true. Ikaw naman, para makaangat ka sa iba, kakagatin mo kaagad. To the point na yung finances mo maalagay sa alanganin. Ang Panginoon ay, sabi nga dito sa ating nabanggit na kwento, is God makes things grow. Bawat isa binigyan lang niya ng kanya-kanyang gagampan ng papel. At dapat nating ipagpasalamat ang mga taong ginamit ng Diyos sa kanilang assigned roles para sa ikalalago natin. The circumstances you are in before or right now ay malamang bahagi ng big picture ng buhay mo, which you get to appreciate much later. Huwag nating gawing sprint ang marathon. Usually, naalala ko kapag ako tumatakbo, yung unang nasalihan ko noon, 5K. Fast starter ako. Pero kalagitnaan, wala pa sa kalagitnaan, pagod na ako. Hanggang natutunan ko na bagamat pupwesto ako sa unahan, dadahan-dahan-dahan, until di ko na malayan, tumatakbo na ako ng 21K races, 25K races, noong mga panahon ako'y umaano pa. But natutunan ko, to take time to appreciate nature yung dinadaanan ko, to appreciate yung yung mga scenery, and to take time to really think and meditate on God's word and promises. As I run, I get to pray for my fellow runners. Now we are all able to finish, na walang injury, and we able to finish strong. And who knows? At that ano na lang, ilang ano na lang, sandali na lang, andun na pala ako, malapit na ako sa finish line. At dun ko binibigay aking todo. I finish strong. Pero hindi ako nakipag-compete sa iba kasi recreational runner ako that time. Hindi naman ako professional. Yun lang talaga ang ginagawa. I do not need to run as fast as them to prove myself. I do not need to prove anything. But thank God for the opportunity to be involved in such a race. Kaya mga kaibigan, bigyan natin ng time ang mga bagay-bagay. Iba-iba ng level at season ang bawat isa. Alalahanin po natin ang encouragement sa atin. God causes things to grow. You cannot rush growth. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil ikaw ang nagtatalaga ng mga season sa buhay namin, and you causes things to fit beautifully in its appropriate time. Kaya salamat po sa binibigay mong pagkakataon. Nawa ay matulungan mo po kami na i-process yung aming mga iniisip, ma-sort out yung aming emotional responses, ma-evaluate yung aming mga actions base sa aming responses, at maging maayos yung aming output na hindi minadali. Salamat po, O Diyos, dahil in the process, kami po ay may natutunang wisdom, and we're able to become good examples of people whom you want us to be, particularly kung saan mo kami nilagay. Marami pong salamat, at gabayan mo po ang mga sumusubaybay sa amin na nag-undergo ng struggles sa pagkakataong ito. You are our strength, and we trust that you will be with us as we go on, Panginoon. I pray, O God, also na yung mga sumusubaybay sa amin na wala pang personal na pagkakilala sa iyo, na ganun ka sigurado, I pray that you would talk to them tonight, Panginoon, sa kanilang pagtulog. Samahan mo po sila. And Lord, lead them to the people who will be able to explain to them the truth of who you are. Maraming po salamat, at ito pang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Ayan, tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Napakaganda ng ating talakayan and syempre napakaganda rin ng devotion na i-share sa atin ni Kuya Sam. No? Palagi nating tandaan that it's God who causes things to grow. Mm-hmm. So syempre, dun sa growth process na yun, napakarami din Kuya Sam no, ng parte na dinideal sa atin ni Lord, especially pagdating sa patience dahil growth is a process.
1: Yes.
0: Huwag nating i-shortcut yung mga processes natin ka-TNT, no? Para hinug talaga yung character na dine-develop sa atin ng ating Panginoon. And no, batiin din natin syempre yung mga nag-react sa ating Facebook Live. Hello, hello kina Auntie Grace Mata, kina Joy Me Lilac, kay Julieta Bandola, kay Sis Joey Springale, and kay Zenaida Mamaril. Yan. Hello yun po sa inyo. Sana kayo ay na-bless ng ating pinag-usapan and sana kayo rin ay may natutunan ngayong tanghaling ito.
1: Yan. At shout-out pa rin sa Chill Bikers Club at Bicolanong Siklista na sumusubaybay sa atin sa panguna ni Sir Don Castrense.
0: Yes, yes. Shout-out po sa inyo, especially sa mga bikers na nakikinig ngayong tanghaling ito. And syempre, sa mga manong drivers, sa mga nanay at tatay na naghahanda na ng kanilang pananghalian, shoutout po sa inyong lahat. With that, Kuya Sam, pansamantala muna tayong magpapaalam sa ating mga ka-TNT. Pero palagi niyong tatandaan, mga ka-TNT na, let's not rush into things and let's learn to take the process, to savor the process, no? Dahil dyan natin may experience ang presensya ng ating Panginoon. Nakasama niyo po sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zenarosa po.
0: And syempre, pasalamatan na rin natin sina Melay Mangampo at sina Don Ramon Diaz na nakasama natin sa ating technical side. We will be seeing you soon. Ingats, God bless, and bye-bye. Susunod na po ang Chinese program.

0: let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Lumatin su te sabdijiung te itzat anikong. 我以上帝主必肯定将身体献上，当作活祭，是献给的，是上帝所喜悦的。

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
3: Sa Kawikaan 23:4-5, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito ay simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Ako po si Armando Mendoza at narito po ang aking kasaysayang patotoo. Pakinggan po ninyo dito lang sa Tanikalang Lagot.
4: Armando, halika, dito tayo mag-usap. Mas tahimik ang lugar dito.
5: Eh, ano ba yung proposal mo? Pagkakapirahan ba yan, ha, Greg?
4: Siyempre, oo. Alam ko at alam mo rin na ang bawat oras sa atin ay mahalaga. Pareho ang takbo ng ating utak at ang madagdagan ng ating savings sa bangko. May bago kong itatayong negosyo at ikaw ang naisip kong kapartner sa bagong business na to.
5: Eh, yan ang dapat pag-usapan. Basta pagkakitaan, eh, call ako dyan.
4: Oh, anong gusto mong inumin? Para masarap ang ating kwentuhan.
5: Eh di, ano pa di yung paborito natin.

0: bagong kotse na naman yung binili mo?
1: Oo, Presi. Halos 5 taon ko nang gamit yung dinadrive kong kotse. Baka mamaya itirik na ako. Alam mo naman sa negosyo ko, palagi akong nagmamadali. Ayokong maabala sa mga lakad.
0: Ako na lang ang gagamit ng dati mong kotse. Para may masakyan naman ako kapag nag-grocery.
1: Huwag na yun. Ibigay mo na lang yun sa kuya mo. Para matuwa naman sa akin yun.
0: Kung ibibigay ko yung luma, ano naman ang gagamitin kong kotse?
1: Ano pa, edi bibili ka ng bago. Para parehong may bago tayong kotse. Kumikita na kasi ang negosyo namin ni Greg. Si Greg nga, panayang bili ng mga lupa sa Baler. Paangat ng paangat ang negosyo namin ni Greg. Hindi magtatagal, yung mamahaling lugar sa Tagaytay, magkakaroon na tayo ng bahay doon. Yun ang pangarap ko.

0: Greg, kumpadre, ibang chick na naman yung kasama mo ha. Sikat na artista yung kadate mo.
1: Kumpadre, alam ka naman kung sino-sino lang ang ikakama ko. Eh syempre maganda. Pampaswerte ito sa ating hanap buhay. Pero sa totoo lang, mataas ang maintenance nito eh. Ikaw kasi masyado kang faithful kay Presi. Paminsan-minsan, subukan mo namang tumikim ng taga-showbiz. Eh gusto mo, kapag pinagsawaan ko na to eh, ikaw naman, sa'yo na.
0: Hindi na kumpadre, matala si Presi. Eh teka, may papipirmahan nga pala ako sa'yo.
1: Oh, ano ba yan? Bagong deal?
0: Oo, malaki ang investment na ipapasok sa ating korporasyon. Halos tripe ang balik sa atin.
1: Parang nakikinit ako na. Ang malaking perang papasok sa ating negosyo.

0: Nag-abroad pala ang may bahay ni Greg. Nagkita kami sa airport nung sunduin ko si Mama.
1: Eh, papano? Nabuisit kay Greg. Masyado kasing babayarong kumpadre kong yun eh.
0: Ganun ba? Kaya pala namumukto ang mga mata ni Helen kahit naka-shades, kitang-kita pa rin. Palibhasa, marami na silang pera, kaya kahit anong magustuhan ni Greg, papatusin.
1: Eh, bakit ako rin naman? Marami ring pera. Pero, very faithful naman ako sa'yo.
0: Sana all, kagaya mo.
1: Alam mo, Presi, marami akong kakilalang negosyante. Kapag nagkaroon ka ng kabit, minamalas ang negosyong hinahawakan nito. Ibig sabihin, peste ang kabit sa isang negosyante.
0: Gusto kong palakpakan ang makisig kong asawa. Totoo ba?

0: Kumpadre! Ano ito? Pinirmahan mo pero di ko alam?
1: Teka, kumpadre. Kalma ka lang. Kung magsara ka ng pinto, parang office mo ito ha. Parang ikaw ang bumili ng opisina ko. Wawa sa akin mo ba ito? Dahil lang dyan sa papel na yan? Ano ba yan?
0: Ano ito? Close din lang isang korporasyon? Ikaw lang ang may pirma? Ano ito susuluhin mo?
1: Teka muna, Greggy! Paano ka nagkaroon ng kopya niyan? Confidential yan ah. Personal kong business yan. Family business namin yan ng pamilya. Nakamatayan na nila papa at mama yan. Binuhay ko lang. At ang kinita ko sa negosyo natin, ang ginagastos ko riyan. Teka, nagko-complain ka?
0: Oo! Ginugulangan mo ako sa ating negosyo eh. Alam mo bang bumaba na ang ating stock? Dahil dito, wala kang kwentang kapartner sa negosyo. Ahas ka, Armando!
1: Hey! Huwag mo akong pagbibintangan na ahas ha! Baka magkwentahan tayo!

0: Good morning po, Sir Armando.
1: Good morning. Dumating na ba yung pinadeliver nating mga materials sa construction?
0: Opo, sir. Kanina lang po. Tumawag po si engineer na na-deliver na daw. Sir, may problema po tayo sa kapartner niyong si Mr. Greg. Ayaw pirman yung cheque. Galit po. At binunit yung cheque. Pinagmumura nga po kayo eh. Mabuti po at di kayo nagpang-abot.
2: Ano? Tawagin mo nga ang gwardiya natin. At kung di pa nakakalabas si kumpadre, harangin nyo. At pupuntahan ko. Tawagin mo, madali!

0: Sandali lang! Lumabas ka dyan sa kotse mo! Mag-usap tayo ng matino! Lumabas ka!
1: Oh! Ngayon pumorma ka! Ano ko, kriminal? Hinarang ako ng mga guards mo!
0: Huwag mong itutok yung baril mo sa akin, mukha! Baka kalibitan niya ng kapwa mo, demonyo! Ikaw ang nag-umpisa ng gulo, pinagpupunit mo ang cheque! Baliw ka na ba?
1: Ikaw ang baliw! Kinukupitan mo ako sa sales natin! Kaya di ako mangingiming patayin ka!
0: Ah, ganun! Sige! Sige! Iputok mo!
1: Walang iya ka! Ba't mo ako piliting kalapitin ang gatilyo ng baril ko?
0: Pwes, bitawan mo! Ibigay mo sa akin yan! Akin yan!
1: Hindi!
0: Akin yan!

0: Sandali lang! Nandyan na ako! Heto na oh! Bubuksan ko na nga yung pinto!
1: Lola Daria!
0: Oh! Armando, apo! Napasyal ka! Teka, yung asawa mong si Presi, nasaan? Halika, papasok ka!
1: Ako lang po! Naiwan sa bahay si Presi. Bakasyon lang po muna ako dito sa inyo.
0: Ay, tinugo ng Panginoong Hesus ang aking dalangin na makadalo ka dito sa akin!

0: Opo, mabuti at nagising ka na. Tara, mag-almusal ka na. Upo ka na dito.
1: Eh, sarap po ng tulog ko, Lola. Aba, gatas ng alabaw, kesong puti at pandesal. Sa wakas, makakatikim na ulit ako niyan. Mamaya, after ng almusal, punta na ako ng bayan. Maglo-long distance ako kay Presi para sabihan ko na okay ako dito.
0: Ay nako, tamang-tama apo. Magsisimba ako. Magsimba ka na rin para naman may kasama ako.
1: Sige po, Lola. No problem.
0: Apo, dito ako nagsisimba. Hindi na sa dating sinisimbahan natin ng mga bata pa kayo.
1: Dito po kayo nagsisimba ngayon? Anong simbahan po ito? Bakit walang santo at tribulto?
0: Dahil isa itong born again church. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang aming sinasamba.
1: Ganun po ba? Ibang klaseng simbahan pala ito?

Juan 14, talatang 6. Mga kapatid, ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa 1:15, talata 5, ito naman ang nasusulat. Sabi ni Jesus, "Ako nga ang puno ng ubas at kayo nga ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin.

Nang araw ding yun ay tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus. Pinagsisihan ko ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan, ang pakikialam sa income ng business naming ni Greg, at ang patago kong pambababae rin. Lahat ay sinabi ko na kay Presi. Ayokong magtago ng lim sa aking pagkatao. Inunawa itong lahat ni Presi ay isa na ring believer ni Kristo. Nagkais rin kami ni Greg at kapwa namin na pagkasunduan na isara na ang aming naitayong korporasyon. Nagkanya-kanya na kami. Naging masigasig ako sa pagmimisyon. Ang kinita ng aking negosyo ay isinuport ko sa lahat ng gawain sa ubasan ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Hesus.

0: at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Galacia 5:24.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadulan ng Tandikalang Lagot mula sa padalang liham ni Armando Mendoza ng Manila. Binigyang buhay ni na
0: Roy Camo Gomez,
2: Janelle Briones,
3: Kernine de Guzman,
4: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahal at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanhan.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Our time is 1:16 in the afternoon.
5: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: Hello, hello kaibigan. It's TGIF or thank God it's Friday na naman. Kamusta ka kaibigan? Sana ikaw ay nasa maayos na lagay ngayong araw na to. At tayo ay looking forward na sa yan, paparating na weekend. Pero sa araw na to ay sasamahan ko po muna kayo para sa ating Friday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. At ako nga ang iyong kasama ngayon, si Mel. Until 2:30 tayo magkakasama kaibigan. Para sa isa na naman na makabuluhan. At of course, patuloy na inspiring afternoon para sa iyo kaibigan. Ngayong araw na ito ng Friday, it's the 5th of June 2026. Ilang tulog na lang, balik eskwela na ang ating mga estudyante mula elementarya hanggang high school. Kamusta naman ang iyong paghahanda, friend? Handang-handa ka na ba? Siguro ang iba ay may mga last minute pa na mga preparation. Sige lang, kaya pa yan. Iset na natin ang ating mga kaisipan. Natapos na ang bakasyon. Diba? At least kahit papano, I believe nakapag-enjoy naman kayo ng inyong bakasyon. Diba? Kahit papano. Anyway, ano nga ba ang aabangan natin muli sa araw na ito? Of course, nandyan pa rin po ang ating music trivia. Ngayong hapon na to, i-feature natin ang isa na naman na local artist natin. Itong Sunkissed Lola. And we'll be listening to one of their beautiful songs entitled Pasilyo. Siyempre, meron pa rin po tayong short na pag-uusap sa ating free chat recharged. Ito naman, guilty ang ilan sa atin dito. Pero kailangan natin itong baguhin ano, na lifestyle. Ano ba yan? Ito pong pag-charge ng ating mga cellphone tapos ilalagay natin sa ilalim ng mga unan. O kaya dyan, katabi mo talaga sa pagtulog ang pag-charge. Nako, bakit delikado yan? Ayan mamaya, at aalamin din natin kung ano ba ang tamang paraan ng pag-charge talaga ng ating mga phone. So ayan ho, sa ating pong pag-uusapan sa ating free chat recharged. Ayan, kaway-kaway sa mga siguro ganyan ang ginagawa. Lalong-lalo na sa gabi, nakakatulugan mo talaga. Ayan, pero delikado pala yan ano, sa ating health. Mamaya po yan. And syempre pa, meron pa rin tayong by request. Para po sa inyo mga song requests, shoutouts and messages. Ito ang ating mga contact information, 0998-843-0573. Sa FB naman po ay nasa FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM tayo. At nakapost na rin po ang ating program link. Pwede nyong i-share ano, at mas marami pa po ang maaabot natin pag ganyan. Siyempre, may online streaming pa rin po tayo through bit.ly/TheWayFM. Sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwede po kayong mag-chat. Ayan, maganda hapon sa iyo, friend. Ayan, syempre pa, meron pa rin tayong song of the week. Last day today, we are featuring a beautiful song. Wala po sa isa sa mga favorite artists natin. Mamaya yan, ano, para sa ating... Nasaan na ba yun? Yung ating... featured song of the week for this week. Yan, from Ryan Eldis. Song called Better Days. May prayer time pa rin at marami pang iba. Kaya tumuto ka lang dito kaibigan sa ating programa. Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Happy birthday din pala sa nagsa-celebrate ng inyong kaarawan sa araw na ito. Wala akong masyadong kilala na nagsa-celebrate ng birthday ngayon. Pero kung kayo man po yan, happy, happy birthday. Enjoy your day po. Sa mga nasa, ano pa din, pagka-graduation, kami po ay nakikisaya at nakikiselebrate sa inyo. Sa araw din naman na to, sa ating kasaysayan, noong 1898, si General Emilio Aguinaldo issued a historic decree from his home in Cavite, proclaiming June 12 as the country's official day of independence from the Spanish colonial rule. Same year, at the same day, in preparation naman sa upcoming independence declaration, ni-request ni Aguinaldo ang isang musician sa pangalan o sa ngalan ni Julian Felipe to compose the National March, which later became the Lupang Hinirang. Sa ibang kaganapan naman sa ibang bansa, 1915, Denmark amends its constitution to allow women's suffrage. Pwede nang bumoto ang mga kababaihan. Simula noong 1915 sa Denmark. At alam nyo ba din, sa araw na ito, June 5 is primarily celebrated globally as World Environment Day. Isang initiative ng United Nations established to raise awareness and encourage worldwide action for protecting nature. At sana hindi lang sa araw na ito, no, maging aware tayo at maging isa sa mga adhikain natin, hindi lang sa araw na ito ng June 5. Patuloy natin gawin ito araw-araw para sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na sa mga panahon na ito, napaka-challenging dahil sa global warming na na-experience ang lahat. At mahalaga po na meron tayong kontribusyon sa pag-iiwas dito, sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa maraming paraan na pwede natin gawin yan, yan. Ang mga basura tabi, di pagparatara po kung sa insa na. Kung sa iniguang bawal magtapo ng basura, doon naman nakatambak ang basura. O di ba po, nakakalungkot. Kaya guys, sa mga small ways natin na pwedeng gawin para patuloy nating alagaan ang ating kapaligiran, ay gawin po natin. Ano? It's 1:24 na ng hapon. Ganda hapon sa ating mga kaibigan dito sa Albay. Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Amsur, Camnorte, and of course sa iba pang bahagi ng Philippines, Northern Samar, Leyte, and of course sa ibang bahagi ng mundo. Good morning sa inyo, good afternoon, or good evening man. Maraming salamat sa pagbubukas ng inyo mga radyo din, and of course through our social media platforms na nakakasama po namin kayo. Let us know that you are tuning in and listening. Sa technical side ay nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon and of course kay Ate Melay. At ako nga ngayong kasama si Mel, narito na unang salbo na ating mga naka-lineup ng song sa hapon na to. So just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras po natin is 1:34 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged Friday edition na natin. Ngayon pong, asinko na sa buwan ng Hunyo. Sama nyo pa rin po ako si Mel. Mainit na naman ang ating weather, pero according po sa PAGASA, yan, onset na po ng pag-ulan. Ayan, tag-ulan na po talaga. Kasi maya-maya talagang meron na tayong mga nararamdaman na pag-ulan. Ano? So, kahit papaano, ay bawas na ang alinsangan, lalong-lalo na sa gabi. Masarap nang matulog. Kamusta naman ang inyong tulog last night? Ako hindi ako masyado nakatulog last night. Alam niyo kung bakit? Uminom pala ako ng kape Kuya Mon bago ako umuwi. Nakalimutan ko. Eh kasi may masarap magkape dito eh. Nakakahawa. Alam mo yun, Melay? Alam mo sino masarap magkape dito sa stasyon? Sino? Si Kuya Jun. Si Kuya Jun. Grabe pag magkape. Ayun. So kaya ako naman ay na-encourage na magkape kahapon. Ayun. Ako naman din naman ang nahirapan. Lesson learned na yan. Kaya sa mga kagaya ko na hirap na matulog pag nagkape pa sa hapon. Depende siguro din sa kape. Ano? And may mga ilan pang mga factors yan. Bakit hindi ako masyado nakatulog? Oo. So mga ganyan. Sige lang, tuloy lang ang buhay kaya maaga ako matutulog mamaya. Hindi na ako magkakape mamaya. Hello sa mga nagkakape ngayon, kaway-kaway. Siguro nagme-merienda na kayo or late lunch. Sige lang, enjoy nyo lamang po habang kayo ay nakaantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama nyo nga po ako si Mel. Ito na tayo sa ating Music Trivia.
1: Music Trivia.

Oras po natin is 1:50 na ng hapon. At pinag-uusapan pa rin natin ang pangangalaga sa ating mga kalusugan. Lalong-lalo na sa mga panahon na ito, marami ang mga nagkakasakit. At isa po dito ano, na dapat nating bantayan ay yung pag-charge ng ating mga phone na madalas ginagawa natin sa ating mga higaan. Tapos ilalagay pa sa ilalim ng unan. Alam niyo ba guys, na napakadelikado nito kasi sabi po sa ating research na ginawa ay tinatrap nito yung natural heat generated during charging. So yung ating pillows o yung ating mga unan and beddings act as thermal insulation, causing temperatures to skyrocket. Mas lalo pa siyang umiinit. So, itong sobrang init na nandyan, natatrap dahil nga nasa ilalim pa siya ng unan, ay nakakasira ng ating mga battery permanently. Mini-melt daw nito yung internal components or cause lithium-ion battery to combust and start a fire. Kung medyo observant tayo sa mga nakikita natin ng mga posts sa social media, meron tayong mga nakikitang ganyan na mga pangyayari. Ano? Yung pala yun, bakit nagkakaroon ng mga pagsabog? Dahil nga, hindi maayos ang paraan ng pag-charge. And the main risks of this habit ay kasama po ang mga sumusunod. Siyempre, yung pagkakaroon ng sunog. Dahil nga, natatrap yung sobrang init. So, it can cause yung pag-init ng ating pong mga gadget. Eh, tapos, kung ito pa ay nasa ilalim ng unan, eh, diba, madaling umapoy ang mga ganyan. Okay? So, yung mga beddings and foams natin ay talaga naman po napakabilis niyan madapuan ng init at saka apoy. Isama mo pa dyan yung permanent damage sa iyong baterya. Napaka-sensitive pala ng lithium-ion batteries sa extreme temperatures. So even if it doesn't catch fire, yung sobrang init can permanently damage the battery health and drastically shorten your phone's lifespan. Kaya imbis na magagamit pa natin siya ng matagal, hindi na kasi nasira na yung ating mga battery. And of course, yung mga chargers pala natin ay madali din yan masira. Lalong-lalo na yung mga low-quality charger. And kapag sobrang din, overcharge din siya, tapos nadadaganan din yung part ng ating charger sa pag-charge natin, eh kapag mainit na po yan, pwedeng mag-melt yung coating, yung plastic coating sa ating po mga charger. That can lead to electrical shortcut or short circuits na pwede nga pong pagmula ng sunog. So, paano nga ba tayo dapat mag-charge ng phone? Nako, gumamit tayo ng hard and flat surface. Charge po natin yung mga phone sa isang nightstand desk or floor kung saan ang hangin ay nakakapag-circulate freely around the device or gadget. Alisin din yung case kung maaari. Kung ang phone po natin ay madali nang uminit, alisin ang protective case to help the device dissipate heat more effectively. Iwasan din yung overnight charging. I-unplug ang mga device once na ito ay na full charge na to prevent unnecessary strain on the battery. Kaya pala, na-explain na sa atin ang mga bakit kaya ang bilis-bilis ma-drain ang battery ko, bakit kaya ang bilis-bilis, para ang bilis na uminit ng phone natin. Yun pala yung mga dahilan guys, kaya ngayon, alam na natin yung mga best practices for charging. Huwag sa higaan natin kung meron tayong stand na pwedeng paglagyan yan. O kaya kahit sa floor, kung saan ay merong, alam mo yung
malaya na nakakapag-circulate yung hangin. Walang nakakabit na kung ano-ano pa dyan. So, mas safe po yan, ano? And naalala ko lang, meron ding isang tip na binigay sa atin si Kuya Dan nung isang araw when it comes sa pag-charge. Ayan, pag nag-charge ka daw, di ba may makikita ka kung ilang hours ang charging time niya. Ang ginagawa niya, kinocompute niya na yon, and then gagawa niya ito ng alarm. So, pag na-reach niya na yung oras, about 1 hour and 40 minutes, so, i-adjust niya yung yung kanyang time. Na i-a-alarm niya yan ng ganyan. Para pag dumating yung time na yon, i-unplug niya na yung kanyang gadget from the charging. Kasi pag hindi, meron pong mga particles o parts sa ating mga battery na nasisira. Kasi nga, sobrang init na siya. So guys, yan ang mga ways para pangalagaan natin ang ating mga cellphones. Iwasan na po ang pag-charge, lalong-lalo na dyan sa ating mga higaan. Para makaiwas tayo sa sunog. Nako, ang dami na din pating mga cases ng sunog lately. According po sa Bureau of Fire Protection, halos from January to June ay more than 10 or 20 na ang cases ng mga pagkasunog na kanilang naitala. So, wag na po nating dagdagan, ano? Ayaw natin na magsisi sa huli. Kaya may mga paraan naman tayong pwedeng gawin para makiiwas tayo sa mga ganyang problema. Alagaan ang ating mga cellphones at ang batteries nito, maging ang ating mga charger sa pamagitan ng mga na-share ko sa iyo ngayong hapon na to. Ito po sa Music and Chat Recharge over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Hi muna kay Carmela de los Reyes.

0: The hits just keep on coming.
1: Nagdadahugka sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City,

0: Dubai, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Our time po is 2:04 ng hapon. Kamusta ka kaibigan? Ikaw ay patuloy pa rin na naka-tune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami nga po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Rimbay, Legazpi City. At ako ang inyong kasama, si Mel, para sa ating Friday edition of Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Hi muna and maganda hapon kay Francia Cuerdo Castillo. Thank you po sa inyong pag-antabay at pag-react sa atin pong post ano ng ating program sa ating course sa ating FB page. Pwede pa rin po kayo magpahabol ng inyong mga mensahe, shoutouts, and song requests. And kagaya ni Ate Jenna De La Rosa. Hi Ate Jenna, thank you po. Sabi niya, good PM Ate Mel. Maganda po din sa iyo Ate Jenna, and tuning in daw siya. Thank you Ate Jenna, and of course kay Carmela De Los Reyes. Maganda po din sa iyo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. It's 2:05 na ng hapon. O, doon pala sa ating mga gusto pang mag-enroll sa Aikido. Dito po sa ating himpilan, sa second floor, ay meron pong sinasagawa. Sasagawa. Last day na nila actually ngayon, since summer, ano? Hanggang araw na lang pong ito, yung Monday, Wednesday, and Friday nila na schedule. Pero huwag kayo mag-alala dahil simula po sa week na ito, every Saturday na po ang kanilang magiging Aikido na klase. 9:30 to 11:30 in the morning. Kaya makipaugnayan lamang po sa amin o kaya kay Pastor Ronald Lozano para po sa inyong mga inquiries patungkol po sa Aikido class. Na magiging Saturday na lamang po, every Saturday, 9:30 to 11:30 in the morning. We have more songs here, some music and chat recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Here's Torin Wells with Her, song called Holds Us Together, and Lauren Daigle's song called You Say. Pasundan ito ng Tunog Pinoy. At marami pa pong iba. Until 2:30 tayo ng hapon, magkakasama-sama.
3: Music and chat recharged by request.

0: oras po natin is 2:20 in the afternoon. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating program na Music and Chat Recharged for Friday edition. At dito na po tayo sa ating featured song of the week for this week. Our featured song of the week is called Better Days. Na yan talaga ang dinidesire ng bawat isa sa atin, ano? Na dumating ang araw na makakaranas tayo ng kaginawan sa buhay. Wala tayo masyadong iniisip na mga problema. Lalo na pagdating sa kalagayan ng ating bansa. Yung ating mga nakikita ngayon, we are praying na ito ay dumating na sa pagkakataon na mabigyan na ng solusyon, ano? At siguro sa inyong mga personal din na buhay, meron kayong mga pinapangarap that one day it will come. Huwag po tayong gi-give up. Let's continue to believe and pray. Kaya pakinggan na natin itong song ni Ryan Elise. Song called Better Days. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged for FEBCB Call Care 104.3 The Way FM with your friend Mel.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, we thank you po sa pagkakataon na ito na kami ay muli nagkasama-sama po na aming mga kaibigan dito sa Music and Chat Recharged. Thank you din, Lord, sa mga paalala mo din muli sa amin, especially when it comes sa pag-iingat sa aming mga gadget at maging maingat sa pag-charge na aming mga phones, na sa totoo lang minsan, Lord, hindi kami nagiging careful. Help us to be wise enough, Lord, para makaiwas kami sa ano pa mang mga pagkasunog o malalapang problema sa amin po mga gadget. Thank you sa mga pinagkatiwala mo sa amin na mga bagay na nawa ay makita mo kami at masumpungan na kami po ay magandang steward ng mga ito. Thank you sa araw na ito at sa buong linggong ito na pag-iingat mo muli sa amin. At patuloy pa rin namin, Lord, na ipinapanalangin sa inyo ang aming bansa. Ikaw, Lord, ang alam namin na may magagawa sa mga nangyayari. But help us, Lord, as a nation to continuously acknowledge that it's only Jesus na siyang may kapangyarihan sa mga sitwasyon na ito. Thank you that you are still in control what is happening around us. Also, thank you, Lord, sa aming pong 78th anniversary ng FEBC Philippines bukas. Samahan niyo po kami as we just join together to remember your faithfulness over the years. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

0: Kailangan ko na magpaalam sa iyo guys, pero kailangan ko muna iwanan sa inyo ang isang paalala mula sa Proverbs 19:20. Sabi dito, get all the advice and instruction you can, so you will be wise the rest of your life. And of course, may paalala pa rin po tayo, bukas na po ang 78th anniversary ng FEBC Philippines, kung saan po ay magkakaroon tayo ng special coverage from 8 in the morning until 12 noon. Kaya po, hindi nyo na mapapakinggan after 8 o'clock ating po mga programs na kagaya ng Tabas ng Batas, ang healthcare. Wala na rin po muna, bukas ha, bukas lang po ito. Ang serbisyong makabayan, serbisyong maasahan, and G-Stories. Pero pagdating po ng 12 noon up to 7 in the evening, balik na po tayo niyan sa ating regular programming. Nandyan pa rin po ang ating programa sa alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Kaya huwag po kayo mag-alala. Pwedeng pwede pa rin po kayo makipaugnayan sa ating himpilan. So we encourage you po to celebrate with us sa 78 taon na katapatan ng Panginoon sa FEBC Philippines. Ingat po kayo. Please enjoy your weekend. This has been your friend Mel, and thanks din kay Don Ramon sa technical side and kay Ate Melay. Ingat po tayo. Bye-bye.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: This is Care 104.3 The Way FM.

0: bata pa ako noong una kong maranasan na maging kabahagi ng banal na hapunan o komunyon. Maaaring ilan sa inyo ay nagtataka kung bakit hinayaan nila akong maging kabahagi samantalang hindi ko man lamang nauunawaan kung ano ba ang pakahulugan nito. Naging bahagi ako ng huling hapunang iyon dahil na rin sa pag-alalay na ginawa ng aking mga magulang. Isa ito sa mga tagubilin ng pastor na siyang namamahala sa banal na hapunan. Na kung nais ng mga bata na maging kabahagi ng gawaing iyon ay kinakailangan na ipaliwanag ito ng kanilang mga magulang at kinakailangan din na alalayan ang mga bata. Hindi biro ang maging kabahagi ng banal na hapunan. Kinakailangan sagrado ang pananaw natin dito. Kaya nga't noong kapanahunan ni Pablo ay nagalit siya sa mga maling pananaw at ugali ng mga tao patungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang 1 Korinto, Kabanatang 11, Talatang 20 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Kung iahambing ang banal na hapunan noon ay kakaiba sa ating ginagawa ngayon, hayaan po nating ilarawan at ipaliwanag ito ni Pastor Rufino de la Peret sa mensahe na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 11, Talatang 17 hanggang 24. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Lilipat naman po tayo ngayon sa isang bagong paksa ng ating pag-aaral. Iba-iba ang mga paksa na tinalakay ni Apostol Pablo mula sa buhok at sa pananamit. At ngayon ay tungkol naman po sa hapunan ng ating Panginoon. Marahil ito ang pinakasagrado na bahagi ng ating kaugnayan sa Diyos. Naniniwala ako na ang gawaing ito ng hapunan ng Panginoon ay hindi ganap na maunawaan sa mga iglesia ngayon. At ang nangyayari ay nalalapastangan ang pagsagawa nito. Ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo ay hahatulan tayo ng Diyos kung papaano natin ginagawa ang komunyon. Sa katunayan, ilan sa mga taga-Korinto ay nagkasakit, ang ilan ay namatay dahil sa maling pagsasagawa ng komunyon. Hindi nila binigyan ng wastong pagpapahalaga ang katawan ng Panginoong Hesus. Hindi nakapagtataka kung hanggang sa panahong ito ay hindi pa rin napapahalagahan ang katawan ng Panginoon kung ginagawa nila ang hapunan ng Panginoong Diyos. Marahil sinusunod natin ang bawat bahagi ng ritual, ngunit nabibigyan ba ng lubos na kahalagahan ang katawan ng Panginoong Hesus? Ang pagsasagawa ng banal na hapunan ang pinakamataas at pinakabanal na paghahayag ng pananambahang Kristiyano. Sa Korinto, bumaba ang kasagraduhan nito at nilalapastangan nila ang pagsasagawa ng banal na hapunan. 3 sa 4 na ebanghelyo ang nagtala tungkol sa banal na hapunan ng Panginoon at inulit ni Apostol Pablo dito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto. Nakalulungkot isipin na ang masyadong binibigyan ng pansin ay ang pagdiriwang ng araw at kapanganakan ng Panginoong Hesus at nakakalimutang alalahanin ang kanyang kamatayan. Binigyan ni Apostol Pablo ng kahalagahan ang pagsasagawa ng banal na hapunan. Sa 23 talata ng 11 kabanata dito sa aklat ng 1 Korinto ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipinagkanulo at dumampot ng tinapay." Tinanggap ni Pablo ang kapahayagan ng banal na hapunan mula sa Panginoong Hesus, sapagkat ganito po ang sinabi sa Kabanatang 15, Talatang 3, "Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, tuwirang tinanggap ni Apostol Pablo ang paghahayag ng ebanghelyo ng banal na hapunan ng Panginoon. Binigyan siya ng Panginoon ng natatanging tuntunin sa pagsasagawa ng komunyon." Alalahanin po natin na si Pablo ay wala roon sa lugar na pinagdausan ng hapunan ng Panginoon. Mahirap bigyan ng pagkakaugnay ang sinabi ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Korinto at ng ating pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon ngayon, sapagkat walang pagkakatulad ang ginagawa nila noon sa ginagawa natin ngayon. Ang kalagayan ay magkaiba pagkatapos na gawin nila ang komunyon. ay sinusundan ng isang salo-salo sa bahay ng mga mananampalataya at ginagawa nila araw-araw. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng mga gawa, ikalawang kabanata, talatang 46 at 47. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Sinunod ng Iglesia sa Corinto ang pagsasalo-salo sa hapag ng banal na hapunan. Sa panahong ito ay may kaugalian ang mga simbahan, mga samahan at iba pang mga kapisanan na nagtitipon at nagkakaroon ng halubilo. Marami ang pumupuna sa mga simbahan ngayon dahil sa uri ng kanilang paghahalubilo, sapagkat ang kanilang isipan ay nababatay lamang sa mga bagay na materyal at pisikal. Ang mga mananampalataya noon ay nagkakaroon ng halubilo at tinatawag nilang pista ng agape o pista ng pag-ibig. Ito ay bahagi ng paghahalubilo sa iglesia at tinatawag nila na koinonia sa wikang Grego. Noong panahong iyon ay hiwalay ang kanilang paghahalubilo at ang banal na hapunan na ginagawa nila sa simbahan. Basahin po natin ang sinasabi sa Unang Korinto, Kabanatang 11, Talatang 17. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko maaring purihin. Ang pagtitipon ay hindi makabubuti kundi makasasama. Ang salita na babanggitin ay katunayan na isang atas ang katagang sa inyo. Sa ibang salin ay nangangahulugan na hindi sa orihinal na salin. Ang dapat sa atin ay, ngayon ako ay nag-aatas. Hindi ko kayo mapupuri sa inyong pagtitipon sapagkat hindi bumubuti kundi sumasama. Sa ibang salita, ang kanilang pagtitipon ay sa mga bagay na espiritual na magbibigay sa kanila ng pagpapala. Ngunit hindi ganoon ang nangyayari, dugtong pang sinabi ni Apostol Pablo. Sa 18 talata ay sinabi po ni Apostol Pablo ang ganito, una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan. Sa bahaging ito ay hindi nagsasalita si Apostol Pablo tungkol sa isang gusali. Nangusap siya tungkol sa mga mananampalataya na nagtitipon, iyon ang tunay na iglesia. Ngayon, kung binabanggit ang tungkol sa simbahan, gusali lang ang ibig sabihin nilang tukuyin. Ang iniisip nila ay ang simbahan ng Katoliko o ng Baptist o simbahan ng Methodista o ng simbahan ng Nazarene na naririyan lang sa kanto. Ang mga simbahang iyon ay gusali lamang sa panahon na nagkakatipo ng mga mananampalataya sa Korinto. Doon nangyayari ang pagkakabahabahagi na tinutukoy sa unang kabanata. Sinabi ni Apostol Pablo sa Unang Korinto, Kabanatang 11, Talatang 18 ay ganito, kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Ang talatang ito ay makatutulong upang ipaliwanag at makilala kung sino nga ang bulaan na tulad ng marami ngayon. Bakit pinahihintulutan ng Diyos na magkaroon ng tulad nila? Kupo ay naniniwala na sa loob ng mga simbahan ngayon, marahil ay kalahati ang walang tunay na karanasan ng kaligtasan. Marami sa mga pumapasok sa simbahan ay hindi mananampalataya. Nabubuhay sila sa pagkukunwari. Marahil ay mga membro lamang sila ng simbahan, ngunit walang tunay na relasyon sa Diyos. Sila ay lilinisin ng Diyos mula sa mga simbahan. Ngunit papaano niya ginagawa ang bagay na ito kung ang mga taong ito ay hindi na nagiging pagpapala at nagiging hadlang na sa paglago ng iglesia, inaalis na sila ng Diyos at ilan sa kanila ay nagpupunta sa mga hidwang pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sabihin niya na marahil ay meron sa inyo ang mga hidwa ang paniniwala. Kailangan pang magbukod-bukod kayo upang mahayag kung sino sila. Ang mga hidwa ang paniniwala ay lumalabas ng simbahan at sumasama sa mga kauri nila. Nangyayari ang bagay na ito upang mahayag ang mga tunay at tapat. Sa 20 talata ng kabanatang 11 sa aklat ng Unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo. Sinabi sa kanila ni Apostol Pablo na kung sila ay nagkakatipon, imposible na ang kinakain nila ay ang banal na hapunan, sapagkat pinakikita sa kanilang mga ugali na hindi sila karapat dapat magsalo-salo sa banal na hapunan. Dugtong pong sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugumo ng iba at ang iba namay naglalasing. Mayroong mahirap ang kalagayan na dumarating sa kanilang pagtitipon upang makakain ng hapunan, sapagkat wala silang kakayanan na makapagdala ng kaunting baon dahil sa kanilang kahirapan, kaya sila ay nagugutom. Ngunit meron din namang nakakariwasa sa buhay na naroroon. Marami silang baon na iba-ibang pagkain, ngunit hindi man lamang nila mabahaginan ang mga mahihirap. Walang tunay na paghahalubilo ang mga mayayaman at mahihirap. Walang ganap na halubilo sa kanilang kalagitnaan. Sa talatang 22, ganito po naman ang nasusulat. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo. Hindi ko kayo pupurihin. Kung hindi sila makapagbahagi ng tunay na halubilo, dapat ay umuwi na sila sa kanilang tahanan at doon kumain. Ang ginagawa nila ay pilit na winawasak ang iglesia at ang iba ay naglalasing sa pista ng pag-ibig. Wala silang panahon na alalahanin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Para sa kanila ay kahangalan ang bagay na ito. Sinabi ni Pablo, purihin kayo? Hindi. Hindi kayo pupurihin dahil sa inyong mga ginagawa. Ang susunod na mga talata ay pagpapahayag kay Apostol Pablo. Ito po ang sinabi niya. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Kung minsan ay may mga taong nagsasabi na nais nilang ipagdiwang ang banal na hapunan tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ngunit ginagawa nila kung ikalabing isa ng umaga sa panahon ng pagsamba. Kung nais ninyong gawin ang banal na hapunan tulad ng ginawa ng Panginoon, dapat ay sa gabi. Sa mga ebanghelyo ay sinasabi na pumaraon ang mga alagad sa lugar na sinasabi sa kanila ni Jesus upang kumain ng hapunang Pampaskwa at doon niya ginawa ang banal na hapunan. Noon ding gabing iyon, ipinagkanulo si Jesus at noong gabing iyon, dumampot siya ng tinapay. Basahin po naman natin ang nasusulat sa talatang 24. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Wala sa lugar na iyon si Apostol Pablo noong ganapin ang unang banal na hapunan. Ngunit natanggap niya ang pahayag na ito mula sa Panginoon. Ito ang gabi noong subukin ng mga kampon ng kasamaan na sirain ang tagapagligtas. Ang kadakilaan at kasimplihan ng hapunang ito ay kahanga-hanga. Pansinin naman po natin ang sinabi noong siya ay nakapagpasalamat. Nagpasalamat ang Panginoon noong gabing iyon, samantalang nakalilim sa kanya ang anino ng cross ng kamatayan. Kumatok ang kapangyarihan ng kasalanan sa pinto ng silid na kanilang pinagtitipunan, ngunit hindi siya nabahala. Nagpatuloy siya na nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay pinagpira-piraso ang tinapay. Merong ibang kaisipan tungkol sa bagay na ito. Sa ibang simbahan ay pinipiraso nila ang tinapay bago ipamahagi, at sa ibang simbahan ay ibinabahagi nila ng buo. Sa ibang simbahan ay ginagawa nila ang banal na hapunan sa gabi, sapagkat gabi noong gawin ng Panginoong Diyos ang banal na hapunan. Ngunit meron namang mga simbahan na pinipiraso ang tinapay habang ibinabahagi. Sumasagisag sa nasugatang katawan ng Panginoon, ang pagpipiraso ng tinapay ay nagpapahiwatig na mayroong bagay na maibabahagi, at samantalang ibinabahagi ang tinapay ay sinasabayan ng pagsasabi na gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 25. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo.
2: Tuwing iinumin ninyo ito at gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ang tinapay ay sumasagisag sa katawang nasugatan at ang saro ay sumasagisag ng bagong tipan. Napansin po ba ninyo na tinawag na saro? Tinawag din na bunga ng baging sa ibang pagkakataon, ngunit hindi kailanman tinawag na alak. Madalas na pinagtatalunan ang bagay na ito kung dapat kaya na alak na nakalalasing o katas ng ubas na walang kemikal na nakalalasing ang gamitin sa komunyon. Mga kaibigan, alam natin na ito ay hindi alak na may libadura at nakalalasing. Alalahanin po natin na sa panahong iyon ay pinagdiriwang nila ang Paskwa ng tinapay na walang libadura at hindi rin sila gagamit ng katas ng ubas na may libadura. Ngunit ang mahalaga ay tinawag ni Jesus na saro. Ang kanyang katawan ang saro na sisidlan ng kanyang dugo. Isinilang siyang mamamatay at magbububo ng dugo. Paulit-ulit na ipinaalala sa atin na mayroong kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ipinagkaloob niya ang habag dahil sa dugo. Nabayaran na ang kaparusahan ng kasalanan noong natugunan ang mga hinihiling ng banal na Diyos. Huwag nating ipikit ang ating mga mata sa kasalanan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sinabi niya, ito ang saro, naglalaman ng dugo ng bagong tipan. Sa talatang 26 ay ganito po naman ang sinabi, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sa talatang ito ay mayroong bago na ipinahayag si Apostol Pablo. Dito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto ay malimit na nagbubukas siya ng pinto o nagahayag ng bagong aral. Sinabi niya hanggang sa muling pagparito niya. Kung paglalaanan po natin ng masusing pag-aaral ang banal na hapunan, ay mayroong tatlong iba't ibang pananaw. Una, ito'y isang pangaral o papuri. Sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang pangyayaring ito ay naganap mahigit na 2,000 taon na ang nakararaan mula noong mamatay si Jesus doon sa cross. Sinabi niya na ito ay mahalaga. Ang pangalawang pananaw, ito ay komunyon. Kung minsan ay tinatawag natin na pananambahan ng komunyon. Nagpapahayag ng kasalukuyan na ngayon ay merong nabubuhay na Kristo. At ang pangatlo, ito ay pagtupad ng kanyang pangako. Nakatanaw sa hinaharap na siya ay muling paparito. Pagkatapos na magsalo-salo sa banal na hapunan ay nalilimutan na natin. At marahil ay wala na tayong ibang pagkakataon na gawin uli, sapagkat ito ay gagawin lamang hanggang sa muli niyang pagparito. Dinampot ni Jesus ang mga sangkap o elemento, ang tinapay at ang katas ng ubas na marahil ay madaling mapanis sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ito mga bato, hindi ito tingga o ginto, ngunit sumasagisag sa kanya at ako ay may pananagutan sa kanyang kamatayan. Sa talatang 27 hanggang 29 ng 11 sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang sinabi. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom na hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili. Ano ang ibig sabihin ng pahalagahan ang katawan ng Panginoon? Kung bibigyan po natin ng pagbabalik-tanaw ang kasaysayan ng iglesia, makikita natin na napakahirap para sa mga simbahan noon na mapahalagahan ang katawan ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng pahalagahan ng katawan ng Panginoong Hesus? Ang paniniwala ng iba ay totoong napapalitan ng tunay na katawan at dugo ang tinapay at katas. At sa iba naman, ang tinapay at katas ay sagisag lamang ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Sundan po ninyo ako at talakayin natin ang daan tungong Emmaus. Makikita natin ito na nakatala sa Ebanghelyo sang ayon kay Lucas, kabanatang 24. Ano ang ibig sabihin ng pahalagahan ng katawan at kamatayan ng Panginoong Hesukristo? Dalawa sa kanyang mga alagad ay naglalakad pawi sa kanilang tahanan. Matapos nilang makita ang nakakaawang pagkakabayubay ni Jesus do sa Jerusalem, samantalang pinag-uusapan nila ang pangyayari, ang Panginoon na muling nabuhay ay sumabay sa kanilang paglalakad at tinanong sila kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Akala nila isa siyang banyaga. Sinabi nila sa kanya ang tungkol kay Jesus na hinatulang mamatay na napako sa cross at tungkol sa mga babaeng nagtungo sa kanyang libingan. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta, malapit na sila sa kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya pinakapigil-pigil nila, "Tumuloy na po kayo dito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat siya sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At wika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Sumalo sa kanila si Jesus, nagpira-piraso siya ng tinapay at nagpasalamat, nabuksan ang kanilang paningin. Ganoon ang nangyayari kung ginagawa natin ang banal na hapunan. Mga kaibigan, sa tuwing gagawin ninyo ang banal na hapunan, naroon ang presensya ng Diyos. Hindi lamang siya isang sagisag. Ang ibig sabihin, pahalagahan natin ang katawan ng Panginoong Jesus. Meron kang tinapay sa iyong bibig, ngunit meron ka bang Kristo sa iyong puso? Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa tuwing nagsasalo-salo tayo sa hapag ng banal na hapunan. Sa talatang 30 ay ganito po naman ang sinabi. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Nakaranas sila ng karamdaman at ang ilan ay namatay. Sapagkat sumalo sila sa banal na hapunan na hindi dapat at hindi sila kalugod-lugod sa Diyos. Sa talatang 30 at 32 ng kabanatang 11 sa aklat ng mga taga-Korinto ay ganito po ang sinasabi. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo ay itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanglibutan. Ang tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa mga mananampalataya. Mahahatulan natin ang ating sarili kung mali ang ating ginagawa. Ngunit kung hindi ang Diyos ang hahatol sa atin, kung tayo ay hinahatulan ng Diyos, itinutuwid niya tayo upang hindi maparusahang kasama ng sanglibutan. Hahatulan niya ang sanglibutan sa takdang panahon. Yan ang dahilan kung bakit tayo itinutuwid ng Panginoong Diyos. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral, ay basahin po natin ang talatang 33 at 34. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, sa bahay na siya kakain upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ng inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na ayusin pagdating ko riyan. Meron pang mga hindi tamang ginawa ang mga mananampalataya sa Korinto. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na hindi na sila susulatan, kundi aayusin niya ang lahat pagdating niya roon.

0: Lala, unang lugar na kanilang kinalalagyan. Subalit, Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na Ikaw ang kikilos sa kanilang mga buhay. Sila sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, ay itinatas ko din. Nilalagay sila sa iyong mga kamay upang tugunan ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Kung iyan ay pangangailangan espiritual, Panginoong Diyos, gisingin mo ang kanilang mga damdamin. Ibukas mo ang kanilang mga mata, makita ang kanilang kalagayang espiritual. Kung iyan naman ay sa pangangailangang pisikal sapagkat meron silang mga dinaramdam sa iyong pangalan, ang kagaling at lunas po'y ipagkaloob mo. Kung paano mo ginawa dito sa ibabaw ng lupa nung ikaw ay pumarito, marami kang pinagaling. Panginoong Diyos, ikaw pa rin hanggang ngayon na makapagpapagaling ng mga karamdaman, ikaw ang dakilang manggagamot. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko rin sa iyong pangalan ang mga kaibigan at mga kapatid na siyang mga nanlulupaypay, may mabibigat na mga dalahin, meron silang mga suliranin, mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng mga tahanan. Dakilang Ama, sa oras na ito, inilalapit ko ang bawat isa sa kanila. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Magkaroon nawa, Panginoong Diyos, ng pagkakaunawaan. Ang bawat isa, Panginoong Diyos, ay tumanggap ng iyong mga biyaya at pagpapala sa ikalalakas ng kanilang pananampalataya. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin, hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Pastor Jonifer Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po si Pastor Jonifer Lukluhan. Makakasama niyo po ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Mapapakinggan din ang programang Papuri, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, mga kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Tampok po natin ngayon ang FEBC 70th Anniversary Album na may pamagat ng Sa Kanyang Lakas na nai-release noong 2018.

Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonaver Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. At kung meron kayong komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Pagpalain ng Panginoon ang mga awiting ito, pakinggan natin at iba pang mga awiting papuri!

Ayos po ba ang ating mga song line-up? Nako, napakagaganda ng mga awitin. Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonaver Luklukan, mga kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, nako, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang siyempre ang papurimusic.febc.ph. At siyempre, kung meron kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Lalong-lalo na kung ngayon ka lang nakapakinig nito, mag-text ka, mag-message ka dyan sa may bandang ibaba at patuloy na maranasan natin ang partnership, ang pakikinig araw-araw ng programang Papuri. Pero bago natin pag-usapan at pakinggan ang mga awitin, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang mga taga-Galacia 6:9. Ang sabi po dito, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Mga kapapuri, huwag kang mapagod gumawa ng tama. Huwag kang tumigil magmahal. Huwag kang sumuko sa ministry. Huwag na huwag kang bumitaw sa pamilya. Huwag mawala ng pag-asa dahil may ani ang taong hindi sumusuko. At darating ang takdang panahon ng Panginoon, mangyayari at matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Tampok po natin ngayon ang FEBC 70th Anniversary Album na may pamagat na Sa Kanyang Lakas na nai-release noong 2018. Mula

Kumusta naman? Ayos ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po. Ang Pastor Jonaver Luklukan. Nako, napakabilis ng oras. Nako, maraming salamat. Alam nyo, sobrang bilis ng oras. Tayo ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating programa. May mga pagkakataon na ngayon ka lang nakapakinig ng ganitong klase ng programa. Alam ko, dahil sa pakikinig mo, napagpala ka sa mga makalangit na awitin. Gusto kong sabihin sa'yo, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan, ang kapayapaan, at ang himala ng ating Panginoon, maaari mo siyang tanggapin bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, maaari kang sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na makilala kita sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin na aking narinig sa programang Papuri. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa oras na ito, pangunahan mo ako. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. At nawa, sa bawat sandali ng aking buhay, mapangiti kita at tunay maghari ka sa buhay ko. Purihin ka. Maraming salamat po sa pagkakataong matanggap kita bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas. Dalangin ko po, O Diyos, simula sa oras na ito, wala akong ibang mapapurihan maliban sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. We are very thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaver Luklukan. Palagi nating sinasabi kay Lord, hindi pagalingan, pasunuran, at lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang araw mga kaibigan, mga kaagapay. Thank you very much dito sa ating Heartline and welcome po muli sa Friday edition ng Heartline. Kamusta mga kaagapay? Anong balita sa inyo? Isang mainit na gabi, umaga, tanghali sa lahat ng mga naririyan dahil na napapakinggan tayo sa ibang parte ng mundo. So, welcome po sa Heartline Friday edition. Tayo ay at napapatuloy tayo napapakinggan through different places all over the world. Kamusta kayo dyan, mga kakatropa, kamag-anak, kapamilya, lahat ng mga kaibigan at kaagapay natin. Ito si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo, na patuloy tayong binibiya ng Panginoon ng maraming mga counselors natin. At isa na doon sa mga kakilala nyo na talaga, sinasabi ko sa inyo, kung mayroong artistahin akong guest, eh, walang iba, kundi ito na yun. Ito na yung artistaheng guest kasi. Sasabihin ko sana, Atom Aurelio. Anyway, ang ating

0: Ang guest po tonight ay si Pastor Don Reyes. Hello, Pastor Don!
1: Hello po, Kuya Pilo, at magandang araw po sa lahat ng atin pong masugin na taga-subaybay dito po sa Heartline Friday Edition. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy niyo pong pagtutok at pagsuporta sa programang ito na nagtataguyod ng kaharian, kalooban at kapangyarihan ng Diyos dito po sa Sandaigdigan.
0: Amen! Ako, nakakataba ng puso na makasama ko si Pastor Don Reyes. Busy-busy yan eh. Kasi siya po yung pastor sa Haven of Praise Christian Church sa Barangay Sala, Cabuyao, diyan sa Laguna, no. Maganda yung church nila, and if you would like to visit, sila ay welcome na mapuntahan doon. Pastor na siya doon for the past 27, more than 30 years actually, doon sa kanilang lugar. At counselor din po siya ng Philippine Association of Christian Counseling. Siya po ay registered guidance counselor sa PRC at mayroon siyang consultancy sa 316 Dynamics. At kasama din siya sa patuloy na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa Gaya 700 Club, sa freelance consultant nila sa Cella Training, tuloy-tuloy din sa 316 Dynamics at assessment. Wow, grabe, nag-a-assessment na si Pastor. Ng psychological assessment to, no? Wow, and mental health, yes, sa mental health research. Wow, thank you very much for leading that, no? At mental wellness strategist sa J10, Jesus the Exalted Name, sa school. Saan nga po yung J10, Pastor Don?
1: Dito po, sa bayan po ng Santa Rosa, dito po sa may LM subdivision, yan po, yeah, ay private school na K-12.
0: Ayan, oh. At nagmi-minister din siya sa KCB College. I think isa siya sa mga chaplain doon na tumutulong sa college, sa kanilang guidance counseling. So, I'm very glad to have you here, Pastor Don. Good.
1: Opo.
0: Gandang araw sa iyo. I'm sure meron po kayong mga fans club dyan na nag-aabang ng mga greetings niyo. So, go ahead. Please.
1: Ay, salamat po Kuya Pilo at mapagpalang araw nga at salamat sa pagkakataon. Siyempre, unang-una po nating binabati ang atin pong blessed partner in the ministry and partner for life, ang akin pong may bahay, si Baby. At saka po yung ating, by the way, magba-birthday po si Pastor Sam Lakap, ang atin pong associate pastor dito po sa Heaven of Praise. Pastor Sam, happy Pastor birthday Sam, sa buong pamilya ng Lakap family. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Siyempre, yung mga iba pa natin mga pastors na mga nasa network of pastors po natin. Yes. Yung pong ating outreach dyan po sa may kina Pastor June, Pastora Flora, mag-asawang Sarah, dyan po sa St. Joseph 7. At ganyan na rin po kina Brother Alex, Pastor Arceli sa Santa Cruz, Laguna. At yung pong ating mga pastors na kaibigan, Pastor Edmond ng House of Blessing, si Pastor Well ng Citadel of Worship. And siyempre, Kuya Pilo, ang akin pong mga kapatid, Senador Eddie Guzman, ang buong family, kanyang husband si Mar, ganyan din po kay Sally, ang aming pong bunso, at ang akin pong Tita Cora, Tita Kors, magandang araw po sa iyo, at salamat sa pagtutok mo dito. At sa kabuuan, Kuya Pilo, ng Haven of Praise Christian Ministries, ang atin pong mga leaders, at ang atin pong mga masugid na taga-subaybay dito po sa ating programa, kasama po Kuya Pilo, nais ko rin pong kunin yung pagkakataon, yung pong aking classmate ng high school sa batch po namin sa M2. Kabilang po dyan sina Alan, sina Teddy, sina Raffy, si Mon, at ganyan din po yung aking mga classmates din, mga classmates namin, sina Senny, sina Svet, sina Anna, sina Josephine, at sina Cecil, at yung pang iba na madalas sa every now and then nakikita-kita po kami at nagkukumustahan, dahil alam namin na life indeed is short at kinakailangan na magsama-sama at maging sapungumustahan at mapaalalahanan ng bawat isa ng pag-ibig ng Panginoon. So hello sa inyo mga classmates at sa ating mga kapatira na nasa ibang bansa. Pagpalain din kayo ni Lord sa inyong pagtutok dito po at pagsuporta sa ministry ng DZAS until everyone has heard.
0: Yes, wow. Praise God. Pwede na si Pastor Don, ano? Siya na ang susunod na host natin.
1: Ay, well,
0: happy ako na gumagamit talaga ng mga katulad niyo, Pastor Don, ano? And so, yeah,
1: salamat
0: praise
1: po.
0: God. Praise God sa inyo. By the way, greetings dun sa mga kapropa natin na nakikinig ngayon. By the way, gusto kong malaman nyo, nag-internship pa ngayon kay Pastor Ken Guillermo dyan sa Back to the Bible kasama si Dr. Benny Guillermo. Hello! Kamusta po kayo? Kamusta kayo, Lorraine? Yan, dyan sa naputulong sa atin. And thank you din sa mga kasama ko mga doktor doon. Si Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist. Dr. Myra Ngo, ang ating nephrologist. Si Dr. Camera Encarnacion sa psychiatry. Dr. Malia Luisa Apo, ang OB-GYN natin. Si Dr. Bernie Dimacali, ang ating ENT. Si Dr. Brigida Sales, ang ating dentist. At ang mga ophthalmologist natin, si Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jay Del Mundo, and Dr. Love Del Mundo. Kasama si Dr. Cynthia Del Mundo, ang optometrist. And dermatologist, si Dr. Geraldine Emperador. Ayan. Sana kapantay ko na sila mga doktor, pero nakiki-office lang din ako doon. Pero I'm so happy to have you. Si Dr. Shirley Tomas, the pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, ang diabetologist. At Dr. Don Fabregas, ang ating general surgeon. At ang kasama ko mga nurse, si Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Hello, kamusta kayo dyan sa Back to the Bible? Alam mo, Pastor, pagka kunwari, meron kang kliyente, wala kang office, wala kang clinic na magamit. Pero dito sa Quezon City, ayan, puntahan mo ako dyan sa Back to the Bible. Meron akong clinic dyan, you can use it.
1: That's nice. Yeah,
0: just for you, ano, kung kailangan nyo. Ayan. Well, Pastor Don, meron akong mainit na tanong. Itong tanong na to, sigurado ko na inkwentro nyo na. Kasi marami ang nababalisa, nababahala. Dahil taas ang presyo, taas ang langis, tumataas ang kuryente. Merong mga issues na nangyayari sa ating leadership na hindi ko na i-detalye. Hindi naman tayo programa patungo sa politiko. And I don't want that, no. Pero, andun yung maraming nagtatanong na ang pakiramdam ay napabayaan. Siguro sa inyo, Pastor Don, sa inyong, in a very short way of discussing, paano nyo kinocope? Paano kayo nagkocope sa mga ganitong sigalot sa ating bansa? Mga nagbabadyang bagyo, mga El Nino, tsaka yung drama. Well, sa totoo lang, ang news ay laging bias sa pangit. Kasi yun, research yan. Based on research, ang news ay talaga magbabalita lang ng pangit, hindi maganda dahil hindi kumikita kapag magaganda yung binabalita. Kaya para kumita sila. Yun. Ganun yung ano. Pero, so how do we cope? Sa inyong ano paraan, sa inyo, paano nagkocope sa mga ganitong pressures ng buhay?
1: Ayan. Personally, Kuya Pilo, ano, sa lahat naman ng mga bagay na nangyari tulad po ng inyong nabanggit, ay apektado at apektado naman po tayo. No? Kumbaga, at the very onset of it, yung mga nababalitaan po natin, mga nakikita po natin sa mga balita at mga social media at mga kinasasangkutan na rin ng ating mga kababayan, and even the ones na na-encounter po natin on a day-to-day basis kahit hindi po sa balita, pag nakikita natin ang mga kalagay ng ating mga kababayan, ay nakapagdudulot po talaga ng samot-saring damdamin. Oh. And I would call na ito po ay mga healthy emotions. So po, ito po ay mga damdamin na ipinagpupusat ng Panginoon na masasabi ko naman na sa pangkalahatan ay mabuti sapagkat sa pamamagitan po ng mga damdaming ito ay tayo ay natututo na makipag-ugnay sa ating kapwa at gayon na rin po maitutok natin itong damdamin na ito masala sa pamamagitan po ng ating pagkilala sa Panginoon. So, mararamdaman at mararamdaman, yun nga lang po, darating talaga na kinakailangan bilang mga mananampalataya ay sikapin po natin na ibalik yung pong pananaw natin at lente na ano ang tingin ng Diyos sa mga bagay na ito. So yung pong, para sa akin Kuya Pilo, napakahalagang bagay na alam natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagpapanatag ng kalooban ay binibigay ng Panginoon sa atin at yung pong mga hula sa Biblia na nakasaad na makatutulong po ito na para makita natin ang mga bagay-bagay na gaganap hindi dahil sa hindi na natin sila ipapanalangin kung hindi na tayo basta-basta nabibigla kung nagulat man, nasaktan man, nainis man o natuwa man sa mga magandang bagay ay nadadagdagan yung ating malabis na pagkilala pa sa ay totoo pa, totoong tunay yung mga sinabi at pinahayag ng banal na kasulatan, at marapat lang na lagi pa nating ianda ang ating mga sarili sapagkat tunay na itataguyod ng Panginoon ang kanyang kaharian sa mga huling araw. Uh-huh. Yeah.
0: Sa makatuwid, yung mga nangyayaring ito sa ating mundo, sa ating bansa, ay nakita na ng Diyos noon pa. Ganun po ba? At ito'y meron na siyang mga solusyon para doon sa kanyang mga mananampalataya. At kung makikita man natin, nangyayari nga yung sa kasulatan, yung sa prophecy. Nangyayari nga. Pero hindi tayo papabayaan. Para bang papabayaan tayo dumaloy lang. Parang ano, na-imagine ko. Kung ang ating parang nakabangka, kung ang bangka natin ay papunta sa palo, no? Edi yung alam mong sa panganib, kung papunta sa panganib, alam na ng Diyos kung paano sasagitin yung bangka na yon kahit doon papunta. Ayun, so masigit pa rin ng Diyos, ano, Pastor?
1: Tama po. Yung pong ending kasi, Kuya Pilo, understanding the ending, parang kumbaga po sa pelikula, ang daming mga plot twist, ang daming mga crisis, ang dami rin mga victories. Tapos yung bang tila, minsan ay nasasaktan na yung bida, parang nananaig na yung kasamaan. Pero kapag alam mo kasi yung ending na merong nag-master plan ng ending, na kung paano man yung mga plot twist na yon.
0: Sabi ni Director.
1: Yes, all is well that ends well, na masasabi natin, God has the final say pa rin.
0: Oh, yeah. Yun na nga ba sinasabi ko? Kasi pagka alam mo na yung ending, hindi mo napapanoorin. Pero manood tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Makikita nyo.
1: Correct po.
0: Maganda ending. Maganda ang ending. Always hope in the Lord. Ano? Hindi papabayaan ni Lord yung ending ng inyong buhay. Pangit. Kasi meron siyang pangalang pinapangalagaan at pangako para sa ating lahat. Ano? Bawat isa. Yan. Walang indianan dyan sa Panginoon. Ano? Wow.
1: Yeah.
0: Well, speaking of walang indianan, andito, marami na tayong mga kaibigan, marami na tayong mga kaagapay na ayaw ma-indian ang kanilang mga tanong. Kaya heto na, ready na po tayo, Pastor Don?
1: Okay. Ay, opo, Kuya Pilo, sa biyaya po ni Lord.
0: Yes, here. Ito yung una nating listener at ang sabi niya, ganito po. Sabi niya, graduating po ako, pero di ko alam kung gusto ko pa ba yung course ko. Uy, pinilit ko lang kasi ito yung gusto ng parents ko para sa akin. Pero natatakot po akong ma-disappoint sila kapag sinabi kong hindi ako masaya. Ayan, ako. Ay, napaka-common, ano. Somehow, maraming mga young people ang ganito. Hindi sila nilas masaya sa kurso nila. Pero alam mo, Pastor Don, may time noon na hindi ako masaya sa kurso ko, psychology. Alam mo yon, Pastor Don?
1: Hindi po. Revelation yan, Kuya Pilo.
0: Well, kasi ano, there was a time na hinanap ko yung psychology. I mean, ang gusto sa akin talaga nung nanay ko, mag-engineering, mga ganyan. Kasi yung kapatid ko sa computer, ayan, sabi niya, para magsama kami magtulungan. Pero sabi ko, gusto ko mapunta sa medicine. So nag-take up ako ng pinakamadali, yung mga walang math psychology. Akala ko naman madali. Mahirap pala. Ganun, mahirap din pala. Oo. And then lalo na nung nag-graduate ako, walang trabaho. Kasi nung time na yon, nung nag-graduate ako, ang mga popular na trabaho, nursing, mga napupunta sa abroad. Computer, ayun, caregiving, yan yung mga napupunta sa abroad noon. Eh kami, psychology, wala. Parang tinapon lang ako doon sa admin work. Ganun lang nangyari sa akin. So, nag-graduate ako, parang hindi ko rin gusto. Pero, well, siguro, natuwa din naman ako dahil nagawa naman ng mga magulang ko yung gusto nila. Mahirap, napagtapos ako. And then sabi nila, kung may gusto pa akong aralin, ako na. Dahil kasi hindi na nila kayang tustusan yun. So, at least nagkaroon naman ako ng means. Ano? Itong kaibigan natin, kailangan niya ng guidance. Sige nga po, Pastor.
1: Opo.
0: Ma-advise natin.
1: Maganda, Kuya Pilo, yung binanggit nyo, no? At unang-una tigit sa lahat ay gusto kong isusog doon sa sinabi nyo na sinunod muna yung magulang sa kanilang mga naisin. At least natapos dahil talagang pinagpuhunanan naman kasi ng magulang, no? Uh-huh. Pinaghirapan nila. Uh-huh. At hindi naman yan basta sumulpot lang sa isipan nila na ito ang maganda yung kursong ganito na biglaan lang ganon, kundi somehow nakita rin nila yung kung bakit yon ang pinapangarap para sa atin, ano? Mm-hmm. So yung pong kanilang pagpapagal, pagsasakripisyo, pagsusumika, paghihirap, pagtitipid, at ibinuhos lahat para doon po sa kurso na yon.
0: Mm-hmm.
1: So nice po natin na banggitin dito po sa ating tagapagtanong ay ina-appreciate natin yung inyong pagkilala doon sa kursong ibinigay ng inyong magulang, although may mga struggles na ngayon. Siguro, kung kakayanin naman na ipagpatuloy, lalo tigit kung 2 taon na lang at 1 taon na lang ay matatapos na, kung kaya naman at hindi naman hirap na hirap doon sa mga subjects, no? So tapusin at pilitin. Pero kung talagang medyo challenging yung mga subjects na kinukuha at sumasablay, ay makatutulong kung makikipag-usap po kayo sa inyong magulang ng heart to heart. Nandun na tayo, masasaktan at masasaktan talaga sila. Pero yan nga, kung magiging bukas ang ating damdamin para sa kanila, ang premise ko lang, Kuya Pilo, na nais na banggitin ay kung sakasakaling kakausapin ang magulang, hindi dahil sa ayaw niya yung kanyang kurso o hindi dahil sa gusto niyang kumawala o hindi lang siya masaya. So ang ano natin dito, ang premise ay meron ba talaga siyang kakayanan para doon sa mga subjects na ino-offer para ipagpatuloy. Kasi kung talagang hindi naman at nag-i-struggle, let's say medyo sumasablay ang mga grades, palagay ko pwedeng kausapin ng magulang na mama, papa o nay, tay, talagang medyo hindi kakayanin sa ganitong klase ng mga subject areas. Kasi hindi dahil sa hindi ko interes, ipinakita ko at ibinigay ko ang lahat ng aking best para dito. Sadyang medyo hindi ito yung skill na meron ako. Sa katunayan po, ito po yung assessment ko noong sa career inventory. Meron naman pong ganyan, ano? Sa inyong mga, I think, sa mga colleges nyo, pwede kayong kumonsulta at merong mga career inventories na ano ba yung mga skill sets nyo, ano ba yung inyong kung saan kayo malakas, saan kayo magaling. So kung nakapagpakonsulta kayo at nakita nyo yung mga resulta na medyo malayo doon sa kursong nais ng inyong mga magulang, eh pwede nyong ipaliwanag na ito po yung naging resulta ng aking pong career assessment.
0: Yeah.
1: No?
0: Wow.
1: So at yun po yung makakatulong na gabay para po sa inyong mga magulang na maipakita na nag-effort kayo para tugunin yung kanilang naisin para sa inyo. However, kung sakasakaling darating talaga sa pagkakataon na inulit ko, hindi dahil lang sa hindi kayo masaya, kung hindi yung skill set na talagang required para doon sa course na yon, nag-i-struggle kayo ng lubos at hindi nyo magagawang i-push through pa. No matter how hard.
0: Alam mo po, Pastor Don, may mga nakausap ako. Gusto niya maging singer, pero ang ipinilit sa kanya ng nanay niya, mag-abogado. Aba, natapos ng abogado siya. Napasok pa nga siya sa Office of the Ombudsman. Ganun siya kagaling.
1: Mm.
0: Pero hindi niya gusto mag-abogado. Ha? So sabi ko, ang galing mo naman. So, baka naman hindi ka short ng skill. So kung hindi ka short ng skill, gamitin mo lahat ng skill mo, i-develop mo lahat. So ngayon, abogado na siya at singer pa. Dahil pinurso niya yung singing.
1: Yo.
0: Kumakanta siya sa teatro. Mga ganyan. Merong mga theater musical, mga ganyan. Sumasali siya. Pero abogado din siya. Diba? Ang sarap naman. Sarap.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ka mauubusan ng skill. So kung maganda rin eh. Minsan, tatanungin mo rin kung yung talino ng inyong mga magulang baka merong dahilan. Kasi yung isang perspective yun, you build up the skill.
1: Correct po.
0: Ha, nasa iyo na yan, eh, wag mo nang palampasin. Ma-develop na siya. Meron din ako kilala, doktor. Correct. Tapos ng pagiging doktor, pero hindi niya gusto doktor, gusto niya maging engineer. So pagkatapos ng pagiging doktor, nag-engineer din siya. Pumasa siya pareho. Pumasa siya sa pagiging doktor. Sabi ko, ang talino mo naman.
1: Mm-hmm.
0: Ano ko makakita ng ganun? Eh, meron ka pala nun lahat. So you, nakakatuwa dahil meron kang abilidad sa dalawang aspeto na mabibigat pareho. Wow! E di, hindi ka mawawalan ng trabaho in the future. Hindi ka mawawalan ng oportunidad sa buhay mo. Sabi ko, so you got two. Yung iba, isa lang. Ayun. So, well, that would be great to have. Kasi merong wisdom din naman siguro yung choices ng mga...
1: Totoo po, Kuya Tulo.
0: Well, a third perspective...
1: At wala naman pong magulang, opo, na yeah, ang pipiliin na kurso para sa inyo ay para sa inyong ikasasama.
0: Yeah.
1: O para pahirapan kayo. Mm-hmm. Siyempre, ang gusto po ng mga magulang ay mapagaan ang inyo pong kinabukasan.
0: Mm-hmm. Ako, naalala ko nung bata, eh, tinuturo nung teacher namin, mga grade high school, Araling Panlipunan. Ayun. Maganda 'yon, ha. Kasi doon sa Araling Panlipunan, itinuturo doon na ang taong nagtatrabaho ay para makatulong din sa komunidad. Kaya siguro dito sa ating bansa na mahirap, sa ating bansa na maraming kulang, kailangan natin piliin at suriin kung ano yung angkop para sa ating bansa. Kaya minsan talagang contribution kung ano yung magiging kurso mo. Hindi lang pang sarili, kundi para sa pangkalahatan, yung kailangan ng ating lipunan. Hindi lang yung pansarili din. But that's another perspective. Kasi sa US, pagka ikaw ay nasa mayamang lugar, pili ka lang kung ano gusto mo. Pero nasa bansa mahirap, sa bansa mahirap, kailangan pumili ka yung kailangan ng bayan. Andun.
1: Tama
0: and,
1: po.
0: Ganun eh. So anyway, if your perspective, choose that. Dahil hindi namang maraming paraan, hindi kalunos-lunos kung ano yung hindi natin nagustuhan. Malamang yung hindi natin nagustuhan, baka magiging kailangan. Ako nga, hindi ko nagustuhan yung naging kurso ko. Pero ang ending, ito ako. Nagiging parte ng lipunan, nakakatugon sa pangangailangan. I'm happy with that. But God is good.
1: Kung nailinaw nga po sana Kuya Pilo sa atin, ano, kung ano ba yung kurso na ninanais ng magulang para sa kanya. At ano rin naman yung tinitingnan niya na kung saan siya magiging, o yung pinupuntirayan niyang kurso. Baka naman somewhere maipagdudugsong naman natin na hindi naman nalalayo, mas mabigyan natin siya ng angkop na paglalapat ng payo na baka naman ma-connect naman natin na nangangailangan lang ng koneksyon na win-win situation ba para sa kanyang magulang at para sa kanya.
0: Yan. Sana ma-aspire mo, marating nyo yun. Alam ko kaya yan. Pwede marating. Naku, salamat ka agad tayo. Pastor Don, ito yung second question ng ating listener. Sabi niya, may kaibigan po akong araw-araw kong kinakausap dati. Pero simula nang nagkaroon siya ng bagong circle, parang ako na lang yung laging naghahabol. Paano po ba tanggapin na baka hindi na kayo pareho ng halaga ng tingin sa friendship? Ay! Nangyayari to. Lalo dun sa, alam niyo yun, pagka magkaibigan kayo, magkaklase kayo. Tapos, saya-saya ng inyong friendship nung college. Tapos, pag-graduate nyo, pasok kayo sa parehong ano, isang kumpanya. Pagdating sa pagpasok mo sa kumpanya, napansin mo, uy, lumalayo na siya. Hindi mo na siya ka-close. Naging iba na yung ka-close niya. Di ba? Ganun. Ano nga ba dapat maging reaction natin doon? Yeah. Sige nga po, Pastor.
1: So, simula talaga, Kuya Pilo, medyo masakit, ano? Lalo, siyempre, yung nagbigay ka na ng emotional investment sa iyong kaibigan at itinuring mo talaga na yung sinasabi sa Bible nga that there's a friend that sticks closer than a sibling or than a brother, than a sister.
0: Yeah.
1: Na parang pinag-isa nyo na yung inyong puso at doon ka ng hawak na BFF kayo. Talagang walang iwanan. Kaso nga, nagkataon may mga seasons of life, may mga mangyayari na mga bagay-bagay. So una't higit sa lahat, naintindihan natin at validate, binavalidate natin yung iyong nararamdaman. Totoo naman na magtatanong at magkakaroon ka talaga ng ganyang saloobin para sa iyong kaibigan. However, siyempre yung narrative natin, ito yung story ang binubuo natin sa ating isipan. Mm-hmm. Ang nice muna natin ay i-approach mo yung iyong kaibigan para mawala ang pag-agam-agam. Tanungin mo sa pamamaraan na hindi naman obvious, kung hindi, i-assess mo lang na sa palagay mo ay paano mo magkukuha yung pagtatansya ng kanyang friendship pa rin para sa'yo.
0: Yeah.
1: Kasi hindi natawag nating jealousy nga, di ba? Na sa isang puntos, masakit talaga, pero kung mas palalawakin ang pananaw at perspective, di ba, kung ikaw ay may kaibigan, magiging masaya ka kung magkakaroon pa rin siya ng iba pang kaibigan.
0: Actually,
1: at kung sakali, sikapin, opo, sikapin niya, Kuya Pilo, na kaibiganin din yung bagong kaibigan. At kumbaga, yung two sa company, pero three is, sabihin natin, maging tatlo, maging apat, o edi yung circle of friends nyo lumalaki. At tapos, nagpapatuloy pa rin kayong dalawa na mas malalim yung inyong pakikipagkaibigan. But at least, kilala mo at alam mo na rin kung paano kaibiganin. Kasi kapag naramdaman ng iyong kaibigan na possessive ka, na parang nakikita yung pagtatampo mo dahil sa iba, eh, siyempre, nakakabahala yun sa kanya. At hindi natin kontrolado kung anong maaaring kanyang isipin, na baka rin posibleng yun pa, yung tuloy-tuloy na magpalayo sa kanya, or posible naman na manumbalik siya. So we don't know. Pero gayon pa man, ay mag-reach out pa din kung talagang ikaw yung nagpapahalaga. Meron talaga kasing kaibigan na ganun. At kung sakasakaling ikaw man yung naghahabol ng naghahabol, huwag kang masaktan. Naipakita mo sa kanya na isa kang tunay na kaibigan na nagmamalasakit.
0: Yun. Well, alam mo, Pastor Don, ang kagustuhan ko sa isang church, ano? Kasi, di ba, minsan, kapag kunwari, in-invite mo ang kaibigan mo sa church, darating yung point na sa church, magkasama kayo, pero meron ding nagkakaroon ng independence dahil kailangan lang humiwalay, magkaroon ng kanya-kanyang cell group, magkaroon din ng kanya-kanyang group interest, dahil sa loob ng church, andun yung spirituality ng inyong individual na individual character development. So, maganda dahil importante na may independence din tayo. Ano? Hindi naman lagi kang clingy. Hindi lagi kang dikit dun sa kaibigan mo. But, you know, it would be very healthy na meron kang tamang-tama lang na closeness, and then tamang-tama din na independence. I-hit mo yon, ang sarap nun. Dahil growing up tayo lahat. We can be independent. We can be close. At malalaman mo habang nakaka-contribute ka sa kapwa mo, nakaka-close ka sa kanila. Wow! Yan. Ito pa isang tanong, Pastor Don. No, dire-diretso tayo. Sabi niya, breadwinner po ako sa pamilya namin. At kada sweldo, parang ubos agad sa bilis ng utang. Ayun, minsan, nakikita ko sa mga kaedad kong nakakapag-ipon at nakakapag-enjoy. Tapos nagigilty ako dahil naisip ko yun. Mali po bang mapagod sa responsibilidad? Wow! Lahat, lahat yata ng tao, ganito kalagayan. Sige nga, Pastor Don, I'm sure na-encounter nyo to na sa personal na buhay tsaka sa mga kasama natin sa churches.
1: So, gaya po ng nauna, no, Kuya Pilo, naiintindihan po natin yung kanyang nararamdaman. So, yan po ay tunay na nararanasan, tunay na nararamdaman, at wala pong mali o sasabihin po natin hindi tama na maramdaman yung inyong kapaguran sa bagay na yan.
0: Oh, tama lang.
1: However, that's sana po maitanong nyo rin sa sarili nyo na baka yan din po ang naramdaman ng inyong mga magulang habang kayo pinapalaki. Maaring yaan ang inyong damdamin ngayon, pero sana sumagi din sa isipan nyo, si nanay kaya si tatay, nung kami binubuhay, meron ba sila kayang angal? Di ba, nung pong sila ay nagsusumikap, pinag-aaral tayo, pinalalaki tayo, pinapakain tayo bawat araw, dinadamitan tayo, ginagastosan tayo. Baka posibleng yan din yung kanilang naramdaman. Kumustahin naman natin at bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga sakripisyong yon. Mula sa ating mga magulang. Perhaps, baka isang malaking bagay yon na hindi man makapagpabago agad ng damdamin natin, pero makapagpaliwanag naman sa ating isipan at kahit paano ay makapagbukas ng ating kalooban tungkol sa kanila ring pinagdaanan. Ano po? At syempre, umaasa naman tayo na sa ganyang bagay ay yung inyong pagpapagal, yung inyong pagsasakripisyo, pasasaan ba yan kung ipagpapatuloy natin at hindi tayo, bagamat tayo nanghihina, bagamat tayo ay nasasaktan, bagamat tayo napapagod, pero kung hindi tayo magsasawa, ilagay natin sa ating isipan ng bawat araw ay regalo pa rin ng Diyos. Gaano man ang mga struggles natin, ay magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Meron tayong trabaho. Now, hindi ko ginagamit ito para maging simplistic. No?
0: Yeah.
1: Kung hindi yung realization ba na ayoko, Kuya Pilo, kasi na dumating sa puntos na buti ka pa nga may trabaho, yung iba nga wala. Ayokong ganun eh. Kung hindi, yung konsepto ba na ito ako, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon at yung mga magulang ko, naghirap din para sa akin. Kakainin na lang nila, ibibigay pa para sa mga bata. Di ba, sila ang guto, makakain lang kami.
0: Meron talagang tunay na daing yung pagiging breadwinner. Merong hirap talaga na kumikita ka pero nawawala na kaagad. Pero alam niyo, Pastor Don, na dito sa tanong na ito, na-realize ko. Minsan yung perang inipon mo, wala naman talagang mabuting nagawa pa yon, unless nagagamitin mo sa mga kabutihan. Parang yung si Joseph do sa Bible, inipon niya yung 20% ng mga ani.
1: Yes.
0: Ang dami nun. Iba yung sitwasyon na yun dahil kasi iniipon niya dahil may darating na tagtuyo, may darating na taggutom. Kaya ibig sabihin, kahit ang dami-dami niyang ipon, alam niyang para sa mabuting bagay na nagagamitin niya yun. Kumpara doon sa mga taong nag-iipon, pero wala naman talaga mabuting pakay para doon sa iniipon nila. Parang gusto ko lang malaki yung gusto ko lang malaki yung aking bank account para ano? Wala lang, pang secure lang. Para bang ganun. De, may mga nag-iipon na out of worry, pero si Joseph sa Bible, nag-ipon siya out
1: for
0: of
1: a good purpose.
0: A good purpose, a very real tunay na alam niya, galing sa Diyos, na darating yung taggutom. Alam niya yun. So, a very, very real purpose. Pero eto nga, kapag ikaw ay kumikita at bumagastos ka para sa mabuting resulta, ang mabuting resulta, natutustusan yung kailangan ninyo, renta, pagkain, lahat ng mga bills, natutustusan. It's a good thing. Maubos man yun, may mabuting kapalit, may mabuting nagawa.
1: Correct.
0: Pero syempre, gusto natin makaipon. Eh, bakit hindi? Kung makaipon, edi good. Kasi meron pa ako nakausap one time. Basta, ang sabi niya, hirap na hirap na siya. With breadwinner din. Hirap na hirap na siya. Kasi kada buwan, ubos lahat. Wala siyang napupunta. Maski yung sa sarili niya, hindi niya nagagastos. Hindi man niya siya makabili nung sarili niyang kahit mamili man lang nung paborito niya pa. Matreat man lang yung sarili sa isang restaurant na fast food. Hindi niya magawa. Lahat napupunta sa kanya. So, bigat na bigat ang kalooban niya. At sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung paano mangyayari na makakaipong ka kung laging ganun. Pero, isa lang ang choice mo. Kailangan dumagdag yung kito mo. In other words, wala kang ibang choice kundi yumaman. Hindi kung kaya mo, gamitin mo yung kakayahan mo para madagdagan ang kita mo. And then, papayamang ka na.
1: Apo. Sa Kuya Pilo, madagdag ko lang din po. No?
0: Yeah.
1: Kung hindi naman sa luho na uubos yung pinaghihirapan, yung kinikita, hindi naman sa luho, kung hindi talagang sa pang-araw-araw na nagagamit, ay yun ay may napaggagamitan yung sinasabi ni Kuya Pilo. No? may napaggagamitan ng magandang bagay yung iyong pinaghihirapan. Kahit na sabihin natin na hindi sumasapat at tila baga kulang, talagang nakakapagod.
0: Uh-huh.
1: Ang importante sa lahat ng bagay na yan, huwag tayong magsasawa pa din. Kasi the moment na sinukuan natin yan, magdodoble-doble at magkakaroon pa ng domino effect yan. So, totoo, tama yung inyong nararamdaman. At lagi lang makipag-usap sa mga taong mas magbibigay pa ng idea kung paano makadagdag kita. Maganap-hanap ng iba pang mga pagkakataon kung saan may bubuksan na pintuan ng Panginoon para makapag-sideline. Who knows? God is rich in wisdom. God is rich in ideas.
0: Yeah. Alam niyo, Pastor, well, ako dumaan din naman ako doon sa punto na walang-wala talaga. Walang naiipon. Talagang wala halos. Dumating yung punto na minsan, hindi yung pera ang sasandalan mo, kundi yung reputasyon na naidulot ng kahirapan o naidulot ng mga challenges sa buhay. Kasi pagka naging mahusay ka sa gitna ng kahirapan, nagkakaroon ka ng isang reputasyon. Yung reputasyon na hindi ka nakaka-give up. Ikaw yung tipo na hindi ka matatama ng mental health issue dahil kasi sa hirap o dahil sa difficulty na pinagdadaanan. Hindi eh. Tibay ka pa rin dahil alam mo, sa kalagitnaan ng kakulangan, tuloy pa rin ang iyong kabutihan. Hindi ka nag-give up. May mga tao na sa gitna ng kahirapan, nagnakaw. O kaya eh, nasira na yung kanilang kaluluwa. Ayun. Pero sabi nga ng Bible, naaanin mo eh, makuha mo yung buong mundo, tapos nawala naman kaluluwa mo.
1: Tama po.
0: Kaya makikita mo, merong kayamanan na nadudulot sa'yo. Kung merong nababawasan, merong ibang parte na lumalago. Ang daming aspeto ng buhay pagka tinanong mo ang Panginoon sa Biblia. Ang dami. Nakakatuwa yung discussion na to. Pero kaya lang, sobrang kulang pa tayo sa time. Magbe-break muna tayo ngayon para matuloy natin yung discussion na yan. Ang sarap na yan. Sa pagbabalik po ng Heartline, maya-maya lang, don't go away, we'll be right back. Stay tuned. Okay? Diyan lang, mga kaagapan.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

Thank you po mga kaagapay at talagang malaking pasasalamat na kasama namin kayo dito. Kaya magandang araw sa lahat na kung saan man kayo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya kagaya ni Kuya Edgar at Ate Rose Ineveso, ayan, tsaka si Ephraim and Erica dyan sa UAE. Hello, kamusta kayo? Ay, Ephraim and Erica kasama si Caleb. Malaki na si Caleb, ay, anak nyo. Ha? Andyan na pala kayo sa Canada. Ayan, nakikinig sila doon. Pastor Retty Cadiong, Pastora Stephanie Cadiong, tsaka si Resene and Rejoice. Kamusta kayo dyan? Nasa Olonga po. And thank you very much sa Light Church na isang ilaw talaga dyan sa lugar nyo sa Olonga po. Sa California naman, si Pastor Tito Falguera, kasama si Ate Des Agkawili, at sa California din, si Ate Claire Cartel. Good to see you, okay, Ate Claire. Yan. And si Chi Santos, Chi Bumanlag Santos, Kuya Arnie and Sarah Bersenio dyan din sa US. At sa Guam, ang ating mga nakikinig, si Ate Vicky Dulcero Galino. Hello, kamusta ka na? And thank you very much. Malapit na birthday mo, Ging! Ate Ging! At kasama ang asawa niya, si Kuya Ferdy. Sila Mr. and Mrs. Katabay. Thank you. Kamusta kayo? How are you, Ate Ging? Advance happy birthday sa iyo. Ano? Oh, salamat sa greetings mo sa akin. Si Malen, tsaka si Karen Damian din, na naandyan sa Japan. Silang lahat naandyan sa Japan, sa Tokyo Baptist Church. And thank you for listening to us dito sa si mga kasama natin sa US, si Kuya Monde and Shanine Bernal. Kasama si Isabel, ang anak

0: Bakit 20%? Parang hindi yata kasha. Kasi kung yung 7 years, 80% ang iyong ginagamit, eh pagdating nung 7 years na tagtuyo, 20% lang ang meron ka para sa 7 taon na yun. Isabi, paano kumasya yun? Medyo may milagro doon, ano? Napansin niyo, may milagro.
1: Yes.
0: 20% para sa buong 7 taon. Samantalang yung nakalipas na sagana, nung sagana, 80% ang kinonsumo nung mga tao. So, ang laki ng difference. Parang four times na nabawasan yung ano. So, pero magaling sila na mag-manage ng, sa panahon ng gipit, kaya mong paandarin ang bayan sa halagang 20% lang. Wow. Yes. Ang galing ng skill. It's a skill. It's not an economic problem. It's a skill problem. And so, doon ko nakita, Pastor Don, huwag kang aasa sa kakayahan ng pera. Aasa ka sa pagpapagaling at pagpapalaganap ng talino sa buhay sa iyo. Kabutihang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Madami yun. And then, yun, doon ko nga narinasan. Yung pagkamaganda reputasyon mo, nagawa mong mabuhay ang iyong bansa sa maliit na amount, which nangyari na rin yun sa North and sa South Korea, nagawa nila yun. Sa Taiwan, nagawa nila sa maliit na budget. Israel, nagawa rin nila sa maliit na budget. Napalaganap nila at napaunlad nila ang kanilang bayan. Ang nangyari, yung kalidad ng mga tao, yung karakter ng mga tao ang nabago. At ang naghango, hindi pera. Ay, ang sarap i-share to sa'yo, Pastor Don. May times kami ni wifey, walang-wala talaga. Pero dahil na lang sa reputasyon, dahil na lang sa pagkakakilala sa'yo, sa asawa ko, tsasa, minsan nalilibre kaming Boracay, nalilibre kami sa resort, nalilibre kami sa ibang lugar. At may mga pagkakataon na i-invite kami mag-speak sa ibang bansa, all expenses paid. Hindi dahil sa mayamang kami, kundi dahil sa may reputasyon, meron kang mayaambag dun sa mga tao. At magtataka ka na sa gitna ng walang-wala naman kayo, tapos doon ka pa nakapunta sa ibang bansa, walang-wala naman kayo, doon ka pa nakaranas ng sagana na mapailagay ka sa hotel, mga ganun. Kasi mayong reputation na ibigay siya. Tapos, yung walang-wala ka naman, hindi ka naman nagma-marketing, hindi ka naman nagpo-promo, pero biglang iimbitahin ka ng isang malaking kumpanya dahil kasi alam nila mayroong kakayahan na ganito, ganun. And really, may mga times doon sa lugar na kinabibilangan mo o kaya yung mga lugar ng trabaho mo, yung reputation mo, pagka kumalat doon, doon ka nagkakaroon ng karanasang ma-promote. Kasi alam nila, kalidad ng pagkatao mo. Sa hirap at ginhawa, anong klaseng tao meron ka. Kaya ang sarap pag-usapan nito kasi maraming blessing talaga na hindi convertible to pera. Pero yun ang maharapin, pera ka. Maraming blessing sa paggawa at pagkilos ng mabuti. Nagbibuild din yun na mabuting reputasyon sa inyo. Kaya yung listener natin, yung nagtanong kanina na breadwinner ka, oo, mahirap, mauubos at mauubos yung pera. Pero yung kabutihang tao, hindi ka maubusan noon.
1: Yes.
0: Makakaraos ka dyan. Wow. Hey! Ako, ito, Pastor Don. Ito naman, mayroon tayong tanong uli, sabi ng ating listener. Recently po, namatay yung alaga kong aso. Oh, namatagal ko nang kasama. Simula noon, parang wala akong gana sa lahat. Pero nahihiya akong ikwento sa iba kasi baka sabihin, aso lang naman. Bakit po sobrang bigat pa rin kahit ilang linggo na? Oo, ay, mabigat talaga din. Ako nga eh, yung pusa, alam mo, Pastor Don, yung pusang kalye, yung hindi naman amin. Gagala-gala lang. Araw-araw dumadaan dito para kumain. Ayan, natumatambay din. So natutuwa ako. Isa kinakausap ni wife. Ganun. Nung nawala siya, malungkot. Ano kaya magandang gawin? Pastor Don.
2: Close to heart, Kuya Piloy, yung ano eh, question o paglalahat sa atin ng ating ano, nagbigay ng una, nagpapasalamat tayo dahil naikwento mo sa amin. Oo, ano?
0: Na, sana napagdaan ng lahat ng tao nakita.
2: Naalala ko, Kuya Pilo, ang misis ko eh, hindi ito mahilig noon sa kahit klase ng pet. No? Pero

0: So, kami kasing mga magkakapatid, lumaki kami na mga pet lovers. So, ayun,
1: Oh.
0: nahawa na din siya. At yung first time ever na napamahal sa kanyang aso, na talaga namang nung may nangyari na hindi maganda at namatay, ay talaga namang first time din na nakita kong ganun siya. Hindi lang basta umiyak, kung hindi sobrang namighati ang misis ko, no, dahil doon. So, yung mga tipong ganong bagay. Kaya, sa atin pong listener, hindi po kayo nag-isa at hindi
1: Yes.
0: po katawa-tawa yung inyong nararamdaman. No, lalo tigit, nagkaroon na talaga kayo ng emotional bond together with your pet at minahal nyo yung inyong alaga at binalikan kayo ng pagmamahal ng inyong alaga. Na kung paano nyo siya inaalagaan ay napasaya rin naman kayo ng lubos. No? At siyempre, hindi naman talaga maiiwasan darating at darating ang panahon na merong expiration ang buhay. No? Whether in any life form, every life form has an expiration. Tinakda ang Diyos para dyan. Ano? So, ang gusto lang natin masabi ay ang pagdudulot ninyo ng emotional bond sa ating mga alaga kapag sila ay pumanaw, necessarily may grief talaga. Kaya yan pong pinagdadaanan nyo, katulad ng sinabi nyo, ilang linggo nang nakalipas. Well, there are those na nakaka-recover po sila after several days, there are those after several weeks, and there are those after several months. It's a journey. Now, one experience is different from the others. So, ika nga ay depende.
1: Oh,
0: Siguro,
1: iba-iba
0: magandang bagay
1: talaga.
0: dyan ay, opo, Kuya Pilo. Makakatulong siguro na kung papaano ninyo i-immortalize yung inyong alaga, yung iba ay pinapagawaan nila ng parang some sort of nagpapaprint, nilalagay sa punda ng unan, yung mga ganon. Pero siyempre, depende kung ano yung nakakatulong sa inyo, no? Kung yun yung magpapagaan ng inyong kalooban, so kayo naman ang makakaramdam. Pero kung tingin nyo lang dahil doon ay medyo mas lalong bumibigat ang inyong kalooban, huwag nyo namang gagawin. So what works for one may not necessarily work for the other. So kayo yung nakararamdam, at mas ma-manage ninyo, ang ginagawa naman ng iba, Kuya Pilo, ay sumusubok na mag-adapt ulit ng panibago. Now,
1: Panibago.
0: another emotional
1: Depende kung
0: investment.
1: kaya, gano'n.
0: Yes, oo. So, again, kung ano yung makakapagpagaan sa inyo na inaakala nyo, hindi dahil sa pinapalitan natin yung kanilang alaala, mananatili at mananatili yun. To this day, ang misis ko, yung kanyang unang-unang minahal na aso talaga, medyo kakaiba. Kung tutusin, hindi niya nga aso yun eh. Aso yun na nung lumipat kami ng bahay, eh, merong nanganak na aso. Tapos itong aso na to, tuwang-tuwa naman siyang lagi nandoon sa ano namin, doon sa aming ano, bakuran na inuupahan namin. Tapos eh mahilig kami noon magpatugtog ng mga papuring awit sa Panginoon. Nung binuksan namin yung pinto, pasok siya doon sa loob ng bahay namin at cassette tape pa. Kuya Pilo, ang gamit namin noon, yung cassette
1: Wow, tagal na
0: player.
1: yun, ha?
0: Cassette player, wala pang mga digital-digital noon. Pupuesto siya kung saan nandoon yung cassette player, doon siya hihiga habang may patugtog ng mga papuring awit. Kaya
1: Oh,
0: sabi ng misis
1: wow.
0: ko, ay, ate na to, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi atin yan, sa kapitbahay yan. Nung nilipat na kami ng bahay, sabi ng may-ari, o baka gusto niyo nang dalhin yan. Lagi naman nasa inyo yan. Ayaw naman umuwi dito sa amin. Laging dyan gusto. Ay talaga po, bibigay niyo na sa amin. Oh, sige, dalhin niyo na yan. Yun yung unang-unang minahal na misis ko to this day. And Kuya Pilo, this dog was gone for 20 years na. And to this day, pag naalala ng misis ko, meron pa rin kurot sa puso niya. Dahil ito yung pinakamabait, pinakamatalino naming naging aso. Nagkaroon kami ng maraming aso. So far, wala pang nakakamatch sa kanyang ginawang pagmamahal sa amin at kung papaano yung naging bonding. Sa iba yung lengguwahe niya, Kuya Pilo. Aspin lang siya pero iba yung lengguwahe niya talaga. At yun yung nakaagaw ng puso ng misis ko na hindi ako nagselos.
1: So paano siya nakakope dahil lost, nawala eh? Paano siya nag-cope doon? Ang ginawa niya?
0: Ang ano ng misis ko talagang, yun, una siyempre, iniligay niya sa isipan niya na may expiration talaga. At ang masaklap nga dito, Kuya Pilo, no? Yung kapatid pa ng misis ko ang nakadali doon sa aso na yon. Nasagasaan siya. So hindi siya namatay ng natural. So ganun talaga kasakit.
1: Untimely death.
0: Nakatulong naman sa misis, yes, Kuya Pilo. Nakatulong sa misis ko dahil mas vinalyo niya yung nararamdaman ng kapatid niya na nakasagasa dahil sobrang na guilty dahil alam na nila wala kaming anak, itinuring naming anak yung aso. So talagang sobrang tigati din nung kapatid ni Mrs. dahil sa nagawa doon sa aso. So nung nakita ng Mrs. ko na ganon ang naging epekto sa kapatid niya, talagang mas nangibabaw yung pagalingin niya yung sarili niya para sa kapakanan ng brother niya. So doon naman siya nang galing, no? So kahit na ngayon ay naaalala, kumbaga

0: Ito, paalala sa atin na hindi tayo immortal. Tayo ay mamamatay din. Lahat ng bagay na yan, lilipas, babalik sa Panginoon. Lahat ng yan. Pero yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, walang reunion na ine-expect.
1: Yun lang po, Kuya Pilo. Totoo.
0: Kaya concern ko to dun sa mga taong nakikinig ngayon. Kung ikaw ay hindi naniniwalang may Diyos, eh hindi ka nag-i-expect ng reunion doon sa mga taong nawala o kaya sa mga aso na nawala. Ay, ako sure ako na sa kabutihan ng Diyos, kung ano yung marubdob sa puso natin, ipagkakaloob niya, magkakaroon ng reunion yun. Sigurado ako doon. Yun. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng sigla sa bawat araw kahit mayroong kawalan, kahit nawala na. Nagbibigay sa'yo ng sigla na alam mong for now, hindi kayo makikita, pero darating yung time, makikita kayo uli sa mas magandang lugar. And I really appreciate that. Kasi ang inaidudulot naman nun, mapapansin mo, magandang pananaw sa buhay, mapag-asa ka, mayroon kang ini-expect na kagaanan sa iyong buhay na alam mo, kaya mong sagupain kahit anong hirap dito sa mundo dahil yung kamatayan na yan, pwede naman mabawi eh. Yun. Pero for those people sa inyo, mga kaagape, kung kayo nakikinig at hindi nyo pa nakikilala ang Panginoong Diyos, alam kong hinahanap-hanap nyo rin yung meron kayong sigla ng buhay dahil alam nyo pwedeng mapalitan pa to, hindi permanenteng ganito ang buhay natin. Mapapalitan pa ng kabutihan. Pero kung hindi ka umaasa na ang Panginoon ay may ipinagkaloob na, na kalagtasan, mahirap yun. Ang hirap. Kaya tanggapin nyo na ang Panginoon ngayon.
1: Totoo po.
0: Kapagligtas nyo at ang inyong Panginoon na Lord and Savior sa inyong buhay, makikita ninyo yung malaking difference kung paano mabuhay sa ganung plataform, sa ganung plane of life. Yan.
1: Correct, Kuya Pilo. I agree.
0: Naku. Well, pagpalain tayo na mortal man tayo, hindi hadlang yan sa pagiging masigla sa buhay. Okay? Ayan. Ay, may tanong pa tayo uli, Pastor John. Okay na ho ba, Pastor Don? Sabi niya,
1: Opo, Kuya Pilo.
0: Ayan. Eh, sabi niya, may asawa po ako. Pero pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako sa bahay. Wow. Sakit. I'm sorry. Hindi naman kami laging nag-aaway, pero parang wala na kaming connection at hindi ko alam paano ibalik. Normal lang po ba na ma-feel lonely kahit may kasama ka na? Wow. Oh, mga may asawa dyan, ha? Oh, ilan niyo yung, eto, yung upuan niyo, lapit.
1: Yeah. Oh. Medyo nakakalungkot na mapakinggan, no, Kuya Pilo, itong ating listener, yung kanyang pinagdadaanan sa kasalukuyan.
0: Eh, uso to. Uso to.
1: Totoo po.
0: Yung mga mag-asawa na may kanya-kanya nang ginagawa.
1: May mga pinagkakaabalahan. Yeah. Tapos pagka nag-usap ay mga mabababaw na bagay na lang. Minsan usapang isip na lang at hindi na, kumbaga isip sa isip, wala na yung mas malalim pa na damdamin sa damdamin na siguro makakatulong sa pagkakataong ito na i-approach nyo po yung inyo pong asawa at magbigay po ng pahiwatig na kayo ay nagkakaroon ng pangungulila sa pamamaraan na hindi pagbibintang sa kanyang kawalan ng panahon kung hindi sa pamamaraan na handa kayo na humakbang para sa inyong ikatatatag at ikalalalim ng inyong pagsasama. Mahirap po talaga na alam mong meron kang asawa at pero pakiramdam mo yun, yung bagay na yan na nag-iisa ka na lang sa bahay, wala ka namang kausap. Masakit po talaga yan. Normal po yung inyong nararamdaman na pangungulila

0: At siyempre, ang gusto natin, kung makakahanap po kayo ng pagkakataon na kayo pong dalawa bilang mag-asawa, kung sakasakali, baka naman po ang inyong asawa ay may pinagdadaanan din. Ano? Di po natin alam kung anong mga kaligiran, baka posibleng ganun din. At kung makukumbinsin nyo po na kayo ay magpa-counseling, kayo pong dalawa, na mag-facilitate kung paano po kayo ay maa-assistihan o magagabayan na mapalalim. Baka kailangan lang merong mamagitan na kung ano pa man yung nagpapahiwalay po sa inyo.
1: Actually, Pastor Don, gusto ko yung sitwasyon nila. No? Hindi sila nag-aaway. Yun lang, para silang kanya-kanya, para silang parang hindi mag-connect, hindi connected. Pero I would recommend, ako, may mga nakaka-counselan ako. Isa sa mga recommendation ko is yung mag-join ka dun sa passion ng asawa mo. Kunwari, for example, passion ng asawa mo, yung nagtatanim, yung nag-ahalaman, plantita, mga ganyan. Sama mo siya dun. Makiplantita ka din, plantito. Makiplantito ka din. Para malaman niya na sumusuport ka doon sa kanyang passion, sa kanya.
0: I appreciate.
1: Kasi doon makikita mo magkoconnect ka. Na iyo ko ya, kunwari, mahilig siyang gumawa ng certain luto. Yung kunwari, mahilig siyang magluto na yung wife ko mahilig magluto ng chicken feet. Ako hindi ako nagluluto ng chicken feet. Pero masarap naman. Tapos nung tinulungan ko na siyang gumawa ng chicken feet na luto, may closeness yung bonding. So,
0: at lalong sumarap, Kuya Pilo, ang chicken feet.
1: Ay, nako, matikman mo chicken feet na.
0: Ayun, no?
1: Pero you know, may mga bagay na makakakonekta ka dahil kasi sumasabay ka dun sa anong nasa puso ng tao. Kailangan maramdaman. I think, hindi lang siguro sa asawa, pati sa anak. Kapag nakonekta mo yun, naka-join ka doon, mararamdaman nila na concerned ka. So, ano yung concern nila? Nagiging involved ka rin doon sa gusto nila maging involved. So, like for example, tuwan-tuwa ako dito sa isang couple na pareho silang kumakanta sa praise and worship. And then, alaman ko na yun yung tanging bagay na magkasama silang ginagawa. And hindi nila give up dahil it keeps on putting them together. It bonds them all together. Na kahit mayroong mga problema ang pinagdadaanan sila, hindi nila ni-skip yun dahil yun yung bonding, yun yung praise and worship nila. And yeah, minsan may pwede kang gawin na parang sari-sarili ninyong ano, tawagin natin parang sarili ninyong ritual. Wari, for example, meron kayong time within the week. Once a week, pumupunta kayo sa isang lugar na pinagkasunduan nyo na yun yung magandang lugar na puntahan nyo lagi every week. Yun. So, it's a very important bonding moment. I love that. Yun, ang sarap nun. Yun. Ay, Pastor Don, ikaw, meron kayong ano, may date kayo mamaya ni, ano, ni Mrs.
0: Yan, ang the usual namin, Kuya Pilo, talagang we walk around.
1: Yeah.
0: Wala lang, basta magkasama lang, naglalakad.
1: Yeah. O jogging. Okay, alam, mainit kayo.
0: Tapos, kami talagang lakad lang, Kuya Pilo. No? We make it a habit na we walk together. Yeah. Kahit na dito sa bahay, magkasabay, magkasalubungan.
1: Yes.
0: Basta we make sure we watch each other para doon sa part ng daily routine namin na talagang baka complete kami ng steps together. So, tapos, yun, kahit walang bibilin sa labas, basta magkasamang magpapalamig lang, magpapahangin. Tapos, ang kadalasan pa namin kaugalian, Kuya Pilo, pagka kami ay medyo naiinit, pupunta kami sa mall, tapos merong bowling, ano kasi, bowling lane dito.
1: Bowling,
0: manonood lang kami ng mga nagbo-bowling. No? Nagbo-bowling. Tapos, yung mga pagka may nakaka-strike, parehas kaming natutuwa. Kasi ang galing nung ano, parang nag-ano kami na. Yung pang usapang hindi malalim na diskusyon, pero
1: may konektado,
0: konektado yung damdamin.
1: Yeah.
0: So doon kami natutuwa na nakaka-relax sa amin na makita yung mga naghahagis ng bola. Tapos minsan nagtatawanan kami at masaya kami makita yung mga naglalaro ng bowling na they really spend time together. ay sila gumagastos pa para doon. Kami natutuwa na kami nakaupo lang doon, pinanonood sila. Hindi kami gumastos, pero masaya din kami kasi nakita namin sila masasaya. Yung mga ganong
1: Yes.
0: tagpo.
1: Amen. Amen. Yan, gawin nyo mga kaagapay. Mga unique na qualities na meron kayo in common, yun, connection yun. Ito pa, college student naman, ito ang tanong niya. College student po ako, at tuwing may recitation o reporting, parang nanginginig talaga ako sa kaba. Kahit prepared naman ako. Pakiramdam ko, husgahan agad ako ng aking mga pagkakamali. Paano po mababawasan yung sobrang takot sa opinion ng ibang tao? Ayan, ako, magandang tanong. Paano ba mababawasan ang sobrang takot sa opinion ng ibang tao? Ayan. Alam niyo yung media natin, ang dami ng opinion na pinapalagay. Mukhang marami sa inyo, takot na kung ano yung napapanood niyo sa media. Ay, nako. Hindi pa naman nagbibigay ng opinion tungkol sa inyo, pero natatakot na tayo. Wow!
0: Yeah.
1: Ayan, mga kaagapay, tingnan natin. Pag-usapan natin yan.
0: May mga tao po talaga, Kuya Pilo, na ano, no? Na parang kumbaga eh, may stage fright, no?
1: Mm-mm.
0: Or recitation anxiety. So may mga tao naman talagang ganyan at hindi ka nag-iisa. No, bagamat siyempre sabihin natin sa karamihan ay nakakapag-recite sila, okay lang. Ang isa siguro sa mga tinitingnan natin dito ay yung expectation mo sa sarili mo.
1: Oh, yeah.
0: Yung takot ka, katulad ng binanggit mo, takot kang magkamali, nakapag kamali, tingin mo ay pagtatawanan ka. Mahirap talaga siyang dalhin. Ano? But somehow, talagang mararanasan at mararanasan natin yan. Kahit naman ako, nagkamali ako, pinagtawanan din naman ako na mali yung sagot ko, palpak. Nakasugat, nakasakit. Pero kinakailangan mo talagang dalhin na may nangyayaring ganon at hindi naman ibig sabihin ay magtatapos ang mundo o gugunaw ang mundo. Mahirap lang talaga siyang dalhin. Ngunit mas maging magandang oportunidad para sa exposure kasi lahat naman ng tao nagkakamali, no? At nagkataon may mga taong natatawa sa pagkakamali, may mga tao naman na sumusuporta at nagbibigay sa atin ng magandang payo. Siguro makakatulong yung mga hakbangin na kung saan ay merong mga personality development at mga pagko-coach sa atin para mas mabawas-bawasan yung concern mo, paano mababawasan ang ganitong bagay. So, ang talagang primarily, wala kang ibang talagang pwedeng gawin kung hindi i-expose mo yung sarili mo sa maraming mga ganong pagkakataon dahil kung hindi mo gagawin, walang pamamaraan para mabawasan yung kaba.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi sa pamamagitan talaga ng pagpa-practice, prepared ka naman katulad ng sinabi mo, siguro yung narrative lang sa isipan mo na sobrang advanced ba na in-anticipate mo agad pa magkakamali ka at pagtatawanan ka. So,
1: pero,
0: give it a try.
1: Mm-mm.
0: Let it loose.
1: Parang pwede naman tanggapin na talaga magkakamali. May kaibigan
0: Correct.
1: Niya ako eh. Sabi niya, kasi ano siya?
0: Ako, Kuya Pilo, marami na akong pagkakamali sa ganyan na sagot.
1: Yeah.
0: Pero,
1: well, yeah.
0: It is what it is.
1: Mm-mm. Ang sabi ng kaibigan ko, sabi niya ganito, kapag trainer siya eh, alam niya na may mga pagkakataong kinakabahan din siya. Kaya lang, sabi niya, I'll do it scared. Takot ako. Gawin ko pa rin ng takot. Yun. And then, after some time, nawawala na yung takot. Kasi ginagawa mo na eh. Kung nagawa mo ng takot, magagawa mo na ng hindi takot. O mababawasan na yun. Ng less. Yun. Kasi gagawin at gagawin mo pa rin eh. Minsan, totoo, kung alam mo importante yung gagawin mo, may takot ka man o wala, gagawin mo pa rin eh. Yun. Yun.
0: Correct, Kuya Pilo. Courage is not the absence of fear, but standing there,
1: yeah.
0: doing what's necessary, and let the thing take its course. Now, gusto ko lang Kuya Pilo madagdag, no? Meron na mga practical techniques para mabawasan yung pagkakaba at itinuturo naman ito sa mga public speaking and all that. So kabilang diyan ay mga pagpe-press ng mga pressure points natin para kumalma tayo or anything na nagpapakalma sa iyo. Katulad halimbawa yung fidget tree na kung ano yung magpapakalma sa iyo, na yung mga ngayon may mga tactile tawag dito na nauuso ngayon,
1: yung mga pinipindot-pindot.
0: Uso ngayon parang sa keyboard palagay mo pa yung mga letters na gusto mo, pipindot-pindot.
1: Nakita ko yun.
0: Meron din, imamasads mo yung, tapos imamasads mo yung dito mo para kumalma, yung mga ganyan. May deep breathing technique for you para kumalma. So may mga mind conditioning na kinakailangan. So all of this makakatulong yan. Pero at the end of the day, talagang kung hindi ka lang din naman maisasalang sa ganong bagay. But we don't know. Baka someday somehow you'll be one of... A great public
1: speakers, yes.
0: Because of that, dahil one day at a time na overcome mo. So we are rooting for you.
1: Yeah.
0: Gaya ng sinabi ng Bible, God has not given us the spirit of fear, but spirit of power, love, and sound mind. So
1: yes.
0: Kasama sa buhay ang kabahan, pero sige lang, malay
1: na
0: natin
1: na
0: darating ang pagkakataon, yan yung mga practical tips and techniques, you can search all about it para sa mga bagay niyan. Pero syempre, ang confidence natin, number one, we are always confident about what the Lord has done in our lives.
1: Yes. Amen. Amen. Naku, salamat dyan. Now, meron pa tayo ilang mga question dito, pero mukhang kulang na tayo sa oras. Pero one short na lang para malaman nyo na merong pake ang buhay, ang Panginoon sa inyo, no? Siguro, it would be best na dito, sa buhay natin, meron tayong mga agam-agam, meron tayong mga fear. Pero pagka naranasan mo ang Diyos, ay nagbibigay lagi araw-araw ng paraan at oportunidad para mabawasan yung mga fear mo. Mararamdaman mo rin. Laging may biyaya at grasa ng Diyos kasama sa'yo. Sige, kaya tuloy ka lang. Public speaking, tuloy mo lang yan. Pag di kita mo, mga limang ulit, pang-anim na ulit, wala na, hindi ka na natatakot. You know, lahat ng mga agam-agam mo, matetesting mo eh. Iko-curse ba ako? I-judge ba ako? Tapos pagdating, nung nagawa mo, wala naman pala. Para makakita mo yan, madidiscover mo. Tapos yung ba, pagka sa buhay, ay mayroong mga agam-agam tayo, baka kung ano mangyari bukas, baka wala na akong pera, mamatay na ako, mga ganon. Pero pagdating ng araw na yon, wala naman pala. Hindi naman totoo yung mga sinabi mo.
0: Yes.
1: Makikita mo, kumikilos ang Diyos diyan. Hindi nangyayari yung worst case scenario. Because God is in control of everything. So with that, Pastor Don, pag-pray po natin just as your prayer for our listeners po. Sige po.
0: Ay, opo. Kagalakan po na kayo po ay may panalangin. Sige po, tayo po ay... mag-alay ng ating mga pagtatagubilin sa Panginoon.
1: Yes.
0: Diyos sa aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito para po sa mga listeners po namin na nagpaunang hakbang ng kanila pong lakas ng loob para maipaabot ang kanila pong mga katanungan. At alam po namin na sa pamamagitan ng ganitong bagay ay naibsan na kahit papaano ang kanila pong mga pasanin, dahil na ipagkaloob nila at naisulat at naipabatid na nila yung kanila pong mga katanungan, pag-agam-agam at kabigatan. Kaya panalangin po namin sa mga sandaling ito na sa lahat ng mga bagay na ito ay makita po nila na ito po inyong maring pamamaraan na rin upang kausapin po sila na magtiwala po sa inyo na kayo ang Diyos na pwede po nilang sandalan, kayo ang Diyos kanilang matatawagan at sa pamamagitan ng inyong paanyaya na magsilapit at tanggapin ang kapahingahang nagmumula po sa inyo at kilalanin ang inyong kapangyarihan, lalo tigit sa mga panahon na tila baga imposible, katulad po ng mga listeners po namin na nagsumikap na, ngunit kapos at kapos pa rin ang kanya pong mga ginagawa, na may pamalas niyo po na meron po kayong bubuksang pintuan at pagpapala para po sa kanila. At mga pamamaraan, hindi po basta lamang tungkol sa pera, kung hindi yung pong mga tunay at magagandang currency gaya po ng respeto, gaya po ng character at integridad. Ito po mga currencies na ito na kanyang magagamit para po sa inyong kalwalatian. Panalangin din po namin para po sa mga mag-asawa na nagkakaroon po ng mga misunderstanding at tila baga ay malayo ang loob sa bawat isa. Ipakita po ninyo ang inyong biyay at kapangyarihan at sa pamamagitan ng inyong kadakilaan ay magkaroon sila na magandang bonding. Para po sa mga nagugulumihanan sa mga direksyon, kayo ang Diyos na naghahatid ng liwanag. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong kalooban at ng inyong kagandang loob at ang bawat isa ay makakilala sa inyong kapangyarihan at magsuko ng buhay. Tanggapin si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas sapagkat sa inyong papuri. Ito ang aming linadalangin at ito'y napakaganda at pinakamagandang regalo po ninyo para sa bawat isa sa amin. Amen and amen.
1: Amen. Praise God. Salamat po, Pastor Don. I really appreciate na kasama namin kayo ngayon. Ano? Talagang blessing ang makasama namin kayo. At kayo mga kapatid, mga kaagapay, blessing din kayo sa amin na malaman namin kung ito ay mayroong maidulot na tulong sa inyo, i-feedback niyo sa amin. Sabihin niyo po sa amin kung paano na-answer, paano nakatulong sa inyo yung ating programa o kung mayroong mga message doon na naging inspirasyon ninyo. That's very, very good. And we hope that we will be hearing from you then. Ano? Well,
0: at ibalita po sa iba, Kuya Pino.
1: Yeah.
0: Opo, ibalita at i-share.
1: By the way, Pastor Don, kung merong magpapa-counsel po sa inyo, paano kayo makakontak?
0: Opo, sa pamamagitan po ng telepono bilang 0936-187-9665. Ayan. So yan po yung ating isa sa mga numero at ang isa naman po ay 0933-816-7999. Maaari din po kayo mag-email sa pamamagitan ng tagapayo@gmail.com.
1: Thank you very much. At pagpapala po sa inyo, God bless po sa inyo, Pastor Don. Ayan. And
0: God bless po.
1: Yes, amen. Ayan po at salamat po ng marami sa inyo, Pastor Don. God bless you always at ang pagpapala ng Diyos ay sumain niyo lagi. Sa inyo din naman, mga kaagapay, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumain niyo at sumama sa inyo sa lahat ng lugar. Ito, itong ating programang ito ay mayroong tema for this time. Mapapansin ninyo, ito'y patungkol sa pag-asa sa Diyos na mayroong bagay na hindi saklaw ng ating kakayahan pero ang Diyos ang kumikilos. Pero meron din tayong dapat gawin na umakyat tayo sa antas ng pagtitiwala sa Panginoon upang hindi tayo magumon, hindi tayo lamunin ng mga nangyayari sa mundo o kaya yung mga nababalitaan natin. O hindi rin tayo lamunin ng ating takot, ng ating kakulangan. May mga bagay na napapatuloy dahil ang Diyos ang kumikilos. Sa maliit o sa malaking resource, merong nagagawa ang Diyos sa atin. Papansinin niyo lang. Sa inyo na hindi nakakilala sa Panginoon, alam ko na medyo hindi madali pang maaro kung paano yung biyaya ng Diyos ay nangyayari sa inyo. Pero kapag kinilala niyo siya, pagka sinabi ninyo sa inyong puso na ang Diyos ay aking Diyos at tagapagligtas sa aking buhay, makikita ninyo na mayroong uri ng Espiritu na kumikilos sa puso niyo. Mayroong kumikilos na bagay na nagsasabing, uy, may mabuti na may hawak ng ating buhay. Ngayon, tsaka sa kabila. Ganun po ang mangyayari. At nakakaasa tayo na ang Diyos ay gagawa ng paraan para sa ating kinabukasan. At hindi siya kailanman aatras sa kahit anong hirap, pero makakaahon tayo sa ating kalagayan. Kahit sa kamatayan ay mayroong plano ang Panginoon. Kamatayan ng kamag-anak, ng mga aso o pusa, kamatayan nating sarili, meron din. Para makita lang natin, may mga bagay na higit pa kaysa sa mundo. At yun yung kilala mo at mayroon kang kaugnayan, magkakilala kayo ng Panginoon at ikaw. So, salamat po mga kaagapay sa inyong pag-antabay dito sa ating programa sa Heartline Friday Edition. Tuloy-tuloy ang Heartline mula Monday hanggang Friday at iba-ibang mga host ang makakasama natin throughout the week. Patuloy tayong magsisilbi at magagabay sa mga katanungan ng ating mga kaagapay dyan. So, kung meron kayong mga follow-up questions, go ahead, send it to us. At kung meron kayong mga gustong linawin, medyo may malabo doon sa ating natalakay, willing kami mag-answer ng questions niyo ulit. Okay? So, ito hindi mangyayari ang broadcast ito kung wala yung kasama natin kaagapay sa broadcast. God bless sa inyo, pati sa FEBC Company Philippines. Thank you very much for your support constantly. At sa inyo, nakaagapay natin. Thank you din sa inyong support. Kita-kita tayo ulit, ha? Next week, Friday. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Pilo, Coach Pilo. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. At I'll see you soon. Okay, God bless. Take care.

0: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Time check, it's 5:30 p.m.
5: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
6: makisakay na.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Express Mate. Today is Friday, at alam kong excited na excited ka nang umuwi sa inyo. Kaya habang ikaw ay nag-aantay ng iyong masasakyan, aba eh makinig ka na, dahil sasabayan ka namin dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Siyempre, walang iba kundi ang programang ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Sa wakas, no, Friday na naman. Karamihan sa atin, eh, ito talaga ang paboritong araw. At habang ikaw ay naglalakad pa uwi, nag-aantay ng masasakyan, o kaya naman siguro ikaw ay nakatingala sa inyong orasan, nag-aantay ka ng mag 6 p.m. para makauwi na. Ayan, eh sabayan mo kami dito sa ating biyahe ngayong araw na ito. Kung nais mong mag-send ng song requests para sa ating programa, i-text mo na yan dito sa ating contact number 0998-843-0573. At pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Siyempre, mag-subscribe ka na rin at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre, kung ikaw naman ay palaging connected sa internet, whether ito man ay via mobile data or Wi-Fi connection, bisitahin mo na ang ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. At syempre, sa mga miyembro or bahagi ng ating Kirian's Official GC, pwede rin kayo dyang mag-send ng inyong mga messages, greetings, pa-shoutouts, or song request ka Express Mate. Ngayong araw na ito, alam kong pagod ka. Alam kong yung iba sa atin ay atat ng umuwi. Kaya naman, hindi muna natin dadaanan ng ating tatlong stopovers. Dahil ngayong araw na ito, wala muna tayong traffic sa ating biyahe. Tuloy-tuloy lamang ang mga musika at awiting inyong mapapakinggan from 5:30 p.m. to 6:30, tama ba ang aking oras? Yes, 6:30 nga. Ayan, samahan niyo ako sa isang oras dito sa ating biyahe. Kaya dahil tuloy-tuloy ang ating biyahe, hindi muna natin dadaanan ang Driver's Drops, Roots on Request at Team Tracks para mas ma-enjoy nyo po ang ating tugtugan at awitan. Kaya ano pang inaantay nyo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto.
3: Inabot po siya doon hindi lamang ng araw kundi buwan. Ang sabi ng Bible, 40 days, so more than one month, pero nainip po ang mga Israelita. Kaya po tinawag nila ang pansin ni Aaron at kanilang hiningi na gawan sila ng Diyos-Diyosan. Alam po ninyo, ito po yung testing ground para po sa mga Israelita na ano ang magiging response nila kapag tahimik na ang paligid. Dahil nasanay sila na nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Subalit si Moses ay wala po roon, kundi kausap ng Panginoon. Ang ganda sana sapagkat doon po sa taas ng bundok ay inihahanda ng Panginoon ang mga alituntunin o kaya po ay mga batas, mga kautusan para sa kanilang pang-araw-araw na buhay na may kinalaman sa pagsamba, may kinalaman sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa, sa paggugobyerno, naroon po, lalong-lalo na sa spiritual at moral na aspeto o area ng kanilang pong buhay. Pero po, habang doon po sa taas, si Moses ay kinakausap at ginagawa ni Moses, inihahanda yung kautusan na mula sa Panginoon. Dito naman sa baba ay na-develop na at dumalago na o kaya tumutubo na ang kanilang kawalan ng pasensya at inakala nila na si Moses ay patay na. Kaya mga kaibigan, makita natin dito ano na ang ating pong buhay pananampalataya, may season nga katulad ng nasabi ko, kumusta po tayo sa panahon na parang tahimik ang Panginoon? Kumusta po tayo sa panahon na tayo'y wala pang kasagutan sa ating panalangin? Kumusta tayo kapag parang hindi nating feel ang presence ng Panginoon? In other words, ay hindi tayo parang hindi normal sa atin ito at syempre tayo pa ay longing for the presence of God, pero ang ating pong reaction ay nakadepend or nakarely more on feelings, more on the five senses na kung saan yun naman po ang kabaliktaran na nais ng Panginoon na pamumuhay natin dahil we need to depend on our faith. Dahil sa relasyon natin sa Panginoon, pagsunod natin sa Panginoon, it requires faith. Kailangan ng pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God, ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya po, ano po ang dapat nating maging response? Ano ang tamang response natin kapag nasa silent season po tayo? Unang-una po, mga kapatid, we need to wait with faith. Dapat tayo maghintay ng mayroong pananampalataya. Okay po na tayo naghihintay, pero katulad po ng mga Israelites nito, naghintay po sila, pero ang problema yung kanilang pananampalataya na isang tabi po nila. Sabi nga ng verse 1,

when the people saw that Moses delayed, wala pa, hindi pa bumababa, doon na po nagsimula, nag-request po sila. So minsan, ini-interpret po natin ang pagiging silent ni Lord as abandonment ng ating Panginoon. Minsan kapag ang ating panalangin ay walang katugunan, minsan ang ating pangangailangan ay wala pa yung provision, yung ating pong pananampalataya ay humihina at ang pagtitiwala sa ating Panginoon ay nai-compromise po natin. Kaya po, silent or God silence, it doesn't mean God is absent. Katulad po ng isang butil or binhi na pag ito'y itinanong mo sa lupa, hindi natin nakikita yung surface noon. Maaring nakikita natin part doon po ng butil o buto ay nakausli, pero hindi natin nakikita doon sa ilalim ng ground ng lupa, mayroon pong activity, mayroon pong action, mayroon pong nagaganap. Katulad din po sa senaryong ito, hindi nila nakikita si Moses at ang pag-uusap nila ng Panginoon, pero mayroong action, may nangyayari. Samantala, dito naman sa baba, inakala nilang wala nang activity. So ganun din po sa ating pong pananampalataya, mga kapatid. Pero kinakailangan yung ating pananampalataya ay ating pong palakasin at patatagin ng salita ng Panginoon. Lalo na sa panahon na ito, we need the Word of God. Ang sabi nga po, mga kapatid, without ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Meron kang responsibilidad. Kailangan mong palaguin, palakasin ang iyong pananampalataya. Kasi yan po ang pinaka-medium natin dito po sa buhay, sa physical at sa spiritual. Yan po ang currency po natin. Kumbaga, hindi po pwedeng wala po tayo niyan. Kinaka-activate po natin yan. Kaya paano po maghintay ng tama kapag tila baga ang Diyos ay silensyo o parang walang ginagawa? Kinakailangan po una maghintay ng mayroong pananampalataya. Tulad po ni Jose o ni Joseph nung siya po ay nasa bilangguan. At the age of 17, binigyan siya ng panaginip ni Lord. Sa loob ng 13 years, siya ay na-imprison, nabilanggo o nakulong. Pero sa edad na 30, pinulfill ng Panginoon yung kanyang panaginip at yung plano ng Panginoon para sa kanyang buhay. At ang kagandahan sa istorya ng buhay ni Joseph, samantalang siya ay nasa bilangguan, nagsasucceed po siya, nagpro-prosper po siya. Ano po yung sikreto niya? Because Joseph was with God and God was with Joseph. In other words, mayroon pong pag-maintain ng magandang relasyon sa Panginoon. Activated ang pananampalataya ni Joseph sa ating Panginoon. Hindi po na-shaken or nayanig ang kanyang tiwala sa ating Panginoon. And alam natin yung pong kwento. Nagipo siyang next in rank sa pinakamakapangyarihang tao noong panahon po nila. At sinold niya ang suliranin and possible na pagkamatay ng kanyang lahi dahil po sa panahong yun ay talaga pong hindi lamang sa Egypt nararanasan ang tagutom, ano po, kundi sa lahat ng panig ng mundo, the known world nung panahon na iyon. Kaya waiting seasons reveals what we truly trust. Pinapahintulutan ito ng Panginoon at diyan nahahayag kung ano talaga ang laman ng ating pong puso at kung saan po tayo nagtitiwala. Kaya po, mga kapatid, minsan kahit hindi natin nakikita, ano ho, pero ang pananampalataya na dapat pong makita ito. Sabi nga po, we live by faith and not by sight.
In Psalms 27 verse 14, ang sabi po, "Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart." Napakaganda. Amen. Kaya wag po natin mapagkamali na ang silence ay rejection ng Panginoon or abandonment ng Panginoon, but ang ating Panginoon ay hinuhubog niya ang ating pong karakter at inihahayag niya ano po ang ating pong panawagan. Kaya faith trust God even when nothing seems to be happening. Mayroon niyang awitin, ano, sabi po, "Even when I don't see it, God is moving. God is doing something." Ano po? Kaya that's the first thing na tamang response kung tayo po'y dumaraan sa silent season. Pangalawa po, walk in faithfulness. Hindi lamang po walk in faith, but in faithfulness. I believe itong walk in faithfulness ay practical aspect ng ating pananampalataya. Sabi po ng verse 2, Aaron said, "Break off the golden earrings." Bigay ninyo ang inyong mga hikaw, ang inyong mga alahas. Bigay ninyo sa akin mga ginto. Bigay ninyo sa akin. So dito po si Aaron ay bumigay sa pressure. Alam ni Aaron kung sino ang tunay na Diyos. Pero bakit po siya ay bumigay sa pressure? Bakit po siya ay nadiskaril sa situation na ito? Bakit po isinuko niya ang kanyang pananampalataya? Bakit po, mga kapatid, ang tao ang kanyang sinunod? Bakit po siya nagipag-compromise? There are times, mga kapatid, na talagang hindi lamang tayo dapat paniwalaan sa ating mga sinasabi, kundi nasusubok ang ating sinasabi o itinuturo sa pamamagitan ng ating pong pang-araw-araw na aplikasyon sa ating pong buhay. Kinakailangan lumakad po tayo ng may katapatan sa ating pong Panginoon. Tulad po ni Daniel, siya po'y nanindigan kahit na po naitaya o nakataya ang kanyang buhay. Alam natin ang kwento, pinatapon po siya doon sa kulungan ng mga leon. Alam niyo po, ang kagandahan noon, yung hari ay talaga pong takot na takot. Ayaw niya mapahamak si Daniel, pero since ganun po talaga ang protocol sa kaharian na ang utos ng hari ay hindi kailanman mababali, na kahit ng hari ay hindi na niya pwede pong gawiin ito. Pero po, naghimala ang Panginoon. Nag-fasting yung mga leon alang-alang sa buhay po ni Daniel. Pero po, mga kapatid, ang maganda po doon, nilakaran niya ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, sa panahon po nating ito, maahamon ang ating pananampalataya. Alam ninyo, mahirap pong tayo po ay patangay sa isang pakikipagkompromiso. At pagkatapos iisipin natin sa susunod ay iiwasan ko na. Ang maganda po niyan, sa simula pa lamang, don't compromise your faith. Dahil the time na iyo pong iko-compromise ang pananampalataya mo, the time na magkakaroon naman ng advantage at iti-take advantage ito ng ating kaaway. Kaya po, tumayo tayo sa ating pananampalataya. Lakaran natin ang ating pananampalataya. We must remain committed sa ating Panginoon. Amen? Na kahit na po ang kultura, ang ating surroundings, ay talaga pong malakas yung pressure. Pero sabi ng Bible, ang pangako niya, greater is He that is in us than He that is in the world. Thirdly po, worship beyond what you can see. Kinakailangan po, tayo po'y sumamba ng higit ano po doon sa ating nakikita. Itong mga Israelita, gusto nila makita ang Diyos. Gusto nilang gumawa ng Diyos na kaya nilang i-control. Kaya nilang ilagay dito, kaya nilang ilagay doon. At ganun po makikita natin. Kaya nilang ibigay ang lahat ng kanilang kayamanan para sa Diyos na kanilang nililikha. Hindi po ganun dapat ang ating maging response. Sabi ni Tomas sa ating
sa kanyang mga kasamahan, kung makikita ko siya, sa kalama ko mananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 20 verse 29, blessed are those who have not seen and yet have believed. Mapalad yung mga hindi pa nakikita pero sumasampalataya. Pang-apat and finally, war against falsehood. Labanan natin ang kasinungalingan. Sabi po, ang tindi, no? Sabi, this is our God. At sabi pa ni Aaron, magkakaroon tayo ng festival, magkakaroon tayo ng piyesta. Isi-celebrate natin ito. Talaga pong nag-give in na po si Aaron. Pero hindi dapat po ganun. Labanan po natin ang lahat ng mga kasinungalingan ng ang kaaway. Kaya po, mga kapatid, anything that takes God right place in our hearts become an idol. Kahit na tayo mga Kristiyano, kahit na tayo mga lingkod ng Panginoon, pwede tayong gumawa ng sarili nating idol na sinasamba na higit pa sa ating Diyos. Maaring ang success, relationship, approval, comfort, position, ministry, kahit na po ang ating emotion. In Romans 1:25, ang sabi po, they exchange the truth about God for a lie. Nakakalungkot. Kaya po, ang dapat po natin gawin, when silence comes, we do not panic. Don't compromise. Don't create substitute. Kundi ano po? Wait with faith. Or walk in faithfulness. Worship beyond what you can see. And war against falsehood. The bottom line, brothers and sisters, friends, do not let God's silence push you toward substitutes. Let it deepen your trust in God. Pakinggan po natin ang isang awitin mula po kay Jen Johnson, The Goodness of God.

Amen. Tayo po ay sumandali po munang magpasalamat kay Lord in prayer at sa bago po tayo lubusang magpaalam ano ho at matapos ang ating pong programa. Father God in heaven, we thank you Lord. Tunay nga Panginoon na sa silent season po namin, continue to help us Father God to trust in you Lord. Lord, sa mga kapatid kong ito, naabot na yung salita, maging ang panunod nila ko sa replay, Father God, pagpalain niyo po, mangusap po kayo sa kanila. Maging Panginoon ang radio station na ito. Ang lahat ng pamunuan mula sa aming pong manager, Father God, si Ma'am Yvette, Father God, ang aming supervisor, si Ma'am Melissa, Father, si Kuya June na narito as technician, si Kuya Ramon, Father God, at sa lahat ng staff, Father God. And sa lahat ng tao behind this Father God sa na hindi nakikita sa monitor Father, alam ko po laki ng kanila pong part para po sa success

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

beautiful and blessed Saturday morning sa ating mga kasama na sa pakikinig at pag-antabay sa ating mga programa dito lamang sa Care 104.3 The Way FM. Ito po si Yvette Pao ang inyong kasama para sa 10,000 Reasons and More. Tunay nga na napakaraming dahilan or reasons kung bakit tayo magpapasalamat sa ating mga magulang. And there are 10,000 reasons and more why we say, I love you to our husband and to our wives. And there are 10,000 reasons and more to worship our living God. And there are 10,000 reasons and more para sa buhay natin ay makapagbigay ng honor and glory to our God. Kaya ngayong umaga, samahan niyo po ako sa pagtuklas at pag-aaral ng mga salita ng Diyos na makakapagbigay sa atin ng mga reasons why we should be happy and why we should be thankful sa ating Panginoon. There are 10,000 reasons and more at tayo rin ay makikinig ng mga awitin na talagang makakapagbigay sa atin ng sigla at inspirasyon para sa ating buhay at ganun din sa ating pagtatrabaho sa ating mga gagawin to start today on early Saturday morning.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Diyos, marahay na aga, buenos dias.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Araw ng Sabado ngayon, may pasok ang ilan, walang pasok ang ilan. Kumusta po ang inyong magising ngayong Sabado?
1: Gawin mo ang mabuti. At ang masama ay iwaksin.
0: Welcome po sa programang Makabalang Buhay. Ngayong very early morning of Saturday. Saan man kayo naroroon ngayon, sana'y maabutan kayo ng ating broadcast na nasa mabuting kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko mahanap yung aking salamin.
1: Pamarinsan ng iba.
0: Oo, kaya tiyaga-tiyaga muna tayo ngayon. good morning, gising-gising na. Sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng signal ng FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Good morning mga Albayanos. Kumusta ho kayo ngayong araw na ito? Diyos marahay na agad abi sa mga taga-sursugon, gising-gising na at samahan niyo po ako. Mga masbati niyo, sumayon agad tabi sa iyo na tanan sa tatlong islands ng Masbate, sa Tikang Boreas at Masbate Mainland, mainaaga. Sa mga Cebuano speaking, masbati niyo, sumayon buntag.
1: Mabati ang mabuti, mabuti ang mabati.
0: Good morning din sa mga nandyan sa Samar area. Inabot po ng ating signal na nakatune in sa atin. Maupay nga aga sa inyong tanan. Siyempre, talon tayo papunta sa island ng Rapu-Rapu. Marahay na aga tabi. Mga taga Rapu-Rapu, good morning.

Jabez Napoles. Good morning, sir. Salamat sa iyong warm accommodation. Samahan niyo po ako. Gising na. At mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ito po ang programang Makabulang Buhay. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama niyo po ako, Pastor Rico Jalit. Isus

0: sayang. Sa mga may planong lumabas ngayong araw ng Sabado, kasi yung iba walang pasok eh. Mabuti. Sa mga walang pasok at gustong lumabas, okay lang yun, basta mag-ingat kayo, sobrang init. Hindi ito kakayanin na may mga may mga alta presyon. Kailangan pag meron ka mga ganyang kondisyon, lagi kang iwas sa init. O kaya laging may payong, laging may bit-bit na mga natubig, ano?
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin.
0: Good morning sa mga nandyan na sa Facebook Live. Good morning, Brother Tony. Good morning, Pastor Rico. Asahan na po natin yung mga brownout lagi dahil sa sobrang init ng panahon. Sarabay-sabay gumagamit ng aircon. May aircon na, may electric fan pa. Ay, buti naman, may kurente na daw sila. Praise God.

0: May mamaya-maya ho eh, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Malapit-lapit na. Bangon, bangon, bangon na.
1: Parang isang bugok.
0: Magkape. Taran at magkape tayo. Ha, samahan niyo po ako magkape.
1: Stilo mo.
0: Iorachan.
1: Totoo. Sana'y dumami pa ang lahing mo.
0: Sister Weng, San Miguel Lucanario, blessed Saturday morning, Pastor Rico. Iyo man tabi isa mo, Sister Weng.
1: Di ang mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti.
0: Good morning. At syempre sa mga kasama mo dyan sa bahay. Good morning. Marata na ka mo.
1: Ang mabuti mong gawa, ihahandog sa iyong kapwa. Hanggang timpalay lagi.
0: Ah, umaga-umaga nang gigising ako, ano?
1: Ngunit kung ang iyong gawa talagang ubod ng sama, isusumbong kita sa Panginoon.
0: Ay, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Buti naman salita ng Diyos naman ang ating pag-aralan, ang ating marinig, ano? Kasi sa buong isang linggo, grabe talaga ang mga pangyayari.
1: Piliin ng mabuti.
0: Hindi pa natatapos ang sigalot.
1: ang
0: gulo.
1: Subalit kung man,
0: lalong-lalo na sa politika, ano? Pero wag na nating i-expect na matatapos yan. Dahil nakasulat naman yan sa Biblia eh. In this world you will have troubles. Sabi ni Paul kay Timothy, the last days will be terrible. Eh ngayon nasa last days na tayo eh. Pero bilang mga Kristiyano, aba, hindi tayo dapat nagpapa-apekto. Lalong-lalo na meron tayong mission order. At sa kabila ng mga samotsaring mga pinagdadaanan natin, mga challenges natin, the call remains. We are the light of the world. We are the salt of the earth. We are the ambassadors of Christ. O yun, maliwanag yun ha, ng mga nakasulat sa Biblia. Kaya we should not conform to the pattern of this world. Ha, dapat kahit marami ang mga dinadaanan natin, malinaw pa rin sa ating mga perspektibo, sa ating mga pananaw, ang ating calling bilang mga mananampalataya.

Sa mga walang pasok ngayon, salamat naman sa Panginoon dahil may oras upang kayo ay manatili sa bahay, mag-extend ng inyong mga tulog.

0: na itlog
1: at magpahinga. Salamat sa Diyos. Pero naman sa may mga trabaho pa rin sa ngayon, salamat pa rin sa Diyos. Ta, dawa, Sabado, may trabaho ka, ibig sabihin additional income yan. At saka nakuldakul ngunyan na ding trabaho, ikaw ugwa. O kaya imbis na magmaktol ka tugang, imbis na ano ka, tawag dito, maging mainit ang ulo, maging masaya. Dahil ang araw ng Sabado ay binigyan ka ni Lord ng pagkakataon para kumita.
0: Gawa, ihahandog sa iyong kapwa ang ganting palay laging naroon.
1: Alas 6, this is 6 na rin pagkaaga.
0: Talagang ubod ng sama, isusumbong kita sa Panginoon. Mabati ang mabuti,
1: tayo na ang mag-aaral ng salita ng Diyos.
0: Mabuti ang

Okay, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Kung meron kayong mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa... this is actually a very familiar text coming from the Old Testament, particularly sa Joshua chapter 24, verse 15. Sabi dito, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Yan po ang basihan ng ating pag-aaral ngayon galing sa Joshua chapter 24. Let me start with a short story. Merong isang lighthouse keeper na na-assigned to guard the lighthouse, the post, particularly yung lighthouse. Every night, ships depended on the light to guide them safely through dangerous waters. Yan naman talaga yung ano eh, yung purpose ng mga lighthouse. Isang gabi, yung mga kapitbahay niya, yung lighthouse, came asking for some of his oil. Mm-mm. So may mga kapitbahay siyang pumunta doon para humingi ng oil. So siya naman, napakabait niyang tao. Paunti-unti nagsishare siya ng oil. Then nabalitaan ng mga kapitbahay ulit na iba, ganun ang ginagawa nila, no? Every night pumupunta na sila doon para manghingi ng konting oil na ginagamit doon sa padamlagan sa lighthouse. Alam mo naman, pag nabalitaan baga sa mga remote area na ganyan, uy, ang bait dyan ang, ano, ng caretaker namimigay ng oil. So, nabalitaan ng mga kapitbahay. So, from time to time, pumupunta sila doon para humingi ng oil. Now, one day, na di niya napansin, isang gabi, the oil ran out. Naubusan pala siya ng oil kasi sige niyang pamigay. The oil ran out, so therefore the light went out. That night, several ships crashed against the rocks. Ilang mga ship ang na-disgrasya dahil wala na silang nakitang ilaw doon sa lighthouse. The investigation later concluded, ito makinig kayo, ito yung bunga ng investigation. The lighthouse keeper did not fail because of rebellion. The lighthouse keeper did not fail because of rebellion. The lighthouse keeper did not fail because of yung katamaran or fail sa trabaho. He failed because he neglected his primary responsibility, that is to keep the light burning. So ang kanyang primary responsibility is to keep the light burning. Sa sobrang bait niya, nakalimutan niya na nasacrifice niya na yung kanyang primary responsibility, which is to keep the light burning. Nagisang sobrang bait, magaling makipagkapitbahay, pero sa sobrang niyang bait at magaling makipagkapitbahay, nakalimutan niya na ang kanyang job description ay hindi naman maging friendly. Ang kanyang job description, primary responsibility was or is to keep the light burning. Mga kapatid, sa maraming tahanan ngayon, in many homes today, ang ilaw ay makulimlim. Nakakalimutan ng mga nanay at ng mga tatay ang ating primary responsibility, which is to keep the light burning. Not because of hatred, hindi dahil sa katamaran, not because of intentional destruction, but because of spiritual leadership. The spiritual leadership has slowly run dry. Or is slowly running dry. Nakafocus na tayo sa responsibility ng paghanap buhay, no? To provide for the family. So okay naman yun. But nakakalimutan natin ang responsibility being a spiritual father or to guide our home in the ways of God. Si Joshua, naintindihan niya mga kapatid itong kanyang responsibility. When he declared Joshua 24 verse 15, sabi niya, "As for me
and my household, we will serve the Lord. Napakalinaw ng kanyang stand. Basta nga niya kami, kayo nga niya magpili kayo. Ngayong free na kayo, magpili kayo kung sino ang isi-serve nyo. Pero bilang akin, sa ganang akin, or as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, before a home can shine, the father or the leader must keep the fire burning. Ulitin ko, before a home or a family can shine, the father or the leader must keep the fire burning, because when the life is restored, the light returns to the house. When the spiritual life of the father is strong, the light continues. Tandaan ho natin yan. Ang sabi ng sa Pilipinas, ang nanay daw ay ilaw ng tahanan. Totoo naman po yan. Pero bilang mga Kristiyano, tayo ang ilaw ng sanlibutan. We are the light of the world, especially the father, a believing father and mother. We should be the light, especially to our families. Imagine a house that looks beautiful on the outside. Painted walls, clean floors, nice furnitures. Maganda sa labas. But inside the foundation, there are cracks slowly appearing, or the structures weaken. Ano ang kadadatnan ng bahay na yun? Magandang tingnan sa labas, pero sa loob pala ay unti-unting bumabagsak ang pundasyon, kasi hindi maganda ang pundasyon. Alam mo mga kapatid, many homes today look fine on the social media. But behind closed doors, there is a silence of prayer. No? Distance instead of connection. Tension instead of peace. Spiritual passivity instead of leadership. Maraming mga tahanan ganyan ngayon. Sa totoo lang, napakagandang tingnan sa social media. Kung makapost, grabe. Kala mo napaka-ideal family. Makikita mo dito sa resorts na ito, restaurant na ganyan. Nandun sa na magandang lugar na ganito, bahay bakasyon na ganyan. Minsan maiinggit ka. Pero pag nag-dig deeper ka, ganun pala ang family na yon. Grabe pala ang gulo, grabe pala ang iwal, meron palang mga gulo sa pamilya, may other family pala, mga ganon. So maraming tahanan ganyan ngayon, no? That they look fine on the social media, but behind closed doors, hindi pala sila okay, no? Nalala nyo yung nakaraan nating pinag-usapan, when okay is not okay. Pinapalabas lang na okay for the sake of social media, for the sake of mga tawag dito public claims or declaration. Pero sa totoo pala, hindi naman ganon. At kadalasan, the real issue is not the children, not financial instability, not circumstances. The real issue is spiritual condition of the leader. Malayo kasi sa Diyos ang mga leader ng tahanan, particularly na ang tatay at ang nanay. Because when a man is spiritually drifting, the home drips. Ulitin ko, when a man or the father is spiritually drifting, naturally the home as a whole drifts. Napapalayo din. When a man is divided, the home becomes unstable. But when a man is restored, when a man is godly and restored in his personal relationship with God, something powerful happened in that home. In that home. May kakaibang nangyayari. I know, I'm sure you will agree with me. Let me give you the background of the text. So in Joshua 24, Joshua is not at the end of his life yet.
But darating na nila, they were at the point that he was already dividing the land of Israel into different into 12 tribes. At sila ay maghihiwa-hiwalay na from how many years of being together, and Joshua was the leader. Magdating nila ngayon dito sa Promised Land, ay panahon na nila para mag-report sa kanilang mga tribes. So, but before he did that, before he allowed all the tribes to go to their own respective tribes, Joshua gathered Israel at Shechem and recounts God's faithfulness. Napakabuti ng Panginoon natin sa loob ng 40 years na ating journey from Abraham to the Promised Land. And then he confronted them of their with a decision. Sabi niya, ngayon maghiwa-hiwalay na tayo, hindi ko na kayo magagabayan, kailangan niyo magpili. Choose whom you will serve. Ang Hebrew word ng serve dito, ang ibig sabihin is work for or make a firm decision to live in allegiance to. So kailangan mo manindigan at magpili. Ang mga kausap niya dito, primarily mga tatay ng tahanan eh. Oo, kasi pag ang tatay nag-desisyon, susunod ang kanyang pamilya. So ang kausap niya dito, mga leaders of the family, of the community, of the family. Sabi niya, kailangan niyo manindigan at pumili kung sino ang paglilingkuran niyo. Joshua's declaration is not emotional. It is conventional leadership. Covenantal leadership, no? The context shows the people were surrounded by idolatry. Some still carried the divided loyalties. Now Joshua was calling for an exclusive devotion. So Joshua understood something that must be understood. Sabi ni Joshua, the question was not what is wrong with my home or what is wrong with your home. The real question was, what God is doing in me? No? Anong ginawa ng Panginoon sa atin ng mga raan? At dapat ngayon, ano ba dapat ang ating paninindigan? Hindi po pwede, mga kapatid, sabi ni Joshua, hindi po pwede na na-imagine ko sinasabi ni Joshua eh. Hindi po pwedeng sala sa init, sala sa lamig tayo. Hindi po pwedeng come at may tayo. Hindi po pwede na yung social media ang mag-lead sa family. Hindi po pwede na public opinion na mag-lead sa family. Minsan nakakalungkot na yan eh. Kasi yung mga bata, saan sila kumukuha ng desisyon? Social media. Saan sila kumukuha ng advice? Social media. ChatGPT na nga, meron akong nakilala, no? Nang may problema siya, tinanong niya ang ChatGPT, what to do? Eh, pambira, mechanical, siyempre ang sagot. Siyempre, ano ang sagot niya? Hindi naman tao ang ChatGPT eh. Pero dahil wala na siguro silang makausap, doon na sila humingi ng advice. Can you imagine that? Anak mo sa ChatGPT humingi ng advice. Ha? Pero meron ako nakausap na ganyan. May malaki siyang problema, pumunta sa akin, nagpa-counseling. Sabi niya, alam mo, Pastor, for how many months already, ang kausap ko ChatGPT, tinatanong niya daw, anong gagawin pag ganito, anong gagawin pag ganyan. Ang tanong ko agad doon, nasaan yung mga magulang mo? Ba't hindi sila tanongin nyo? No? So mga kapatid, sa umagang ito, let us look at Joshua's declaration and discover kung paano ang isang spiritual na father can restore the house or can build the home in accordance to God's will. So yun po ang title natin ngayon, A Restored Life Restores Others. Number one, may dalawa lang ako i-share ngayon sa inyo. A restored life makes a decisive commitment. A restored father makes a decisive commitment. Sabi ni Joshua sa verse 15, choose this day. Alam mo mga kapatid, ang restoration of the home begins with a clear personal stand. It begins with a clear personal choice. Ano ba talaga ang gusto ng mangyari natin sa ating pamilya?
Then he followed up with a statement. Sabi niya, "As for me, as for me." So leadership begins with the begins personally before it becomes influential. Dapat sa sarili mo na lang, para sa akin. So si Joshua, dalawa ang kanyang pinanindigan. First and foremost, sinabi niya, kailangan manindigan tayo. We should make a personal stand. And then, pangalawa is a personal choice. Sabi niya, as for me, para sa akin. Joshua does not wait for the nation or does not wait for the approval of anyone else. Hindi siya nagsabi, depende yan sa asawa ko. Depende yan sa mga anak ko. Bilang isang tatay, ang sabi ni Joshua, hindi. Kailangan manindigan, pero para sa akin, as for me and my whole household. So, hindi siya nag-negotiate. Non-negotiable sa kanya ang paglilingkod sa Diyos. Hindi sa kanya, hindi siya nagsabi na, depende, kakausapin ko muna mga anak ko. Kakausapin ko muna ang asawa ko. Depende yan sa aking mother-in-law. Depende yan sa aking father-in-law. Hindi ganun si Joshua bilang isang ama. A resort life is not accidental. It is a result of repentance, surrender, and clear allegiance to God. Before a man can restore his home, he must first restore his heart. Tandaan po natin yan. Kailangan niyang manindigan muna. Walang paninindigan na mangyayari sa mga pamilya, sa mga anak, kung hindi manindigan ng ama. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, bumunta ka ng church. Ang dami-daming mga bata, mga youth, ang daming mga mothers. Nasaan yung mga fathers? Kahit sa ministry, kahit sa mga paglilingkod sa church. Pansin ninyo, dami-dami. Pag mga ushers, puro babae. Kahit sa anong mga ministry, puro babae. Ang mga lalaki, wala. Akala nila, mga lalaki pagdating sa church, ano lang kami, nakatayo lang kami sa likod. Dapat mga ano lang kami doon, spectators lang kami doon. Pero mga kapatid, sabi dito ni Joshua, no, kailangan ang isang ama, ang isang leader ng tahanan ay magkaroon siya ng paninindigan at klaradong stand. Ako bilang isang ama, ako'y maninindigan. I will make a stand that me and my household, we will serve the Lord. Magugulat ka na lang, mga kapatid, kapag kaganyan, ano, na ang tatay mo dating walang pakialam, a father who used to be passive spiritually begins praying daily. Nakakita ka na ba ng yan? Ang ama mismo ng tahanan ang nagli-lead ng prayer sa bahay, leading a family devotion, leading the family to repent. Diba? Na isang magandang ano yun, isang magandang ihimplo pagkaganyan. And I'm sure na pagkaganyan ang ating tahanan, nako, something good is going to happen. Diba? Amen ba doon? Now, I want you to ask yourself now, bilang mga tatay na nakikinig ngayon, sayang, ano, sana nakikinig ang mga tatay at ang mga nanay. Or personally, ito, tanawin mo sa sarili mo, have I truly chosen the Lord as a father? Is my commitment visible daily? If my family followed my example, where would they end up? Malinaw ba ang aking stand bilang isang ama sa spiritual naming buhay? Mga kapatid, sa mga tatay na nandito nakikinig, hindi lang provision, hindi lang tayo provider. We are the leader of our household in terms of their spiritual journey. Tayo dapat yung naninindigan. Basahin mo ang Old Testament. Basahin mo kung sino ang binigyan ni Lord ng direction pagdating sa pamilya. Tatay eh. Tayo ang mga leader eh. Kasi sino ba ang binigyan ng leadership sa bahay? Napakalinaw niyan sa Book of Ephesians. The mothers, the wives are to submit to the leadership of the husband as the husband submits to the leadership of the Lord.
Minsan gustong-gusto lang ng mga tatay yung the mother, the wife should submit to our leadership. Pero meron ba tayong kakayanan? Meron ba tayong tawag dito moral ascendancy na mag-lead sa ating pamilya spiritually? Or mag-lead sa ating pamilya na hindi naman tayo spiritually strong? So this is a challenge, mga kapatid. Before you can lead your family, before you can expect them, ikaw muna manindigan. Yan problema minsan, sa totoo lang, ito bato-bato sa langit, sa totoo lang. Marami tayong mga pinapagawa sa ating mga anak na hindi naman natin nagagawa. Gusto natin pasimbahin ang mga anak natin, pero tayo wala. Pagdating sa church, silensyo tayo. You know, if we want to our children to serve the Lord with joy, dapat nakikita muna sa atin yun eh. Tayo muna dapat ng mga magulang. No? Hindi yung we will send our children to the church, pero tayo nasa bahay. Tapos magtataka pa tayo, bakit kayo hindi active sa church? Bakit kayo ay kung sino-sino mga barkada ninyo? Bakit hindi kayo actively serving the Lord? Mga kapatid, tularan natin yung ginawa ni Joshua. Siya mismo ang nanindigan. Oh, as for me and my whole household. Wala siyang sinasabi, walang sinabi na, mga anak ko, anong masasabi niyo? Hindi, ako tatay dito eh. Akong binigyan ni Lord ng leadership sa pamilya. Dapat, I should be leading you. Oh, mga father, mga mother, ako po'y kumakatok sa pintuan ng iyong mga puso. Let us lead our family well, especially in serving God. So yun ang una, mga kapatid, ha? A restored life makes a decisive commitment to lead the family. Number two, a restored life influences and restores others. Sabi ng verse na yan, sa verse 15, Joshua continues, and my house, as for me and my house. You notice that he did not say, my house will serve the Lord. My wife will serve the Lord. My children will serve the Lord. He declares leadership responsibility. Sabi niya, as for me and my whole household. Ibig sabihin, sagot ko yan. Ako mismo ang mga ipapangako ko yan. Na ako, ang aking asawa at aking mga anak, maglilingkod kami sa Diyos. Wala kang masasabi dyan na, bahala naman sila kasi mga malalaki na sila, bahala sila mag-serve. Alam mo, nakakalungkot maraming mga ganun eh. No, na para bagang walang command yung father, yung mother, kanya-kanyang buhay. Kung gusto mag-serve, mag-serve. Kung ayaw mag-serve, ayaw din. Si Joshua, napakagandang halimbawa niya. Sabi niya, ako, ipapangako ko. As for me and my household, walang sinabing except kasi mas busy siya. Except si bunso, except si panganay, except si wife. Hindi, sabi niya, ako bilang tatay ng tahanan, as for me and my whole household, we will serve the Lord. Alam niyo, in the ancient time, the head of the household, siya yung nagli-lead ng worship. Siya ang nagli-lead ng values. Siya ang nagli-lead ng direction. Ganun naman talaga dapat eh. Hindi yung, alam mo, yung mga nakasanayan kasi natin, yung tatay, parang provider. Pag-uwi sa bahay, basta naka-turn over na yung pera, tulog na. Wala na siyang pakialam. Pagdating ng Sunday, kung ano-anong inaasikaso sa bahay, wala na kayo magsarimba, basta ako dito lang sa bahay. Mga kapatid, hindi yun ang design ng Panginoon para sa isang tatay, para sa isang magulang. Ang design ng Panginoon sa isang tatay is to lead our household, not only to provide, but to lead them spiritually, to serve God. Alam mo, napakagandang mukha or example na yung tatay mismo ang umaasikaso pag Sunday o mga anak. Ay, let's go. Dapat pagdating sa church, isang row tayo. Magkatabi si nanay, si tatay, mga anak. O kaya they're all serving God. Diba ang saya nun? Kapatid, kung nakikinig ka ngayon, kumusta ang pamilya natin in terms of our service to the Lord? Are we serving God as a family?
o kanya-kanya tayong buhay. Bahala man sila kung ma-observe sila, buhay nila yan. Mga kapatid, hindi ganyan ang hindi ganyan ang design ng Diyos sa isang pamilya. A restored father creates spiritual stability, emotional security, and moral direction. Bilang mga tatay, tayo dapat no ang nag-ano eh. Tayo dapat ang may kumpas. Sabi nga ni Ksenia, tayo ang bastonero sa spiritual stability ng ating mga pamilya. Tayo dapat yung nagli-lead. Tayo dapat ang alam natin. Meron tayong ano eh. Meron tayong tawag dito parang listahan. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang ministry ng aking asawa, ng aking mga anak? Alam mo, a home or a family deteriorates when leadership of the father is absent, especially in the spiritual sense. But a home flourishes when leadership is surrendered to God. Diba? So, kumusta mga tahanan natin, mga kapatid? Ulitin ko, mga kapatid, ang tatay dapat ang nag-create or nagsiset ng spiritual stability sa tahanan. Yun ang design ng Panginoon. Hindi lang yung ano, hindi lang tayo provider, tayo ay leader. Hindi lang tayo leader ng tahanan sa material na bagay. Leader tayo ng tahanan sa spiritual na bagay na direksyon ng ating tahanan. If you are a father, you're listening today, and your perspective is, nandun lang ako sa provision, mga kapatid, nagkakamali ka dyan. Hindi ka lang inatasan ni Lord to provide for your family. Inatasan ka rin ni Lord to lead your family to Christ. To lead your family to Christ. Think of the Philippian jailer in Acts chapter 16, 31-34. When he believed, anong sabi? The whole household was baptized. Yun ang leader. Nangong tatay, tumanggap sa Panginoon, the whole household were baptized. When one man's encounter with Christ changed the entire family. Kung isang tatay, hindi maganda, no? Parang hindi yata magandang tingnan kung ang tatay ay mananampalataya tapos yung mga anak niya ay hindi. Nasaan ang leadership doon? So think about this. You will agree or not agree, but I believe that a restored husband changes the marriage. Kung ang mananampalataya ang husband at matatag sa Panginoon, it changes the marriage life. A marriage life can become a godly marriage. But pag ang leader ay godly, pag ang leader ay may takot sa Diyos, it will change the marriage life. A restored father can change the children's future. I think you will agree. And a restored father can change the culture of the church. The church direction. Can you imagine kung mga tatay ay very active sa church ang mga tatay? Na-imagine na ba ang church na napaka-active ng mga tatay? Hindi sila passive sa church. So tanungin mo sarili mo kapatid. You ask yourself today, what kind of spiritual leader are you in your home as a father? As a mother, anong klaseng spiritual leader tayo? Tayo ba yung mga tatay, mga nanay na very decisive, very strong pagdating sa stand? Hindi, maglilingkod tayo sa Panginoon, lahat. Di ba? Lalo-lalo na habang ang mga bata mo ay kaya, ang mga anak mo ay kaya mo pang kontrolin dahil mga ano pa sila, mga bata pa sila eh. Kasi pag may mga sarili-sarili yung pamilya na yan, mahirap na eh. Pero ngayon, maliliit pa yung mga anak mo. You have to make a strong stand. Hindi, tayong lahat. Magsiserve tayo sa Panginoon kasi pananagutan ko kayo kay Lord. Yun dapat ang malinaw natin na stand. Ang pamilya ba natin ay strong sa kanilang pananampalataya? Ang pamilya ba natin ay naglilingkod sa Diyos? Kung hindi, mga kapatid, you have to start now. Make a stand. Dalawa, mga kapatid. Una, you have to make a stand. Ask for me. We will serve the Lord. Ako bilang leader ng tahanan.
ako maninindigan that we will serve the Lord. Pangalawa, eh, is didamay mo, hindi lang ikaw. As for me and my household, kung restored ka, i-restored mo rin lahat sa pamilya mo. Ibig sabihin, hawaan mo sila sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang ako, pero yung buong household ko, no, paninindigan ko yan. I will make a firm stand. Walang makakalusot. Hindi pwedeng mag-serve sa Panginoon. We will serve the Lord. Yan po dapat ang ating paninindigan bilang mga leader ng tahanan. So, when God restores a life, He intends to restore a household. Hindi pa pwedeng restored ang buhay ng tatay, pero yung household hindi. No, kaya minsan magulo yung ating sosyedad dahil alam mo naman yung family is the smallest unit of the society. The church is composed of families. Kung anong klaseng paninindigan ng isang padre del pamilya, yun ang makikita mo paglabas ng mga anak. Kung disiplinado sila sa bahay, disiplinado din sila sa labas. So this is my challenge, mga kapatid, dito sa makabuluang buhay. Bilang mga tatay, mga nanay, mga padre de pamilya, leader ng ating tahanan, let us make a firm stand. Kumusta kayo? Kumusta ba yung ating tahanan? Are we all serving the Lord? Malinaw ba sa kanila na ang pamilya mo, ang priority ay paglilingkod sa Panginoon? Sinabi mo na ba sa kanila na ako, as for me and my whole family, we will serve the Lord. Hindi pwedeng walang hindi naglilingkod sa atin. Nawa po igabayan ng Diyos ang ating pamilya at nawa po hanggat kaya pa natin mag-lead, hanggang nasa poder pa natin sila, we will really guide them to serve the Lord. Kasi one day mawawala yan sa pamilya natin, they will have their own family. At kung anong klaseng leadership ang pinakita natin sa kanila, yun din ang leadership na posibleng gayahin nila dahil yun ang kinamulatan nila. We cannot say you serve the Lord and yung mga anak mo, you cannot tell them, push them to serve the Lord while you are not serving Him. Sana kagaya ni Joshua. Sana lahat tayo bilang mga tatay, hanggat strong ka pa, hanggat nandyan ka pa, sana lahat tayo ay manindigan din. As for me and my whole household, we will commit to serve the Lord. Makakinig muna tayo sa isang magandang awitin at mamaya magbabalik ho tayo.

0: Yan, sa mga listeners natin sa radyo, nakarinig sila ng magandang awitin. As for me and my house, we will serve the Lord. Ayun ha, mga kapatid, lalo-lalo na kami mga father na nakikinig ngayon, baguhin na natin yung ating pananaw. Correct ka dyan. Ha, yung pananaw natin, basta ako nagpo-provide, ayos na yan. Hindi yun. Isa lang yun sa mga job description natin sa Panginoon. Hindi yun ang main job description natin. Ang main job description natin is i-lead yung pamilya natin to serve the Lord.
1: Mabati ang mabuti
0: by serving God ourselves. Yun ang una doon. Kaway-kaway dyan mga tatay. Sana mabaliktad ang ratio na ng number ng mga fathers sa church. Dami-daming mga mothers sa church, mga youth, pero mga fathers, wala. Birang nagsiserve. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagantabay sa ating programa. Sa susunod na Sabado ulit, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Salamat sa mga pagantabay, salamat sa mga susunod pang makikinig. Salamat sa mga mag-review nito, salamat sa inyong lahat. Ako ay magpapaalam na at tabayanan po ang mga susunod na programa. Ako po ang inyong kaibigan dito kasama tuwing Sabado sa Makabulang Buhay, Pastor Rico Jalit. Bye-bye tabi, God bless everyone.

0: kapwa.
1: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelet, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda!
0: tung tuhod at daliri ko. Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto. Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na.
6: Akuin mo na.
5: Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello po, isang napakaganda at mainit na Sabado ng umaga. Ang aming pong pagbati sa iyo, kaibigang Kakarian. Welcome na naman po sa isa na naman na edisyon ng ating programang Walk Through the Bible. Ito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga makakasama ngayon. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo, kaibigan Kakarian. Sana po ay nakatulog tayo ng mapayapa at mahimbing.
0: Kahit papaano.
1: Lalo po ligdi sa Kabikulan.
0: Yes.
1: Hindi po sa tuwing mga kaimanwa na mga nakamati kitulong sunod-sunod na anong tawag na doon?
0: Linog.
1: Ayun. Shaking lang.
0: Gari na wara so sa emo ano ah.
1: O day ko kaya masabi.
0: Memorya.
1: O takong linog kaya normally expected yan. Gari hello yun ano. Pero ito kaya mga paputol-putol lang ano po.
0: Tsaka segundo lang.
1: Mga pampapukaw lang talaga. Gari ko.
0: Segundo. Perang segundo lang talaga.
1: Sabi nga ni gari sana may natandol ano.
0: But anyway, sana po safe kayo.
1: Yes. Safe at higit sa lahat, tayo po ay mapayapa na nakapagpahinga kagabi.
0: Mm-mm.
1: Yung iba ay nandun muna sa labas ng kanilang mga bahay at medyo tumagal-tagal pang pumasok at namahinga.
0: Nagbabantay para sa family. Oo, tama. But anyway, kung hindi man po kayo masyadong nakapagpahinga at nakatulog kagabi,
1: huwag nyo kaming tutulugan. Dahil may meron tayong napakagandang tema sa ngayon, umaga.
0: Correct. Session 3 na tayo, Pastor Abel, na yes. Ating topic and series po natin on Raise Up a Child. And ngayong araw na ito ay another C. Kung the past two Saturdays po ay dalawang sina ang napag-usapan natin, ano?
1: Ang
0: yung choices
1: and consequences.
0: Ngayon naman ay
1: compassion.
0: Ano ba itong compassion? Bakit mahalaga ito sa pagpapalaki ng ating mga anak? Mamaya po, sino ang ating makakasama pa, Sir Abel?
1: Of course, ang ating makakasama, ang ating isa sa mga trainers at regular teacher at coordinator din po dito ng Walk Through the Bible dito po sa Luzon.
0: Yes.
1: Walang iba kundi si Pastor dito sa Sampan. So mamaya ay ating siyang makakasama.
0: Kaya i-ready na po ang inyong mga ballpen o ang inyong pong mga phones. Kung kayo po ay may mga gustong sabihin sa amin, ballpens, bakit ballpens? Baka gusto niyo mag-take down notes. Di ba pwede naman?
1: Pwede,
0: okay, oo. So, makipaugnayan din po kayo sa amin sa ating pong mga contact information para po sa inyong mga komento, messages, at gusto pa po ninyong i-share sa amin ngayong umagang ito regarding po sa ating topic. Lalo-lalo sa ating mga magulang at maybe siguro sa mga magmamagulang pa lang. Ito po ang ating smart number.

0: Messenger po, nandyan tayo sa Carrion's official GC message lang po. Papasalamat tayo sa technical side ay katuwang po natin si Don Ramon na hindi rin masyadong nakatulog kagabi dito sa ating istasyon. Kaway-kaway Kuya Mon, ano, at yan, patuloy tayong mag-pray at sana nga ay wala nang kasunod pa, ano, na lindol yung nangyari kagabi. Lalo-lalo na dito po sa may Santo Domingo, Albay, sila kasi halos yung nasa center, ano, nung epicenter na tinatawag natin. Sana po ay okay lang kayo at patuloy po na magdasal at maging mapagbantay. Dahil ang lindol, sabi nga, ay walang pinipiling oras sa pag-strike nito. Basta tayo po ay patuloy na maging handa. Alright? So, Pastor Abel, tuloy-tuloy na tayo.
1: Yes, habang tayo ay nandito ngayon sa programang Walk Through the Bible ay atin naman munang mapapakinggan sa napakadang awitin para sa nakaantabay sa radyo at nila naman pong mga paalala sa mga nakaantabay sa FB Live.
0: Tapos sa inyo.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa Pag-aralan Natin.

0: Okay, sa muli ay good morning po sa mga katutok pa lang dito sa programang Walk Through the Bible at lalo na po dito sa segment na pag-usapan natin kung saan natin pong pinag-uusapan ang ating tinalakay, ang tinalakay ng ating teacher na kani-kanila lang na si Pastor Lito Sampan.
1: Sampan, oo.
0: Nako, napaka-ganda, napaka-challenging na topic ang pag-usapan at napakinggan natin sa umagang ito. Compassion. Yeah. Mm. By the way, good morning po kay ating Grace, kay Tano, na nanonood sa ngayon at sa aking kapatid na nanonood din sa Cebu, si
1: yes.
0: Pastor Anthony.
1: Actually, marami tayong nakaantabay yes. ngayon. Si Pastora G. Daisog, si Mamita Dulce, si Helen Grace Nodalo. Good morning, aking kapatid din dito sa Sorsogon, si Eleanor. Ayun, okay.
0: Yes, of course, saglit lang, batiin na natin diretso yung mga ating nakasama na mga kamagagawa dyan sa Alcala. Mm. Sa ating mga tinuruan ng mga bata dyan sa Riverside proxy ng Alcala.
1: Correct.
0: Good morning. And mamaya din po sa Baskaran. Tayo po magkita-kita dyan sa isang church kay sa pangunan ni Pastor Enrich.
1: Yes. Okay. Ayan. Excited na tayo pumunta dyan sa Baskaran.
0: Yes.
1: Hello din kay Jezrad Nuebal. Ayan. Sumagot siya pero ang ating pong hinahanap ay nagsisimula sa letter C. Thank you, Jezrad. I-try mo ulit. Okay. Sige, Pastor Ben.
0: So, papalitan ng spelling pala. Okay. Nabanggit dito sa isang sa mga conclusion na nabanggit ni Pastor Lito. Sabi sa isang statement, if we treat our children with compassion, they are much more likely to grow up to be loving. Nako po, ang usaping pag-ibig, usaping pagmamahal, usaping care o compassion, lalo na sa sanlibutan towards sa ating mga, sa mga tao na kapalibot sa atin. Lalo na na ang mundo ay pasama ng pasama, ay talagang mas uhaw na uhaw at mas nangangailangan ng tunay na pag-ibig. Tunay na pagmamahal. Pag-ibig na kung saan ay walang kondisyon. Pag-ibig na kung saan ay walang hinihinging kapalit. Makikita natin ang sa anumang relasyon, sa anumang samahan, no? Sa ating paligid, sa ating environment. Uhaw na uhaw ang mundo sa ganitong klaseng pag-ibig. At tayo po nakakilala sa Panginoon. Of course, tayo po ang unang inaasahan at we are expected as children of God na makita sa atin ang ganong klaseng pag-ibig. Ang tanong ay, paano yung mga susunod na henerasyon? Paano yung mga tayo na tayo ay wala na? Well, walang iba pong pwede magpatuloy na yun noon kundi ang mga taong na ating nasasakupan. Basically po ang ating mga anak, basically po ang ating mga tinuturuan, ang mga tao na dinala ng Diyos sa ating pangunguna, sa ating mga nasakupan, sa ating pamilya. Kaya mapapansin natin yung mga bata na kahit bata pa lang, no, na parang walang malasakit, walang pagmamahal sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kalaro o sa kanilang mga sa mga tao na kapalibot sa kanila.
1: Oo.
0: Ay sila yung
1: hindi nakaranas ng pag-ibig. Oh. Hindi nakaranas ng pag-ibig.
0: Hindi nakaranas ng totoong pag-ibig.
1: Oo.
0: Ng malasakit, ng pagmamahal, ng pangunawa. Sila yung angkikitid ng pangunawa din. Kaya, alang-alang po sa mga susunod na henerasyon. Alang-alang po sa ating, hindi lang po sa ating sarili, hindi lang po sa ating mga anak, kundi sa mga susunod na lang na henerasyon ay mas lalo po tayong magpakita ng ating pagmamahal. Bagamat napakahirap po talaga na ipakita ang pagmamahal, lalo na sa ating bilang mga magulang. Kasi nga, nabanggit din kanina ni Pastor Lito, no, that isa sa mga temptation that we are tempted to withhold our love to protect ourselves from pain. Minsan, ano, sa dahil na, minsan na-offend din tayo ng mga magulang, ano, nasasaktan tayo ng ating mga anak. Sa maraming kaparaanan. And dahil dyan, parang withhold natin yung pagmamahal na dapat para sa kanila. Dahil gusto na nga natin iparanas sa kanila, ipakita sa kanila, tayo nasaktan. And that's a temptation sa ating mga magulang na ayoko na lang. Na salit na magbigay tayo ng extra care o pakita natin ang pagmamahal na alam kong lahat naman talaga ng mga magulang mayroong pagmamahal.
1: Yes.
0: Kaya lang so kung paano ito i-express. Yung pag-withhold nito at pagpakaya nito ay doon tayo nagkakaiba. And kahit sino, and even myself, I admit that minsan parang ayaw mong ipakita ito, no? Dahil nga lalo kung nasaktan ka. No, but and that's a temptation. It's not from the Lord.
1: And of course, it's a challenge too, 'di ba? Kasi unang-una sa lahat, nakaranas tayo ng compassion ng Panginoon. And kung sa tao hindi natin 'yan naranasan, halimbawa sa ilan po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, pero once na nakilala mo si Jesus, 'di ba? Naranasan mo 'yung compassion niya, 'yung pagpapatawad niya. So you're also able to extend that doon sa mga taong nakasakit sa atin.
0: At actually, yan naman ang talagang dapat na maging source ng ating kalakasan, ng inspirasyon, ang pag-ibig ng ating Ama. Sa mga times na mukhang mahirap i-express, ipakita, o hindi lang sa for the sake na ipakita, kundi talagang magmahal, ano, ay lumapit po tayo sa ating Ama. Tingnan lang natin kung paano niya tayo minahal, tinanggap, pinatawad. And even sa mga times na hindi tayo deserving, sa mga panahon na hindi tayo deserving na mahalin at makakita, makakaranas ng pagmamahal niya, ay doon natin tingnan at doon natin na yun ang ating panghugutan, ang kalakasan na dapat tayong gawin, dapat natin gawin ang tama, ang pagmamahal at pagpapakita nito, pagparanas nito. Dahil sabi nga ang walang saysay ang pag-ibig na hindi nakaranasan. So, 'di ba, kasi atin mga magulang, lalo na sa ating mga tatay, minsan ay mahal ko naman ang mga anak ko, no? Minsan kahit ulit-ulit na ating sabihin na mahal, pero hindi isa lang sa ganun, eh. Dahil ang tunay na pagmamahal ay naipaparanas. Naipapakita.
1: Iyon, kagaya ng nabanggit ni Pastor Lito kanina. Compassion daw is a desire to do something. Hindi mo lang siya nararamdaman. Pero ito yung nagko-compel sa'yo, nagbubunsod sa'yo, na gumawa, gawin mo kung ano yung nakikita mong need ng isang tao, ipakita mo at iparana sa kanya.
0: So, hindi lang siya emotion, kundi
1: May action.
0: Kaya sa muli ay mapagpalang umaga sa ating lahat. At nawa ay mas lalo po tayong maging daluyan ng kanyang tunay na pagmamahal, lalo na sa ating mga anak at kapamilya.
1: Yan, ako. Thank you so much, Pastor Abel. And next Saturday, last session na po ng ating Raise Up a Child. Last letter C. Ayun. Consistency. Nako, isa pa to na napakahalaga. Ano? Sa pagpapalaki ng ating mga anak. Abangan niyo po yan sa ating pong susunod na sa same papawid na ating programang Walk Through the Bible. Ngayon, Pastor Abel, pangunahan mo na tayo sa ating panalangin.
0: Tayo pong lahat ay dumako sa Panginoon. Dumako sa presensya ng Panginoong Diyos at patuloy po tayong magtiwala at magpasako. Dakilang Diyos, salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Sa hindi masukat na pagmamahal mo, sa walang limitasyon na pag-ibig mo sa aming lahat. Panginoon, sa aming mga magulang, lalo sa aming mga tagapakinig sa mga oras na ito, aminin mo namin sa hindi, ay a lot of times na kami ay nag-fail, Panginoon. Nag-fail hindi lang sa aming mga damdamin, kundi maging sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa aming mga anak. Ngunit salamat po, Diyos, sa iyong napakagandang ehemplo, napakagandang mga salita at inspirasyon, Panginoon, na patuloy mong binibigay mo sa amin, na sapat na para magbigay sa amin ang kalakasan at magawa ang iyong nais. Salamat din, Panginoon, sa Banal na Espiritu na iyong pinagkaloob mo sa amin to empower us and to empower your word na aming natanggap, Panginoon, upang aming may pakita at kami makapamuhay na may pag-ibig, may pakanas ang pag-ibig ng isang magulang sa aming mga anak. Lalo na sa times, Panginoon, na mukhang napakahirap ipakita ito at iparanas. Salamat po, Diyos, sa iyong wagas na biyaya at pagpala at gaba at pangunguna. Pagpalain po ang bawat magulang na nakikinig sa mga oras na ito, ang mga ama at ina ng tahanan, Panginoon. Salamat po, Diyos, na sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga times na kami nang hina, salamat po, Diyos, na nandiyan ka para kami ay patatagin at palakasin at maging reflection kung sino ka bilang magulang sa aming lahat. Kilayan ka o Diyos sa mga buhay sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Nako, alas 8 na pas. Parang wala tayong winner ngayon. May sumagot pero iba no ang sagot natin. Tama
0: ano
1: ba?
0: Ano bang sagot niya?
1: Ha? Oh, ang tamang sagot kasi is compassion. Ayan. May sumagot si sino nga ito?
0: Anong sagot niya?
1: Si Jezrad Nuebal. Ayan. Sagot niya is love. Mm-mm. So,
0: edi, halos pares lang naman yun eh. Diba? Panalunin na natin.
1: Panalunin na natin si Jezrad. Ayan, oh, Jezrad, kinonsider ni Pastor Abel ang iyong sagot. Mm. Sabi niya, good morning sa tita ko, laging nakikinig sa istasyon niyo, si Auntie Glo. Uy, good morning, Auntie Glo. Thank
0: halos,
1: you.
0: Halos magkadikit lang naman ang definition nun, di ba?
1: Si Jamila, Haj Jassis, compassion po. Oh, ayan, tama yung sagot ni Jamila. Oo, sige na, pagbigyan na natin silang dalawa. Sila ang panalo ng ating coffee mugs.
0: Oh, hello din. Coffee mugs.
1: Oo, hello din kay Zion Tets Banico. Good morning sa iyo, Zion Tets.
0: Good morning.
1: Thank you sa iyong patuloy na pag-antabay. Ano? Sino pa ba ang babatiin natin? Baka may nakalimutan tayo. Wala na? Okay, sige. Nako, oras na naman po para sa ating pansamantalang pamaalam unless may gusto ka pang batiin. Uy, si Liz Librando, si Lisa Librando.